0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare ho ekipe malo le le tonga tope ko flipo motulalo mo yongo ngo. A ho pole lulu ko ni mo fulma fitu me wa fe wa no. Na ma wa sino i he tahi taulanga au kalani. Pe na eta taka ia ki a hamile mila. Pe no no o fu maka ko e ulotonga fai e fa to lo ye ka polisi. Pe ko na ma o ko e fifini si aina ko su lai wang. Ko wang ta o fitu mo fulu pe na hau kinu silani he wa fe wa tolu me si aina. O ku ia i hato o taha ku puke e ka polisi. Fa taha mo hono mari pe mo fa e pe mo tamai o tuwa ki i ko e fa po. O ku mahino mai ko pe ki aia na kau he kau fifini na enofo. O ngā aue ki he fa iloa ka utu e hangange foki na ngā aue po pula aia. O ku asienia i hono ngahi kovi i fa au kai i. E mo tautea i o tuwa ki i ki ai ai ngahi mau mau i he api. Me whamatala polisi ko Crookshank, na ne pehe nai mao e sino o ia, o ku tui ko fumohe pe. O guamanaki e ui e he whailoa kau whamu oni e toko whangu full, ka waia kau polisi me kau officer immigration. O gu iai foki pe me kau sula, ko i ka kai tangata e toko ono, ka e fifine e toko ono. Kuo whailo e tangata ko ia u taku ko i kiwi fruit boss, Tarum Gautan, ko e pule ngā ue fokeni gui whatentene pe, ko e kiwi fruit boss. Ong tukua ki i, nā ne eke hapa anga e ua mano to luafe tolungi au mea taha kau ngā oe RSE. Kai koe ia peka nei, a si fuki nei o sitotongi atu e whahinga i koe ni ai pa anga ki toko tahan. Pea ma uia i hon a kauni i hapanke New Zealand, pea mo hapanke India. O pe fuki nei aluatu e taha o kina utoro ko Jamit Singh ki kamata ngā ue. Pea ne kei fie ma upe e ia ki totongi angi hapa anga. Na i kai ha holiday pay i he ngahi fotutu ngā ue ia koe ni, pe koe anga mahenia o pepe, pe wanga maheni aki ai to'o ai houa mālolo pehe ni, me he houa koe o ngā ue i. Hiri anō launga i nei whaireva, anō whakatotolo, pe a ko whaha maieni, ko whailo ke pa anga e whāmano, ko i kai koe ia ke whakao ngongo ki he lao whakaka ngā ue anu silani, pe mo mui mui ki he ngai fuatutu koe ia mo tutu uni ke kau ngā ue. Ko ia kua liquidate ai ai kau taha, pe a kua hua tu foki pe mo e nispe ki ta leipa, ke wakai i ai tu unga ngā ue koe ai api ngā ue whakalu kufua. I hiri ai whatatolo, na e mahino mai ai wai toko ni mai ia, na nau totongi pa anga ki he toko tahani ka nau lava o ngā ue. Na e fokipea mo tutu unia ke ta tonge pa anga ni maafi ke whare re i aki e whare pe koe o kuna unofo ai. Kuo whahoko halaunga ke he ofisi koe a ompatmeni koe a nusilani. Whekau aki eni pe mono fufu i koe ia o e ngahi whakamatala whai e ofisi koe o e pare mia. Tupu eni me hono whawhehu ia whiweka e wha i whakaanga ia i whare area a e palopare ma koe ni pe huile vaini e he baati kulu ha whakatatolo tau a ta aina mo whawavave. Na e tohi ha taha ngahi kau taha koe malu i a takai Environmental Law Initiative, ELI, ke ompatmeni, na pehe he whawhonga koe me ELI, koe konga si i peo e whakamatala na e tuku mai kia te kina utolu, pea kua whaha foki he ongongo ia e Radio New Zealand, na i ai ha tohi whakamatala ia na te eki ai ke kina waka i ki ai, pea na o at foki me ofisi o paremia, e kautaha Fonterra pea moe Z Energy, na pe foki ofisi koe o Chris Luxon, o kikai ke i ai ha rekootia o at toki koe ni, ae nei toki whakae a mai pe ia i he whotutu koe a wha mau o ngā. Ka neo ngoi au kune wha manatu da tupe ki he wa a koe u nau toka ngā e ngā au e kau minista a nau whatongia to tonu. Ui ngā whukene ko lau ngā e ni a ELA ia ki he ompatmeni ke whatotolo i ai fufu i koe ia ngā he wha matala wha pure anga me he ofisi koe pare mia. Tātua te whito e ni ki ngā he whetu utaki pia moe wha hoko lipooti whikau aki moe tari koe ia pure anga ai hopo Smith pia moe Fonterra. Whao si peku ia ha amanaki ia ko tuku mai e Winston Peters whikau aki pia moe kalapu akapulu koe ia ai Moana Pasifiki. Koe taha fuke ni e ngā hei mea au kufakongo ki ai ai manako akapulu ko toa pēta te whito a ki tau tolu koe me he Pasifiki he koe tīmi koe ni na ne avangi mai ngā whenga maari ki he whanau Polinesia. Me os fotu watu a Stephen White ia me he kautaha Financial Advisory ko te neo, ke ne hoko ia ko e liquidator o e kalapu akapulu ko e ni kamata e aho mōni te. E soa hape fok me he ti mia, te nau mowete e pemo ki nau tolia e he whaasinga o e whi auhi o ua fe ua ano. Tuko ke hepe ka pau e ma o hataha ia ke ne whaapa anga ki nga tol, ke hoko atu e nga uwa inga. Koe whamanata atu pe, i he tolu e fiafi o e aho ia koe niko e tau porokalama PMN tonga ia. Kamata mai e John Pulu, pea mo la atu whanua. O lere mai ai ki he tau houa o ngongo me he ono, o lere ki he fitu fitu tahanima. Pe hoka to e lewa mo tau porokalama nga maheni koe ia i he po pule lulu, nga i porokalama e community. Nga tanga pe o ngongo o kokma mai ki tatola, ako anifu atanga peke mo mawa o lere, koe au flip modulalo, tua fat.
0: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: o hoko atu pe ai ngau whakataha ai po, ngau porisi ta mo tau ka ho ngau ko me to pore anga ko hi ko ko ta no ko ke network as mo on to fe mai ke te whakataha ha i ta ngai resources pa pe foki ke ta ngai ngau whatotolo o amana ke fahu mai a software for all ke ngau ke ka porisi ko e intelligence analysis software aia ko e programa ko ni to ko ni ki ka wa fa to tolo a pa pe fo ki ki he fa kuri fo o ai ko na to na hanga o o fa to tolo i he ka a fo no a tan ko ni o ku ta si of ki ai a ma va puna pe ko wa fu pe ko nga hi va ka ku mai a ke nga hi fa kuri fo o o mai ki na to ko ni ki he ta fa ko ia pa pe fo ki he va ka fo o o mai ki he ka porisi ko toko nia me asteria a manaki ke tau ma tuku ta mai tau whaka fo oko ia i siu lai pa mo nove mai tau ni. Pe pefo ki ki he toka ama ke he oku lahi ai ngau e hala ki ono fo i paanga maa ko e haka money laundering e ko e paanga uri oku lahi ange mau tokanga ki whaivia e ta whakoi ni ko uhi o ku tau ilo foki ko e time ko ku whai ai ha mau mau lao whi mai ke tau follow the money. Ai a ko e mea ku whai via e taimin pa whai toka ma ke he polisi. Pe foki ki he intelligence sharing o kai ngata pe i he ngai inter-agency cooperation loro tonga ka maunga o ke ngai technology a for all. Kini hanga whai via e kau polisi e ngau ko ia. Ai koe kono no whalu fua John Paulu o kamata ke ola le lei mai ngā ue ki hono reduce koni supply. Kau mātounga i he whaunga ngā ue ai pure a ngā ue mau whoke tau te tokanga pe i he harm reduction, pe he whoke ki he supply reduction. I he ai koe supply, koe harm, pe a moe demand reduction. Oh, yeah. Koe ngahi tau koe ngō ho osi, nā lahe hono whai via i supply, ka whai tonga ma ke he e tau whapanga fo o ki he haam pa moi demand a ia i ta whakia koe o no ako i tau whanau pra pehe fo ki ki hono rehabilitate a ni i ko ni ko o whahu ki piri sone pra pehe fo ki ki hono te penga ke whasisi a no no ako vi koe pa whai tokon tapu a i koe ngahi pokamo ngahi ngā aue ma kehe kuma whaho ka tai mini o toi ma kehe ange kua hiriko hui kuma whakao mai ai uka taha i kai whapure anga pau whai ngā ua afmo ki ngā utolo pau kia pānga ma kehe whahe ki ngā utolo ke whai via i ngā uko ia koe uhi o ki kai ngā tapehono ta ofi a pai tokon ta pūno whahu mai ki whanuan kau whemau ke tau hanga whahau fi mai kakai pe ngai no noa kovi ai apne wesi ai tau atakai, ngai whamiri, ngai angai tau nofo i tau society.
1: Pawhetai, kou a whamalo ia i ho o toe mea mai whikau aki pia mwe ngaui maungo o ngā o ku loro tonga hoko i tonga eki pia mwe ngahi a whatongia ai polisi i hono a tau i mono whakawhi paki i ai ngahi a ngaui koi o ku a hoko i he whonua a i hono whenga peke malu mo hao ai kakai whonua. Ka taki pe koe uhi koe ta taimi, koe whamalo ia pe i ho mea mai i he hoani pe au ku whawhiawhia pito ki he motu ani he wakai hifo, na mea te feitu una ki Vaiola, i ho o mea o aahi ki he whanau pe pe fo ke ak nau tolu o kunau i he whanimahaki, i he lorotongani pe whamalo ia, he koe whamalo popolere ia ki he tau mahina o e whamiri, he koe mahina nia ko me i he ngā neongo a e fe moe ki na pe moe ngahi ngau e lahi a feitu una kau kukei tuku taime ke pe ke whakahoko a ngahi a aahi pe moe feohi pe moe kakai whonua. Ko ia i whamalo lahi atu e ki paremia i he hoani a kore whamore moe net pehe nou nou e ta taime ka koe whukoloa eni i ho mea mai i he hoani ke whakoloa ke tau ngau e i he ni ai Aotearoa pe moe tōpure a ngā foki. O whalahi atu pe moe talamonu ke toi ngai whatungia oi wikeni.
0: Malo pito, Jumpo. O whalahi atu.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: You're listening to PMN Tonga with John Poon.
1: Si oto o fatu pe malo mo e lau mare a hau eki pe mwile rei a kakai fonua. It's now 22 minutes after 4. Now, established in June

0: ha kalavau tonga ta ua valo ko ahio ko alai ahio i he fare maha ki riva pulu i he tonga hifo se ne i ri aha no fana i whakatū pake whakataha moha toko wha kehe i ha api i kenri Heights i whakahihifo se ne i he dhahenga thea fila. Neo ngā whenga kau toke tā, kanisi i peki a i pea alai ahio, pe o kei whakai i a toko taha nai awe whakataha mo ia. Hine taim no no ne toi re reki at muha o ngata ngata tau taha walo mo tau ua ua ke whare mahaki ko ia whea fila e hatu unga whakatu tā maki te a pehefo ke no toi oat mga toko taha kehe ko la vea ki he whare mahaki riva pulu. Ko a whakaha e pule polis whakatoto lo Craig Middleton na e ai ha o ngata ngata na nahu ke api ko ia i Kenley Heights o whakahoko e whana ko e ni pe ana hola i haka hine hina. O kei hoko a te whakatotolo a kau polisi, pe a okte eki ke tuku mai ha whakamatala whaka ofisiare, te kau aki mo e tupu anga o e ohofi ko e ni. Rolotonga e ni, ko whakaha e he kalapu a kapulu liiki o Tunside, e nau ofa mo e kau ngā mamahi ki he whamiri o alai, pe a mo e peki a whoki alai. Nau pehe ko e toko taha o e nau kau vainga talu mehi ene kei tala vou, pe a toi whoki mai he tau ko osi, o vainga i he timi ei, o nau i kuna fe au i whakavahenga. Te whamatala ia e kalapu ko ha tangata anga lelei, loto ofa mo mau e mafu koula. O tuku mai foki mo ngahi popoa kau ngā mamahi me ngahi kalapu a kapulu riki kau ngā api o kawai a Hawkesbury, Palamata, Benrithi, Kempotowni. Ko e whakapapa makehe a kalapu Doonside kia te ia, kono tuku makehe ke mālolo ta e ngata e whalani fika taha whāna ne tui, o wato e tui e taha. O kuna o manatu i a alai ko ha tangata loto tō nunga. Matea ki mo Mateu Teu mā peke tō koni ki honu ngahi toko ua i he tini. Na i kai kene la unga pe holo mui, kai tō koni i hawha hinga tu unga pe. Hei kai ngalo e tek nau tolu, te me honu whāmiri. Ofa kene toka i he nonga a eiki. I he sipoti, o kamata fuk he poni fe au hi tau a kapulu riki a e ongo vahe fonua Queenslandi mo New South Wales o iloa ko ia ko e fe au hi vahe fonua tupu anga pe ko state of origin. E whakahoko e tau ko e ni i sene lahi e malai va inga Australia pe ko Australian Stadium i he taimi valu a sene ni a ia ko taimi hongo fului a anu sila na mo e tahataha a tonga e ki. Ko e tuu whakarekoti o vainga ngā vahe whanua he malai vainga ko e ni, me whakatou mā lohi a Queenslandi i he tau kuhosi, mo e wafe mā wafā ta uatu, ko i au mau whakaampe ni riu he ta uni, ke mau ki mā lohi hake mau tim ni usawere, i ho mau malai vainga i sene. Ko e whanau tonga re vaino, nau kau i he whea au hini. I he timia ni usawere, oktau me iai a ko Tony Stacks, tolu tau koula, Edin Fonua Blake, hau mole, ola kau atu, te ihe timi ko ia Queensland ni, oktau me ai a Robert Toia, so sefo Jojo Fifita, te atarifaki a kuri ke fufine feu iaki. O kufa historia fo ke tau koe ni atou tau ko ula he mala eni, he koe tau e uo fulu tupu ko hiri, i he fe au hi olimpiki ko ia e se ne he tau wafe, ne to fuka e ne fine eiki ana si ulolo liku ma a timi olimpiki atonga, te koe ne tangata eiki fo ki atou tau ko ula, koe tangata spoti olimpiki moia. Kai ke he tala monu atu ki he fe au hi timi vahe fonua tupu a ngā he poni, o fa ke malo hi a timi le leita haa. Ko tu ko ia e a i se ne lahi e aho ni a o fia langi pe a uha momoko i he tikirifua ma whana selsia se taha nima aloha kia ki he ua ua. Momoko taha a e kolomu a kentela i he tikirie hiva aloha kia ki he tavalu pe a o fia whakakonga e langi pe a uha tō tō holo. Ma whana taha ta wini kolomu a e vahe fonua toke lau e tikirie ua taha aloha kia ki he tō taha pe a la lele o fia ke kia ia Brisbane i kolomu a Queenslandi i he tikirie taha taha malu alu hake aiki hi wafā, pe alo taha maki o ku uha talu mei ane afi. Ko e mahu inga banga taha Australia, o kwe unga ia moe banga taha senite uoua Nusila, senite o fitu ua Amelika, moe banga taha senite o no fitu Tonga. Ko ngahi ngongo pe ia o kua la mawat mei Australia i he fiafini, ko a wanwaha vea, maloho mo mea mai ka mo mea.
1: Malo pita wani ta tok foki mai wi ka hau mo nga hi ngongo mi Australia.
2: Ka ta te au fai tu mo ma pe pu yang hem ho e ki ka tu mo aki fa no no e ko ni. O ku ke fe ku mi ki ha to ke ta ni fo i saute o kalani o kune o atu e tau potu ta ha ke te ko mo family ka pau ko ia. Wa kai yang mo e mau ti mi anga fa ka me a i he Shine Dental. Ni ma fitu fa Great South Road Manukau. Pe ku ma la fo ke to o atu ta to tong e ku ki ave ke wins pe ACC. E kai ko ia pe ka ku ta to tong fo ki e nga au ko ia ki he fa na uta ta hawa ke ta valu. Ka ku ia e nga he ma ka tu unga. Fefe hao sao te iho ofa anga hano fo inifo koula. Ie Shine Dental, og nao lawa fai kotoa ngā oe koe ni, aho pē taha. Tuku ke nao hanga o ngā hohi aho mari mari ke whetapaki, og iai e ngahi mga tuunga. Whaka eke e nao ngahi fōunga totongi, he unau lawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, ko iai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nao whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono faa faa. Pea kumika tiki nao tolu he Facebook, mwe Messenger. Shine Dental.
3: Ko faos mama, ma tau ngai hango wong bein tonga eiki ki he ahoni, malo faos.
4: Malo bito, te witi pamanga mwai lau mari haus, mai hia tonga tau piu mwai mea mai e tau ngai ngong kuk, tata naka tami tonga ki he fia fini, tau ausia mai zgini a faos si ngai maina hono ni mani loa koe, maina o e family bia ku tau faftai to amlaki laka tueni. I he vai wanga tau, waka ia gaina ki wave faka uria ai alwe mea koe taimi. O mratu ki sapate kua si to e whama mafawe, Sabat ko si foko e, sabat pende ko si. Na eto ano faka mama fa I he mahu inga ko ya ko e ke taulau e ako toa pe. Ko tau ako au si ia. Na e fatata ki ni he takata basketball I loa. Ko I Amerika ko Michael Jordan. Si ka wat tolu, time Chicago Bulls. A taim ko na fa ki vainga I. Sempion di pende mahu ko hoko e ngai mama ko ula. Bako se hui ki a Michael Jordan. Aku make pe ai pe hova inga go malo yo ti mi ke se me me play of the year go ta go to talang to da go ni Michael Jordan pa vo pa mo go fo ya ko le le mo go nga va inga sai e bitu me mal ti mi ta go performance ko a aku I play every game as my last game o go va inga I ai fo va inga to pe ko ku go treat te ko va inga fo si ko ka inga ko sabat pende ko si A whanonga hui ke kōsi e nope e tum kau malanga tō lahi ka pati te lawa pui ah. Ko tō wabeo te ah kaha bong bong iu te mo ui kua tō awha a si ia. A te e makehe te performance e aha koia. Kaike? A e kai kua malanga pukene kua tō ngongo te mei tonga. Fa wafai ea e aho ni na ki tō e ki uha ane pō. Kai kua ane pō? Ane afi. Ki uha na ki rai lahi. U tō fukia o tonga kua ea umake ane pō ku langmari o mai peki aho ni. O ku habili vili o ku moko moko ea, o ku fie fie ai pe kau folau mai ki tonga ni, na u enjoy au pito ai weta a tonga ni, po nau pehe ko taimlele I tahai ni folau mai ki tonga. O tonga hei ni toko lahi ngai winga ke hege, amata build up te folonga, I e kau folau mai ko ia ke konferenti si ese sui sile na mueta, senturi ua elotu. Paka o si konferenti si ese tonga tawa taina I ahoni. Blava si tonga tawa taina ia. But they give love and love again, me a Maria Lahi, me a Fu'ou, Maria Lahi, very innovative. Naifai, he can finish his stone tower taina. Hang on, his stone tower taina, he knew it for a moment or near Taudi, and I can finish it. Take it to fight for a tahita for two beta, and my name is like it, Tailulu. Because I get hollow for all going out all the way, Tailulu, because I get Malay Bainga. Mario and Neil Takta fight picking up for Anga or come for our mind. Ange koe ni, koe kauwhalau mi niua, niua tau tapu niua fo ouna na unofa nau tolu, I mui pe apu kaupure. Pawhanga koe ki nau tolu, pawhanga pia ki ai. Kauunofo koe, kauwhalau mi Amerika, pituna na unofa ai, pawhanga pia ki ai. Na e kauwhalau mi fonua, ke kiuma ke pukalu usil, paka sredia, na unofa na tuli nuku nuku, pawhanga pia ki ai. Ma arie lahi, hanga e mea kone solove ume alai ka inga. Solove pākingi, pavutu moto ngai. Ako whakahoka puke na wai polo kalama ko nea upina hoa kai ua pe. Whakahoka puke na wai polo kalama, tai mkai pia takta hafoko na whao nopo anga. Whakati kona nopo anga, osi ai osi vahe ngai kolo ia. Pe ko haasini, hamula na kolo haviluri ku mo whaanga mo toria a nuka niua. Vai kona whakaton me toke api o sa kaupure. Whakanga ai. Whakaton nue ki tuku nuku, hangaton ni piki ngai nopo anga. Kono ua ki, ata atai parking, kegeo whakafihihi ai kolo. Kono ua. toi fai ngō puang e ngai mea kai. Kono tolu, lava o lea mo nao enjoy. Ai ko fai anga, fai anga, atau pehe ko te pile ilo ka kun filimis ko se sotau atai na, te pile ko fitu e hongo funu ke heke, venue e hongo funu. Lava e lea, lava e nao vao piang e lava ngai pe ohi mo mea ke heke, te toi mea kai, mandui, pega te ha, ko mea e taha kune avoiti, pega te ha kau hu kai noa ia. Ka pau o kulelei e mui mui ai ni ihi e venga ni riu koia. Solova pākingi nau lawe ki ai. Solova mai unoa ia. Nau mautai meange ke fai nau filatua filatua fale ia. Mantika te mkoku. O ai e kou kai whakataha pe koe pe fwoi kai konferendis whakataha. Koe rea wahe pe mako a rea pe ua. Koe fwoi tai miu api api. Koe ni? Ka pau ke fwoi anga mea hawa fwuru ka kau rea ua noa. Ma a ria pita pito ai zes tonga. Aike? Kwa wopi na kundi nisi pa unu tuku ihe ahoni. Te wate kundi finisi se liana tau daina tonga, kamana tu e senturiwa e lotu, os kamata fokia. Os kamata vilo e lau folo folane, kamata eme ngai kalapu e wiki kosi. Kwa wukai kotoa ngai kalapu e otonga e kalapu fo anga. Ne fukau kwe ki luku alofa, vilo no lau e to e kipu ki osu pua uki ai, ki e taimiko ia, e fukahoko ai, ai katoanga koe ka umana ki atu koe ki ai. Pa mawanga, wangi mo mea i, o si kamata hopo ai whakafonga fika fitu, o tonga tapu fitu, pa ola pimen piukala, e ni sta poris maloro, a koe whakafonga i o tonga tapu fitu. Koe hopo eni i ene, mos mea i vato ki toi whakaloroa, te kawa ki pe mo ene tokoni koe ia whakata ia pita hopo ate, tonga tonga ta ofi e whakamau anga, e o te mawahi mi tonga ni, o lava pita hopo ate o whakalau ki Amerika, ke ki toi whakalau Loloa, o tāri ai ae kore a tala tala ki ke malu ito wata koni ki o te mawahe pe mi tongani. O te mawahe ki muri, o te mawahe ki amotu, au ke tongani o tāri ke whakakato e hopo a paura ai whaka iloa ko paura pi veni pi ukawa. Ae tala no ke talo akta mo e loia, taha kau loia tala tala ki, na le pe e, e tuwa ki pe pola pi veni pi ukawa, ko whaka ilo koe ni, ma tikite koe ni, ma ma angela i pepe pasekare ti ia ai. Pe loia io ka pau kwenye whaka uinga ki ono whaka ilo koia e palahame a pita hopo ate ke lau i kovi i pe koe te formations ka pau kwenye uinga ki ai e lava kwenye whaka uinga i pe koe lau i kovi i pe la pe kwenye whaka uinga i ku pa ma angela i pe pusikareti ka kwenye kai koe mea whaka ilo ki ai a pi ve ni whaka tau ki e tala noa whaka ino ino lao koe ni pe whaka ino ino lao koe mea whaka ilo ka pi ve ni ia koe ne talanga taa, o ene tae whaka apa apa, ke tūtū ni e whaka mau anga, ko ke isma mawha ia, la pe ke te ngai pōpūra ki tāo lau tāo. O kui kai koe ke maa maa ia, o kui maa mawha ia, o kui koe kōt ota, a tūtū ni e whaka mau anga ki a taha, o ange koe tū tai kai mini, ki a taha koe ke whiwa ke te mawai mi tōngani, koe whaka mau anga pe tene toi anga whaka ata, o whaka ngofua ke wei pe to'o, ai tu tuni ko ia ai uma fiki tuki ka ke kai ke mama pe o pora tau ihe lau ai faina na lau ko ni wiria mi tapa ato tai na a ai ago ri ai mo me ai tu ai ha we po po ki me no me ko polisi to ta va du ta maki a lo mo me atau fi ma ko mama o me ai ma be report ke polisi ta lo to no ni mo kai na to no to ta ko ni ai pe to ta ko ni koe kouriam tapu tau taim ngau nofo. Pe aki kia fu hia vea vea vea fai, aki i alupeo ki hia ewa, pe mahalo pe hokawa ia, pe a teks mai ki hono hoa, o lau fu mana mana mai ke ube au ki whaeri fia, pe a hono hoa tala ke o maitua koe na au putala noa o mona ua, pe a hangarewa o maitua report ke kau polisi, hangarewa kau polisi o kumi, e na ia mea tau ia viriami. Ko fui ki hizi pe ia, pe kuna uswitu utaki, te fitu taka pito ko taka o ngame a mo family pe uriame e tuku ia alu pe holo ka alu ten in himself alu ke ka upurisi o fa ku taku os ma o uriame ia as alu pe uriame ia o alu ki kau polisi, o sura huu ia. Pea uku mahalo eki ngai po pula vi ambil ki fofolo hai nai latonga maluki. Kone te fai mea koe ni, ai uku mawinga peke ilo i mea koe ni, o ku osi, osi, solau vai kis koe ia. Ni whaka mau a ngai, i tari tari pe ngai hopo kou tau lau, na sura hoko ngai hopo la lahi kou tau tari tari te onora, kou ki tari pe. Ngongo po mamahi na e, a mai mi haa fewa koe toe a yohio, lahi mau mau. Ya mari e pruke ko hafai ni hafui ako toai, o tmo tuko ea yo yo fok mo mea ipe, patu hifu peo vino pe ngai fui poin, o spura pa makape ke olunga, o polau, o ikai ke toe iai. Kau ku, neo ngok lahe mau mau, kau ku mau be fok ke ngai wa tokoni ke heke, ke faya tokoni, ke ka inga koe ni, o ye, tamanga tuhe toka, ki haa fewa. O ku, ki lahi e ai hoha a di lahi po lau koe koe kau taki. Pea tu whapa papi ke kau taki e whonua. Tau pe kāp nidim kau whoa frea rea kau kum. Ko whakatra whai tā i whoki pe koe social media koe tō puri a whoa lau. E ki tala noa koe ni whai koe ni u lahi tuku a ki. Kamata pe mi olonga unau whi tuku a ki aki pe ki lahi whoa lau. O kule lei e pe tiu me whoa lau. Koe whoa lau kotoa pe koe ngata menau ena eva vakapuna. Pag na wo kai le lei pag na wahi pe tiu me lati. Oku fokus ko mea ko koko oku wha amu ke whaki pa honest. Ma whai mo oni ke mea ko ni koe wholau. Pag kwa wholau ku lava peo tuku ka wha ko pe he teknolosia o ani pe tuku. Pag kwa ukao hai paanga. Aku u lahi apite pe wholau ia. Pege te lava whakai kai iyo oku iai en ni ihi oi kau ministra ka vovre area to no na aki ai fola u ko ko na tu mari va pui tu ke ke to lo i be ko ya ka go pau ke no on ni ti ata ye ki ni ma mai ku ni anga ka foke a fola u ani pe mai ma ma tai pe pe mai ko ki sai pe ye la va pio fora ko pe interneti e o sai pe ye ku ka pa ke fa a lo ke ti ka tai de fora foke a me pe ke pa ma hino ma fa tu ki tu ki isu ko ni Ula yo no race, na race me kakai fonua, na koe ni kuna race pi o nunga pia tinga utolo. Tau te fitu kei sea whare area. Mamare mori. Koe ni mea i koe ia, ai si si mo toko si. Kai taimi o kue ne ene ke whamatai whare o keke mao e quorum. Pea kui kai kua wongo whakafi e fia ia ki e whanongo. Kamata ke ake ai maa ngai mea whakaiki tongani, ngai ngai mea whakaiki, A tō pe koe peki ia, a waho koe pehe ahata. Māri au bito bito ene. Kei te whaha me e taha mate mate. Ai ke te whaha whahanga, ai ke te whaha tufa sila, ai ke te whaha tufa mire mila. Koe ope ki malai o tanu os mātuku. E ke toi tari e kaha mea. E ka inga, teo ki i wharea teo ki whoroa ngos tonga ni. O mō la vei, te koe pute o koe matamata lele ia taha e si o e taimini. Matamata lele i moe whaka o whoa moane. Pekia mai pia pekia a honi, ka whakao ko pia nume whakai kia bong bong. Ko e whakat pia si aiseo whai loto he fia fini, whakao ko nume whakai kia bong bong os mātuku. O kua ka maheni whake puto ka maheni kong tau whakao ko tau tolu pang whakao vua whakao pita pia ie. Ka anu ke laku laku mai uputu kwenu kong tau anua ki lahi lahi. Ka kong whakao mo he whakao taha ke tewa take over tau puto ka maheni. Take over he whakao ko Mika fra si iye me fa eki, ka pate tau zio zio lele. O si ane, sai ke fa mi ki toi sai ke kakai. Vambi ata e kakai ke nao fa nao nga ue. Toi sai ke fa mi ri ke ke toi hafaka more te fe. Ma ua ki se ni tikoa ke tau hanga mo ali riwe fui mentality ko ya. O sfe unga pe mamahe fa mi ri mo more u koko. O te eke nao mamahe nao more nao paanga mo nao kolo mo nao pulu mo nao ha. O na te fafanga ke kau watu ko ye ke puto. Ka pae wate kau atu wat mai sirini ke. Mo sirini kai mo sila kai tuku atu ke hoko atu ke family. Pra mau ke ke mo uyo sio. Ngo mapuri kai toa ngai mea swahi ki ke. Ka kou kamata ke hoko hoko. Ka kou kau he matapata lele ia upiti toa. Peki e tama ko iki te vita manu pangai ahme e mo mea i pe tamai oi koe ni koe hok iki te te e nio lato kolomatu o bea matonga. Fuhau e tama prinis. Fuhau e prinis. Koe mboko puna uruaki. Koe raha kua ma whanua. King ka tau whaha pō whaha. Mo kuine alai walu mataha. Nai hoko koe pele. na yako pe I tonga ni kamata ki ai pe hau kat ke kulsi Wesley ne I pe ono kau tau o e tamo te vita mano pangai pe ne mea foki mai ki tonga ni na hau kai ki eksiteni tu I e mea lere tau mua GPS fas mo ya fi pe le hau kai ki fokoutua ki tamo tahani pe le gete hau kata ne yako pe na takai pe ofu hau kai ngahi mea pe ku sai I ai fokaso siare mo yunu kamatonga pe wike tam pike kuo si ai taka ipio fa ini ilo kava nga mai ni wafia tu i klapu ilo ka klapu mo koi oni mi api e sea o tem si ipio ka tanoa ka tanga tako ia pe to ipio ipe kia kua fa kua no mea fuka iki I he upua ka pranga tanoa ia baka dolo pe na ai hou I kisi ana ia I tamatu I fukare o pe mo I hou I tko laha I fonua koe mori ata misi iki anga lele iko ini koe iki anga fukadu o iki te vita bano ko pangai koe fika unga mamaki ki e family ba to rani ka te he ki nga mi afka e ki ko to be e o to ngani la hi o pito mate ka inga ma ina to kanga ke mo wi o alu ne po pa pefte ye ke ange be ko tala putu e tai mine ne la hi o ni hoko nga I fe tu ke ke ka mai he o ki mau tolu hoko mau putu e fitu ke wike pe ua ka ku valu a ke ki mta buri Amerika tai mine wike pe ua o mau kolo putu e valu o ka wia me afka e ki la hi o pito o pito pe au ku tatata a ene hoko. Au mau inga pit kauka ia e popo aki. Ke ngai wha miri ko tawa pe, ku tawa fuhia e fuhu pe au koe ne. Uta e mati o tau kai nga. E tau mau a mo ilelei ma tau ilelei ko iku ngai. Patungi e tau te fitu ki e. Maina ko sune. Ma tau te uat ko ia. I e kato nga io e. Maka maire mau inga. Ma sentu ya noua not whakaistia. Nega maa lobi tau mau mea mai. Pamanata te pe tau shopping me mama you and I. Todong beso pingin uslana fi tu be ukei ai. Okei tiri ba ta todong bi tonga ni ngo ko pangai ni ma pensi ni gerit. Ai ke te fiere lo da ta mini. Pe mama you and I be ma okei tiri ba ta todong ngai ni ago ni. Pe du ta ke be Facebook a fui fui lupe manu abai. No wa ta tolo no ni ma hiba ni ma valo. No a wa ta tolo no ni ma hiba ni ma valo pe fas mama. Ka malo bi tomo ga mai. Pa fas mama.
3: Vai malala, me kauta e Planet Cast, me na whanongono ko matua ki ke hui keni malo vai.
0: Malo a pita te vita, pe ato e pe foki ai whatap ke hou eiki tau maa foki ai tonga ko toa pe mo mea mai. Ke I whai ai pe foki ai fua whatongi ai kauta hani ke tonga ko toa pe na unai fie mau mea lere. Na e lava ke tiriva te iuti he wiku kuosi o kalanini pe ia pe mo mea lere foki me I kati kati. Pe a lava foki o atu mo e ngahi SUV o manakoa au pito ia ko ia koe whefonanga aki ko ia e whamiri pena e lawa lere o tiri wal tue u kosi ka pa u mowhema o ke mowme a hangatonu mai ki ai o wala hangatonu pe ke pesi ko ia Planet Cast pe ke pesi ko ia a koe vai mala ana toa kalao ke mowma ta tonu ai ngahi ngā ue mo fua fatongia ko ia Planet Cast o kwhai ke kai ngā fie fie au pito kai ngā ko ia ko ma wa te nau ngai mea lere ko ni ko fua fatongia ke whamiri. Ko ia kai ngau ke ilahi au pito pe tau ngai mea lere kalas ke ke tata te fito foki o kufie mau au pito ai yuti e. Ka kulahi au pito ngai lanu ke ke kalas ke ke Ford Rangers mau mo Toyota pe a moe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea ma fratawa mo mea lere. Pau e ngata hea ki mo tolu kotoa pegu mo whanongoa mai re te oni. Mo whetu taku mai ke te ahe wawe taha ko iha kwa mo fie mau mea lere ko tau finance. Ki mo tolu ko iha ku learn a license na elava foke learn a license o tuku ate mea lere uko si. Ki mo tolu ko iha o mo vahenga pensoni lava lere ki utokoni atika ki mo tolu. A pe mea lere ku mo loto ki ai pe alava foke ke tokoni atika pau ka iha o license. E lava pe kautahane toko ni ka te koe ko ia ke mau ha mea lere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni maono walo, pe ko auton mai pe ke ia te fika te au fitu ono e Nelson Street I one hanga, ka mau mea.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahe otu, me kautaha e CM Kas, me nau whanongonongo me tuwa ki geu igeni. Malo mahe.
2: Malo deka. Tō e kuma tainga Tonga. Kau ki whakaukau ki pe Tonga o mea lere. Ai ha mea lere po o. Pe tūtaki mai ke GM ka. Mau tō asila, koe ni mau anoa. O Great South Road. I loto o tahuku. Manatu, o kuma o mai angatone mea lere, me isi apani. Kau ki whemau a mea lere. Karats keke e mea lele. Me e pāse se hongopulu. S.E.U.V. Iuti. Ka. O kumbau i hei a teni. Manatu. Pedu tak mai ka teo ka paua hai ho fehu. I e mara e whatau ka. Koe kwika koe. Noa ua ua. Nima fintolu. Wau taha walu walu. Piko don mai ke a teo. Si o mai ke a kesa pae hot. O mere kupu. Kena tokoni ari ka tek mo tolu. Manatu. Kapako toki hao mei tonga, visa ngā aue, oku lava le rei he GMK ke tokoni ar ke teik motoro. Manatu, ke tongi hao mea le rei koi ngako momoko, mapana hao paa miri, si on bai ke rik motoro, koi palala anga aia. Pe tu tak mai ke teo, kau mai otu, noa uoua, ni ma pitolu, wau taha valvalu, pe ko taakia a kesa ye noa uoua, ono valta, pa ni ma pituiva, ke tokoni ar ke teik motoro.
3: O patu ke tonga katoa pe, me kau ngā au e GMK. Maro deita. Tangata e te au whaiktu o mamau pe pupuang he ka atu mua ki whanongonongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke tā anifo i saute o kalani o kune o atua e taupoto tā hake te koe mo family, ka pau koia. Wakai ange mua e mauti imi anga whakau mea i he Shine Dental, Nima Fitu Wha, Great South Road, Manukau. Pe aku maulama foke to e o atu tae to tongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngā he makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulawa fai kotoa e ngāwe koe ni ahape taha. Tuku ke nau hanga o ngāhi a ho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he u naulawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Ko iai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Wha, Great South Road, Manukau, whekauhala aki eni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi ma amao tolu.
6: E hao i he meili.
8: Koe whakamanatu fau fau waini.
6: Ka ta ke o kifo lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe ke fai hao ki ngā oe, ki o hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko ki ai. Ka wai mo hoho malo i flo, ke puka lewa ia i he taimini. O kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz pe koa o tono ki hoto ke tāmo oe.
0: PMN Tonga.
9: O se miniti e tātaha me he fitu, whātulo atu pe a kokore ke uhu whangatoi pe i he ngahi tala whakatapu ko whaangona atu me he whaleni. Kai atapia moe fine motuani linta o talo se pasi, ke u hoko atu ai tau fatongia mehe e tau polo kalama pi e mentonga. Whakawhita ai pe ai taki whanonga hao, pe mo malu ai eiki, o tau tu uta mo uiai ki he pule lulu whaka osi o e mahina ko me, ka e teu ai hiki whanonga ki he ono i mahina. Whata wange pe mo ma au hae fia filele i he fia fini, pe a toka maari e ngai mea kotoa pe me a pina, pe a ongo lelei atu foki pe a moe ui ai whaleni. Tō e whakamanatu atu pē ki e kau whanamore tio ko ia i o kalani. Ko e pē au fo'o te ke mauai ai polo kalamani piko e frequency i he le tio. Te ke mauai ai polo kalama o ka pau o kuke i o kalani. Ko e tahanoa ua poiniua FM. Tahanoa ua poiniua FM. Ki mautolu ko ia i tu au kalani o kuke i tu utatau pē i kai hariliu. Whamalo ki a John Pulu pe ki a lātu a hono tataki mai ngā we mi aniho ata te uhoko atua o a oki he taha wā a tua po pe a toki whakaosi lewa e makatonga lewa me he taha wā ki he ono a hengi hengi a hono o atu e tau polo kalama. kua osi o atu foki atau ngahi o ngongo ko ia me i tonga tapu ka o maa foki ai ngahi feitu kehe kehe i e ki whainga maari e koe ni ki mua ke tau foki mai ki e polo kalama ai sosa i e tiri a whakatonga i he hawhe ko ia ai valo te tau ki i folau he ki he funga matahiva ki hawhewa ke whaiha whakapotala noa pe a moe toko taha koe ni ke repi a lavaka ke lepi ngalo la vaka. Ke o mai peha tau ki o ngongo nou nou, whekau aki pea mue ki i ahiohio na e tō i he pongi pongi ane a fi i ha awhewa ene. Ki mou tolu ko ia ka inga ha awhewa, ka pau mou mea mai ki he polo kalama ko ia o e pōni. Ko eni ko ke lepi eni tene o mai ha ki o ngongo nou nou pe, whekau aki pea mue tō ko ia ai ki ahiohio. Pea mue ngahi Feito upe koe ngāhi wesia na e hoko ki he anga nofo ko ia aho tau kāinga i he ki koloni pea moe tuunga o kia e kāinga. Ke repi malo e tau mao ai fiafini pea wha malo lahiat ke te koe ai tari frafiki ke kau mai ke polo kalama e pōni.
10: Malo rinda, mai tau mao e fiafini. Tulau kau dia tahu macam tu kepe ha pamalo ke tahu kau apa ke waktu amat tak tahu. Angkau faham tahu lah mana kita hanga apa kau tu. Oke tak poki he asing faham tahu he dah ke. Kau ekih kau konwa dia tu etoka tak mahu tu etoka. Iko tui e ka mafola atu e vai vai te whakaoko, ko tui e le ni ihi toko lahi o takai o hātewa. Tēnā u maha tēnā u mwere tēnā u kia tia te whanonga mai ke tō kunga e mua tū ke lolo tangani. Ange koe koe vahe vahe na e lawa ke whakaoko, maka tū unga e whakatala noa ko ni e ki whatamaku pakana tūla ko ia. Nai hoko ko ia ane a hi. Te whenga pe ke he whaipehi te nou nou taha e alalawa. E rinta ko whakapua fua ai maumau ku koko koe. Ngahi tala noa pe nia ku o whakaroko he ngahi. Pakai ke eke ku whai mai o ku ke a moe anga koe ku tana. Bende ke mahalo pe he posi he kiru e whangi anga no whakapua fua i. Ai au ku tata au ki he ngō ue te a moe nai pe whangi nofa e whangi pare. Nofu anga ne holo. Mahalo ko whahokua, mahalo ko hapare ton, pe wha, e wesia o kawai e ai whai anga lotu koe ni o e siasi katolika loma, ne wesia mo ia ia ni ki pratama ki koe ni. Ma wahe me ia ia ni mahino pe e linka e ai tūkunga ne si wesia e panki waka toutai koe ni tūnga mātua i motu ni. Aina e waka ia e pā na e urihi pe ia e ki ahio hio. O si pāpō i pō i pe i rotota. Koe ne paite ngā o kua lawe kā i ngā o te ngā i pe koe. Koe halafononga ko kia ke maonga mōi matu ni kwa mene i pate pipe i ta. Koe anga ia e vanga pe ia ki whamatala nungu tuku e taimini ka pautu kia iha ki la pehu i linda.
9: Malo pito ke lepi ko tui koe tū koia ai community pe koe kāinga koia mei haa whewa unau whakautua i New Zealand. O ku kau ai community haa whewa ia pe koe kāinga haa whewa i he longo mo ui. Koe hui hau whaatala mao pe e nau whakataha pa koutua unau wasma te teuna toki he tāri e ngāhi whakatamaki whaka e nā tūla pe he ni ke nau tokoni ki ai kaike. Ke lepi mai mua hau ki whakafuofua ki he toko lahi o e kāinga o kunau si kei whakautua koia i motuna.
10: O ko utui pe e tā ko kakua fua e toko lahi o kakai o kei nofa i motuni. Ma hatu pe hebe ki he tolu ngea un tupu. Ai a koe mpupanga e kakua kua kakarisi e toko tolu ngea un tupu. O kei fwake ngahi tukate rinne ke e tā ua. Mahalo pe o kuono i motuni. Ya kono fra avali si pe yo ku te pe wa avali spe to ko tolu me utu
9: malo pito glave e pe foki ange ko ia ko fakatala no ane nai ko e ka wa to tai pe ko e fangota i he hufanga fakatapu i he tafaaki o ku mauai ai mo ui ai kainga pe ai kainga tape e nau mo ui faka aho ka kulava o to e tokoni ai ki he ngahi whaamiri ko ia o ku nau nofo o i kaige nau nofo i hawhewa ka nofo i ngahi whaitu ke he pe alawa foki o uta o ave ki muri ko e haha o wakai ki he tunga koine o ku iai na ke pe foki na e furihi pe waka touta ia i tahi na e osi iai nai ha hawhakatamaki peheni na e hoko ki mua ki ke he mei he ngahi a whāpea mo e ngahi i whakatamaki lalahi. Kui ngain ke a hio hio.
10: Koe, koku mao e ku e rin tāa tālo ku tuku a ku e ku tau whanga ku maame. Nia e koe.
9: E koe toki lawa eni ke sio koe i a hio hio o ku tō i e whanua.

0: ti ai me a ke tu kunga ko ini
1: ko lava nai ha fetu taki atu me tonga tapu hanga hitokoni e lava ke a utaki atu ki he kainga fefe ata whaaki koia ki he uhi lava inu Lawe ipe he ngahi whatātai ni ihi e ngahi atai ni ihi nai tuku mai o ku wesi ai pa mo e ngahi sima ngahi whiritai holo ko ia ulu aka au e.
0: Koia. E rintaka e koe o ku iai te poki ai o si hanga le poki e kure anga o o fotu tu umai e ngahi komiti te a ni o si o mai dege whakalele te tokanga e kina o hangedo te mihoko e whakamaki whakanatura Aia ku te taki te o se koloto ke edu mei kau mei mipa ko miti ko eni aia ku wia ina o fila lave in ki he kolos pula ko e nimo mga ipotu nga au e profika wato e pria ngatua mga wata matua natua Pe kotu i pene o se fai pe he o se koloto ia e rei taha e kono ripoti ke mga ipotu nga au e fika wato e pria ngatua Wai bifok maharu mga fawafonga kolos pula ahim Aia ni maunga whaka hape ngonu whama po opo e ngahi maumau mga i mia pehe o tuku atu ke ngahi kupe kau aki ko ia. Koe whika wakta mo e uhila e linda. Ne toki pai mai e toko ni a whakonga pare aria. Aia na e tufa mai e ngahi mama sola ke o mohala preanga. Aia koe koe ko ngahi mama koe ni koe koutu o kuesia ki nau toru. E ki ahi o hio koe ni. Toke pe amanaki ko tui pe ni he kaha kwa te mai lawa tui o pa anu saupulu e mahi mangi palo pare ma koe ni.
1: O ku kau foki ae tawhaaki ko ia ku ke lawe mai ki hai e ke repi ae uhi la i he tawhaaki wa o whanonga pe mei murini ae lahi hono tālanga e koe uhi ko e mate mate ko ia e uhi la i tonga tapu ia ae au whaatoko mai mate mate ko ia e uhi la pe aka pau pe hea tonga tapu o ku ki i whainga maari e ange ae ngai mea koto ai pia whewhea ai ki mo tolu ki mo tue koe haho wakai ki ha aonga o e mama sola ki he kai ngai mo tuna
0: O ku maulo na tonga, i he taimi ni poki e rinta ko e ko o lawi ki ai. O fie fia peke whakaango atu ku ngā koe, koe tu unga kia ma uhi lau, ma uke i whakaango rungo ki he pure ana. Mau mau e mau misi mse no lei ka, pe o ku palo pare mamu e mau sola pan. I kai ke tue lawa e ke tue fufeau e te mao goen ai kakai. Koe avarise hoa lere ma uhi la de mini, alupe o ao beia, koe avarisi koe hou e tōn, hou e whā, he a. Pe alu pei a rinta a ngata imi, mau mata ku mate a kuto pe mau tōru ia. Aia koni uho uha pe ana ia, o kuhi ngā ia, o kui kai te te loko whanonga nongo ko si, he ilo pe ka e ngā, ko mau ngata a ngā pe ia, koe whapu uri e a koe. Ka koe hae ko whatala noa, whatala ande i kiri sola, i ona e toki, o mai hoki he whapu ponga ngahi marama koe ni, ne ai pe na wesia i longa pe malohi ku paki atu koi mama ku paki atu he malohi ai ahi o hio e pangi lai sola ka mau amanaki pe te mau lava pe o mau ka ngahi tokoni e wale ni mai pa hoki ke tukunga to tono ton ge ai
1: Ko hale vai to u ko ia ai whangaki i waka kong mo ngā we aki ki he wholau me i hawhe wana i he alu koe ki pangai mo i alu ke ngai whei tu u whangaki i kolo la lahi ange ko ia i hapai o ko mo whai me iai e so pingi pe ko e whai wholau ki ai.
0: Koe tu hange po koe lawe e ndano ripoti koe whangi i waka koe na ingoto. Ne te kei ke mau whakapapau i pekoi alue a hio hio pe e toi hoki mai. Kana mau fuu mahu inga ia au pito i he whenga whakalawe wane ke toka ngā e whanki waka peko mau halafono ngā eku ki he maonga mo ui ia. Koe alo tonga te koe te kei ke whakapapau e peko mau wahi pe e pe ai a hio hio ko mau hanga e matolo kurihi hake ngā hi waka koe nā e i he wave taha koe mau sio koe tunga koe e mahinu e uesi ia e. Pia koe ne tu ana koe ni taimi ni i te upehe pe koe tu ua ngahi misi ni koe ni ku ngahi whanki waka koe na i palo parema koe ni na e wakai na e pesi au kito pe whare e ia

0: Ai ko ne tu ga tai mini ka pau te te pie po lau he pan ki vaka ko ni ama pe le de lo pe i motuni o te pa po lau mama o ia ko tu ga mi sin dia tu ga tai pau he nai no ko lo totahi ka ko ya nga mi ke pa ka kau kau ke malu e mo ui pa ka ama i pe pan ki to tai o fi lo pe i motuni ko e penga ko ke tai ki po lau wa te pan ki mi sin dia nga o ko ni ama pe ke pa pa pau i ma ha a me ke ke pa pa pau e a le le te po lau ka ko ki mai
1: Lolo tonga hono ma o koe ke whai a whakapota la noa e fia fini. Na e toku mai e whaka osi, ma ama i e ma o ngongo whakatonga koe mei tonga ane nā iange. O ku paanga ni mai e pensini ke e rita. Ko hea tonga kui ai e pensini i motuna. O paanga ni mai tonga ke e rita.
0: Na ua tā tā te e rintata uta la noa he. Kone tū koe ni ukei ke utiai ke utulolo au he pe uta e mahalo ho ogo na o mai kon te weekend ka te tala no au he ke he to nga kon te fu fu a be he me moa da pa pa pa nga pa mi moa i to nga maha ko pa nga yo no i a mai ken ko i pa nga i yo no e ai ka pa pe he me moa ta ko ka pa pa nga ni ma a to nga e ki ya ta ko ni a mai ana ki mo tu ni maha ko ma u faila ko ma tu he o no be ko ti tu
1: Malo apito e ke lepi a e kau mai ke polo kalama po ni, ko tui o ku fie fia ka inga koi me kolonga tata, ke na o whanongo tonu mea te koe, ki he ki a hio hia neongo hange o ku pehe ni, he o kai ke full life efe a e mau mau, ka ki he ki ka inga koi a o ku nao toi i motu nā, ko tui o ku ongo apito e ke tek nao tolu, he koe ngahi mau mau o ku hoko, o ku e si ai e ngahi mea o ku au ngā lahi ki a teki mō tolu i a ngā nofo pe a moi mō ui ko ia i motuna. Ia hamea ke ku ke toi fie lawe ki ai ki ta whaka osa ke e fia fini.
0: Rinta malo o te tomu e si mā o penga māri. Pa malo lahi te ko ngā to e tuku hatai ni he polo kalama ka e ina se motu ato ni. Ko fe whaka hoko atu pe au ki he kāi ngā koto ate o ku mea mai. E whaka maa loa ko hina ko e tuku taimi ka e nga uke e whanonga ko kalana ko ni. Ko e mea whaka ausi pe ko pampe ke whaka hoko atu ki he kai nga kotoa te o tu he tok o ku taka he e kolo pe o ku nea mo pe mea nga ko mau whaina maari e te. Gei pe a mana klelei ki he ko hai tu konga i ai nga hitoko ni a tak mai ki motun o mau farm de ke fraat o mau ofa ki kai na kotoa pe me kolonga tata i a tapa te ore mama ni te na whanau o mai ki ho kolo kana ma te a mua lohe wahe ko kanga kora hapo malo o rinda
1: Whaamalo lahi atu ki a te koe e ke repi la vaka pe a oatai pe pa mwe tala monu ki a te koe koe uhi koe whakahoko whatongi a ku ke whai i motu ma a hotau kainga whatawangi ki ke i whakai via koe e ki i e whatongi a kotoa pe o pe na ke whiu hatai mi e te whai a ha whakatangi atu ke ke kau mai ke polo kalama malo au pito
0: malo au pito
1: ko ke repi la vaka ia me i he kolonga tata pe a mwe ki o ngongo nou nou pe whika waki pe a mwe ki i ahio hio na e tō i pongpongi ane a fi i he funga matahima. Tau wakai mo ka tau i fwoi fasi pia tau foki mai ki polokalama o kuhoko ngalo fa nifo pe a muelo sehinana.

0: kada tai mi ko toi miniti e wanima pe a hoko ai valo toi miniti e wanima pe hoko ai valo o te leva ai tanga ko e fotu tu e tau polo kalama ko e o koko ko e polo kalama ia ai so sa ye ti le a fakatonga pe a mo se fita ha uri hoko ai valo ko tala tala i fale ke mo uilelei Whama mawha a e tala noa ko ia oi pōni, i he whakautua ko ia ko e maha ki he la. Whakahaukau te polgalama oi pōni, e taha kau nesi me he Langi Māli e klinik ko Mele Waka. Hawhe ko ia a e hiwa, ko e kuohili ia, lolo tongani pe amoe ka hau. Whakahaukau te ia e Litia Simpson, pe he whaki ki a Seifi Taha Uri. Hoko ai hiwa e o ato ai ai tau ngahi a whanaonongo ka mawhoki a ngahi pōpoaki i whakamamahi ko o si ataki mai ki whareni. Hiwa ato o nongo polo galama ia ai ka inga tataka moto ngā whahoko atu e tofi a tau whalele pe amo Frank Oloi. Ko e taimi i meanga maheni ko ia whe la fuaki ai a koe hoko e ahongo fulu ki hawhi ai taha wā. Ko e wi ko e mahi nani whoki ko e mahi na ia o e musika i Nusilani pea o ku whakamahu i ngai ai e he polo kalamani a e ni ihi a fua whatongia i he mala e koe ni pea o ku whakao ngai atu hona o ngahi tare ni ti me he whareni o mau tātu a e na o ngahi hiwa me he whareni koe ni ihi pēni i he kau musika tonga na e lava ki na o whainga maarie ki na o kau whakatahamo ki mau toli he pōni ko mele vai sita tau tai pehe kasaini vai pulu ka ma a foki a riu ka wa furi vai. Ko ianga e tu e tau polo kalama, tau foki mai ki e tau polo kalama ko ia oku hoko, a ia ko e polo kalama ia a e sosa e ti lea whakatonga.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: para mai tau te mau e te fini, pe a koi ngā ko sefi tā auri, koi tau proklama ngā mai ni, hangi koi ko whakauka te rin tā proklaman, ai society rea whakatonga. Pe ko whepe, a tapa pō eu i he kolope, ko ke whanau re te o mai mei ai, whatanga ko toka maria mea ko tau pe i apina, pe ko whepe a whetu o ko ke ai, pe ko i he ngā ue, pe i hala, pe i tahi, pe i api, o tari fie mahari mo tale rei koe ke proklama koe iau e whea fini. Ka pau ko tok whanonga ni proklama e society ka e whawira te upe mao mai ka venga ko e ka venga whai society ko le whinga i ke puke puke whakai via te mo whakatolonga e taurea ke ua na amate ka e tolonga mo tuputupua. Pe tau tate fito, ai whakahoko e whatungi a koe ni, koe mau ilo koia, o ku more mā maria tu pērea, kai ki tau whakatoka ngai, o hange koe ngahi rea koia, a ngahi whanua i iki, pe ko ku i whaku koe ngahi rea i iki, he o kui ai e ngai whakatotolo, o nau whakapapau i mai, ka pahe kai ke whaiha ngā aue ke whangi rea koe ni, ko mea peho ko ko ne kauia i e rea e wafi tupu me ma mani te nau puri atu i e ta o e tonga furu ko ne kaho ko au tau mono ia foki ko e tukunga u kia e tau rea pe amo e rea ko i aha amoa ko ngo rea pasifiki e ua o ku hamai e ke i lava ke whakakake ki naua o ka pau te tau whai ngahi ngāwe tuha mo tau ko e ke whai ki ai kono mo ni u mau whatoka ngai Neong e tau ngai whenga koe nuk whai tua pure anga. O ki ai e whi mau makehe ke whakahoko e tonga hana whatongia ko ia. He koe tau rea a tau tolu e mate ia he ngai whanua ke he. He o kui kai ke ai ha nau nau whi unga. Pe o kai ke ai ha tau ma whai lahi whi unga ke ni hanga o o i noi e kakai pe moe kautake ngai whanua muri. Ke nga toka nga e tau rea. Tau mahen ko tau pēsio i he whanuani, ko e kakai enu ha nau tole whanua e kakai Māori, o ku nau kei whenga, ke lava e he pure angalolo tonga, o whaka nau nau, mu whaka mahu inga, a e nau rea, ke o ange hono tuha, pe am hono taimi to tonu, pe am e nau nau to tonu, ke whakakato a ke whatongi a koe ni. Mea pango o ku hoko ai mea te tau i tonga. Ko taha e mea kou whai kia e mau whakaho ahewe pō katoa pē, he hene proklama, ko e whakamanatu, pe a mono whakahoko atu ke tau tolu koe nuk tau mau inga ia he rea, o ki aho tau whatongia i tu apure angani, pe a ki tau ngai whaamiri katoa pē, pe a pē moe anga e tau nofo, ka ku te ai moe whatongia makehe ke tau uuki, pe a mō teke, ai ka uma uma whai tonga ke nga whakatonga ngā i ane. Ko ene mate e tau rea i tu apure a ngā e ala whakamore more. Ko ene mate ko ia i tonga, o ko tui e i kai ke lava ke tau toi whakafoki mai ia, pe te tau whakatomala ai i he hoko e mea peheni, pe kono hinga e mea ukwhaia e ngai proklama ko ene i he re te o, pe a pehe pa mau mai proklama ke e pe, ko whakahoko, ko hono whai ai, pe a mohono teke, ai ka uma uma whai tonga, ke nau toka ngā i ane. O ku tuuta e whi unga au pito, ngai ngāwe u whai ke tau rea, i he lolo tonga ni, pe a kui ae ngāwe lahi au whi mau ke whakahoko, pe a koe whakahoko pe u kui ae mau ngai fo tutu, ko as whakahoko e kohiri, kai kei hoko pe, a hono whi ngā i koe ni, ke nau toi toka ngā ne, ke whakalerei, a hono e whakahoko whatongia, i tonga. I he programa e ai wiki whakauke wa katoa pe, ai he whaake mai fo ke whangamare koe ni e he le te opi e mena pe rinta o maa fripo mo kau ngā awe hen. O o atuia e mau tui o ku tonu ke tau whi ilo ngake, tonu ke tau whi ilo ake, pe a mo whakahoat ke mo tolu katoa pe, ai tu kunga koe kue e tau rea, pe a whakawhi ilo ake atu mo kakai, o mau whi ngāwe ake, i hono ngāwe ake e tau rea hai whanuan. I whiwha whiniu mau whi whia ke whakawhi i mai, e risiva tore a foa, a koe tafo ke au ka au whatonurea o ku ngā ue i he tawhaki koe ni o e o e whamau a ngā inu silani ngā i tau lahi pe a koe tupe ni ai whai ngai kumau tolka pau e, e te mō lahi o mō whanau re te o e si wā foki o ku whakao ngā tupe ni re te o e te mina ni whakafunga e ka tā titsela pe a i kai ngā tai ka nai whingau a ki moia i he tawhaki o e businessi i nō silani te mata anō he via fini Fika akia pe mo ni ngā we koe ni e te whake whatono ne a. E, si ma mamoe mai e fia fini, pe a tu mai moe keu ki ke whawhelo aki koe, i he mea koe no kou ilo fika o aki mo e ngā we uku ke e, ngai koe kou lawe ki ai. Ka koe ni mahino koe, iyo, ka koe, iyo, koe mahino koe ka te au, o kai whoka te kere, ngai ngata peho lawa i he taure a whatonga pe pemo ingrisi, ka koe toi lawa whoki i he rea whakaha a moa. Ko ko e ke beni na ke ko e na e lava fe fe ke ke i loai pe te ke lava ai o o nga aki ai nga nga Samoa e ko tu ko o fe i lo pe na ke a ko ai tonga pe ko me ko ni na ho ko i ha o alo o nga we ki ha mo i
1: malo se vita ka tu lo wa tu te mo dor mo u me mai ke ta o ko ka me he fe fin na e Nā, ko ku lava o lea whaha amoa hei ko hinga na o ma o hiki ki ha amoa i he taha hiva pitu ni ma. O ngā ue tāta e ki he tāu e hiva. Ai e na o karastolu pe i he GPS lona nuku alofa i tonga.
0: Ko ia.
1: Pea o o siga e tāu tolu pa ma o hiki koe ki ha amoa. O hoko atai pe e ku a ko i he primary i he St. Mary's i apia pe hoko atai ki he St. Mary's High School o osi e ku Form 5 i ha amoa pe a mau tu uko e ai leipa pare mia David Longi pe a mau pe a kore ai David ta ke o mai pe ngu mātu a o toko ni mai ki a ki a nau a ki he toka ngai koe whanau kau hau o whae whainga i skolasipina e mao he ni ki he St. Mary's College i Ponsonby.
0: Goia.
1: Pera koe, koe whono ngā ia a se fita pera koe koe mea yoko ulawa e o lea whakaha mua he koe hinga nau tau tau a walu he mao pōra atu e ki haa mua a ia tengu ke te keisi i te ako pe ki te lea whae ngofua ange ia.
0: Goia.
1: Pera koe tū koe hanga koe ai tō ka marea whaka haa mua mō kutehina
0: koe
1: ia e pehe pehe ka haa mua ka haa mua maua ka koe maungo mātu au nā rāwa o lea whaka haa mua ka uia i pe ka tō whakatonga
0: tō whakatonga leo whakatonga eh
1: iyo koe ia koe koe me e kou lava o lea whaka haa mua
0: e ai fōke ai ni o kunau o tu te nao nofo whakameheka ka koe i o lava he ngai rea ni hono kotoa e koe tāwha koe me o whai kai whenga tau tolu koe ni e tau whana tu pake ni usila ni muri pe a mori e tau rea koe ngai koe kai koe ke lava ngā ki ka koe e kenu hange ko o lave na e ngari whai ngofua pe ke mō wako e na kai ke ako e re so ni rea whaka a moa ka ko mō wako pe i he tau tau rea ke mo e whanongo ki hono ngā wai a ki koe ia eh
1: Koia pea koe wai hoki ai Samoan
0: koia
1: koe i koe koe koe subject ia i e ako
0: koia
1: ai ana e a koe pe ma tō he primary pea hanga i koe na e mana koe ke te au ai ako koe ki he nao culture
0: iyo
1: he koe hinga hoki koe ke isi ka koe mahalo koe mana tu koe ki tonga mōre atu ai ako koe oe lea
0: iyo
1: pena e na o mana ko ke u ki he Samoan language
0: iyo
1: e ki ha mo a mo e faka hoko ko e na o ngahi ngahi ho wau e na o anga e na o culture
0: ko ia
1: na e kamata tu behe primary school ka ko wha maro be ki e kuongo matoa ko hinga na o mei tō ngā ui e ka urea faka ha mo a para ko e ka na e rea faka tō ngā pea api
0: E o whakatonga i api
1: i o. I o koe hoki mai koe ki api. Pea koe koe lea koe api koe lea whakatonga.
0: Koe. pego el lava el ver pues con inglés y con hupe y a piaco han con oaco y les son que ya y toma yo yo na con mamá te foque hijo fajo fa tunga a hon con gana hablaba que fare hopo que fa tunga ta con con ta a me o cubo mai no que ta todo bueno un agua esta fa que fa tunga me me pe con mai no mai con o cutau hongerea kai ka ta ore a tu mo ta mo fe ngo ke me ko to ape o han e ko e ko mo hure a inglesia na ulava me ko to ape ka ko fe ui en o pe he mo re ha mo a o ku hon ere a mo na to pe ko pe ku ta hon ere a me pe ki ta to ri ta to pe
1: se pita na ke na ke pe he ka mata anga o ku a unga pe aton ke sio a kautaki ko i tonga ki he mahu inga ko e tau lea.
0: Koia.
1: Pe a koku sio ki he furihi ko ni a pule anga ha amua o ia e nau pule anga fo'o palemia fo'o.
0: Koia.
1: Koe palemia koe na e toki o si atu e ni fai fatongia koe siana na e kai ke mohu lea.
0: Koia.
1: Na e hange koe na me me straightforward pe ene lea ka koe palemia koe ni Luciana koe oku tale ni tiki he lea pe amana ko ki he lea whakaha amua
0: koe
1: o ne furi hi rewa e ia ia ai foi ai taimini ko te whanongo koe ki he lea ai palemia kao minista kao taki kao mui mui rewa he taimini ki he palemia o ne koe ne mea kana pahe campaign koe ne ave ene kau nau pehe peko kai nau cabinet
0: iyo
1: o nau alu holo hefa district ni mataha ko ha amua
0: ko iyo
1: pea whakahokwai a ngahi e nau culture pea nau dolu
0: iyo
1: mo ngai akia e nau lea pako e taimini ko te whanongo koe ki he wharearea koe he o se ta the previous government
0: with
1: we put anga koe ni o ku faka ofo ofa pa hange koe he taimi koe na wako e rea faka amua na me hange a e rea faka tonga ia ku ha faka malu ki whangati i rea koe ni o basiki koe mena e whai ngofua ka te au ai ako koe rea faka tonga he na e me hange na e o ku mohu lea ange ai ai rea faka tonga ia a tonga i he lea whakaha a moa. Pea moha to e lea pe he koe ngā kumei wā o whipe a niwe mo te koe rau.
0: Iyo, iyo, ko iyo.
1: He ki he whakaha a moa ki he kau tuwalu.
0: Iyo.
1: Ka ko tonga ki he kau uwea.
0: Iyo.
1: Uhange ko unau.
0: Wā o whipe.
1: Me ta tau. Aia koe te poto pe ki ta he te he lea whakatonga. Pai mo fua lewa e ulea ki he koe polinsia.
0: Ko iyo.
1: Mana me te he e kua e anga koe e ku e ku tupu haki ko he lea whakaha amua. Ka ne ongo ia, o ku mei tatau pe mwe lea koe ai kau pārangi, you use it or lose it.
0: Ko ia.
1: Pea, pe tongi koe he kau tāki o nao ngā aki e lea koe a nao tōtō tonu. O hange pe i whuange whanongo mo i whuange e te fie, pe kumi ki he ngā he lea ngā we aki. Hange koe ni.
0: Ia.
1: Koe fwoi lea, maha koe he kuke i high school.
0: Ko ia.
1: Lāne dictionary bau, sia fwoi lea koe Bowser.
0: Iyo.
1: The Bowser koe petrol station. Yeah. Old British koe petrol station I foi lea koe ia.
0: Iyo.
1: Ka koe whakatonga koe Bowser. Koe koe he, oh, ka koe hau a Bowser me he foi lea Bowser. Ka koe last week na e whai a ripoti, a whakahoka ripoti a Minister of Finance a Hamua, pane te he ai. O ku whonu pe e ta u Bowser.
0: Iko ia.
1: And then she said, pāmu, he koe pāmu koe pump, koe pāmu, you know, pump the petrol. Pane te hanga ea o mai fo ilea koe pāmu, koe first time no whanongo fo ilea pako pehange koe mahali. Ta koe o ku pāusa te moha a moa ia, ta tau na ngā ake pēr fo ilea koe tāng koe, ahon hiki ke te ngā ake pāmu te ngā ake pāusa.
0: Koe ia.
1: He ku whaka fo ofange fo ilea koe ia.
0: Ia.
1: Ka koe ia koe ku o ko manako ki he lea, pea he ukune tāra ho tau anga fra fonua
0: yeah.
1: Moanga ho tau loto
0: yeah.
1: Moanga e tau whaka kau kau
0: koia.
1: Pea ka pau e si isi e te rea paka mantu i whaki se fita nau ka mata ma he DJ Sal
0: yeah.
1: Oku ke he whaki e te tala noa mo angi ka tala noa pe tau waia ki he fomo he te tala noa he le tio
0: yeah.
1: o ki fai ngā tā ane he koi ngā pau ki te kumi a lea o ku tāu mo he ki o ko ia pe o ku tā tāu pe ia koe te alu koe ki he kōt ai koe whono ngā ia ha o pe me he simple conversational language ki he fōmo he le ki o mo he fōmo ki he lao po koe health ka koe ka koe pōngā e ki te ngāwe āki mo te whekumi koe hāhanga hei lea ka o te tau tau hanga pe tau tōwha sisi ngā āki pe hapai ngā lea pa kula hei te eku sio koe ke nau hanga li riu directly ai koe ngā koe hange ko o na ke rawe ki ai o ku sisi koe ke lahe tau ulea ai o tau hanga pe o whakapārangi e ane koe pausa ko pausa
0: iyo ka pa pa pe fuke ho ko ai me pe ko tau hanga lea he ko matu ko hanga pe ko ke la tau ka mata he fai ngo fua be mo e o aloe pe au ke fihi tu u e fai tu tu ni koe fra mau ane nai pe au whanongo ki o whenga lahi ke mahino ki he ki motua koe ni nai ti tu u he fra mau anga a hano tala a hono tu tu uni e he koe rea ngai ake fra mau anga e te mini he koe ngai ok ngai mea pe hange koe probation e ino isi lani koe social worker koe hafua mea la mea pe koe mahino mai a koe ta haurewa whiohi pe moe ngahi whakaukau pe moe ngahi uni mea o kai kaha tau rea ki ai pe koe ato ngai pe foke e tau honge rea a koe tafukai mea kwhai kai tokanga ki tonga he kupau ke tau hanga ohi mai hanga rea ke tau ngāoe aki kai lava ke tau fe ilo aki pe lava ke whakata tafe ato ngai ilo ke he kehe mei mamani ko hui ke tau fe ohi mo ilo ki ai kai funga mea koe ia ke lava ke tau ke i tau hi pe a e tau rea he ku nofo i loto i e tau rea ho tau lunga ngā koe tau ngahi o au whakafonua koe ngahi o au whakafamiri ngahi ilo hei koe nana ke lawe ki ai koe tae mea na whatonga e pepe ko tui o pulahi foki ho takai holo he ngahi ngā o e anga mai ala mea pehe ko sio pepe na mari ia iho tāna koe ni ho whanongo ki he taki fo o koe no haa moa en mai no mai une fra ma hoinga ere a ke na ma a ki o a we no fai fai ta ki ki ai ai to nga en ka fro fro fare ale a ko tu pe fa fa non a fare ale a tonga he tai meni e el si va pe ka pa o ku ke fa non pe ko he ta nga a ke ai tonga he ku ai fo ke o fe o her mo ta ka kai ai ke he ke a no nga a ke he ta ka nga fra pure anga ma me pe i tonga he tai meni e
1: ko ia o ku koe o wanga koe gusio o kono kono politicize koe he kakai e tau lea
0: iyo
1: ai e ka paole wagi ki tau sa i e tau to he ta wha aki koe ko tau hanga lea to e tau to ngai aki ngahi lea ke tuku hifo ai e ta wha aki koe ia pe koe tau hanga tau to lui o whaka pakasi isi i poko e simplify a ngahi lea ko ngai aki ko hinga o koe ki tau mahu inga i a tau tohe toko taha koe.
0: Iyo.
1: Ai ko kusio koe ki hanga koe e tau tau hi waha a.
0: Iyo.
1: O ku hange i koe o ku tau si o lalo, tau fie mao e tau tore ke ngā aki peha ngahi lea he koe ki mahu inga i au i a koe.
0: Iyo.
1: Koe mea ko ku mahu inga koe he kusio koe he pale mia haa mo koe tai mini. O ku ne hanga koe fo i lea o ne ngā aki po koe ka veinga o ne ngā aki ke include toko taha koe toa pe.
0: Koe iyo.
1: O kuia e le o toko taha ko to ape. Pa koe anga koe, aia koe whakau kau koe au central ia ki he tau u ngā anga whakatonga.
0: Iyo.
1: Ai me koe whaka apa apa. Pe ko e te whehi a hi a taha, pe ko te ita huahi pe ngahi lea whakafo o whaia ke o atu ai e te whekau.
0: Iyo.
1: O atu ai ho to loto, tā la atu e mea koe koe ki te sa i ai. Pa koe ke hanga he lea aia o whakasisi e te ita. O koe te whehi a. Ka kune o ange ai whai ngā Māori e ke toko taha koe ke ta ugu te rea ki ai ke tāri mai ke ta o tāla noa two-way conversation
0: ko ia
1: ka koe ngā aki koe ngā hilea ko te hanga tuku hifo koe kakai which I see koe ngā e tau politiki i tonga
0: iyo
1: o ku tau me simplify bit tau rea koe ngā koe ki te koe ki o mahu inga i au i a koe
0: iyo
1: pe te uhe te hanga pēl prasisi e ta tala noa ka koe ka koe mea koe mahu inga koe ngahi tāki ke nau mahu inga ia he koe ni e se fita tatara noa ko ki kalasi tolu pena unga na nga tai e kule e kuako e fakatonga
0: iyo
1: ka goeni ko fakatonga lea e fama anga in usilani ko fie ma o ko tau kakai ka ko fakatonga lea ya mahal na ke na ke si opehe ahoni se fita ki he aia ko fo ilea mahala ka palangi ko se te si e ua ka te uhanga tala noa e hoi se te si koia
0: koia
1: hangi ha fo tala noa ke mahi no i he he ku te pen pe ho ki poko hai ai toko taha ko ni ku ai toko aki a ni ku pai i whaki tau te a
0: poko
1: taha mohure poko toko taha pāna o i he ni ku ikine poko toki hao mi tonga ka ku ko i whaka ofa ko e tau lea ke tau lava o whakamahi noi ai se kau koe ai pālangi ke ilo he toko taha koe ni o kuhiri whaki ia i tau tea pea koe mea taha koe tari miko whale ia haloea ke ne mahi noi ai lao mo i whounga koe ai lao i Nusirani ke ne lava o whiri koe ha hono loto
0: koia
1: he koe lahi koe tari miko wange ki whale hopo he pena o tauria ko foi an o an e pego hape me e tala tu he loya
0: pe fai aki
1: pe me e fai ka koe fale i pa te fili ka kai po ki te lalo ki ta fili ka pao koe ki te imagino e hamea
0: koia na fatonga ni nai moana pete me te fakna ke lawe ke ai he koe koe mada ki mahu inga ke mahu inga maari e ai mea koe whakahoko mai whakamau ke ki he whakailoa he tamina au koe pa koe tupe na lawa le dei he ko ko e mesi ko na hi faki na to me va mawe a oni na usio ne si itangi halo loto e fra i loa e ne ma winga ia ho o fra mata la ke ne ilo ko ne ngai nga le re ko ne fa ne o ne ma la o pe mo ne ngai tala ngo fu an ke ngai tu tu ni ne fa ke ai fo itari tai ma ko ne me ha me me ta ta mo kon he a tari ke to ki fa ke no ta te a Mä toki mä oon ingaa pili puka taha fokee fattu ngee fattun lea. Ke ilo kaano kato ei toko taha koin oku te fattun lea tuki ai. Ai mea koin ene fattamala nga ihe fattamala nga. Pea kufi mao e nga hi poto mga ilo ma kehi mo etau kehi ma kehi ke fai ki ai. Ka ngeko lau ko tui na oku kau aho o tau kei koi iha toi rea e taha. Pe he taimini foko e ngorea e ua. Kene toi hanga o fakakoloa, pe toi lahiange ai. Ai nga hiria koe te ke lava ngā ue, a ki hono whakau kau i nga hiria tuha mo tāu ki whakau kake ngā ue. Ka ke, koe kusio pe koe ke tau taimi, ko rintāru kālo mai me tāu koe, ka koe whamāra tu pe, e risiva ke lau lere i ngā ue koe a e pōni, e toko ni mai koe ni ke whamatala i ai mahu inga, au e tāu rea, pe kai ngā tāi ka koe tūnga whai ngā tāu lo tōnga i ai. Ka wana u ke whakalawe mai e ta whake tāu whai mui mau hoa aki ai. O tonu ke hoko e tau kautaki, ko a kakai ki tau tā sīpinga mea ki nāu tōlu, pe ko nāu tōlu ke nāu tā sīpinga ki tau mui mui ki ai, i hono whakamahu ingai, pe mono ngāu e ke tau rea, ki hono tuha pe a mohono tāu to tonu. Kai mālau pite lau mai ke programa pōni,
1: ia,
0: ka tau tō ki whenua ki kō, erisiwa tōne pōwhukia, me he kolokakala, Tangata iki ko tui fua foki ko ia na te tokanga e tau hotere te ilani tonga ngai tau lahi pe hiki o alunga ko i ha moa anga koni na e lawe ki ai a Arisiva pe a toki foki aki tonga ka ku o lawa e fatonga ko ia Arisiva tu nefoa malo e lawa mai ka tau toki whilo aki Nta maha ko e lawa e programa e fefini ka
1: Malo au pito
0: o falahi atu Iyo ka tau toki hoko atu kau ki hola hai o aia ki vai mwhana kau toki fuki mai i he walu tōru noa ki he te programa hanoko. Mano o mawhi mani.

0: oku ki lai lai mea e ai puke i he flu, pia ki lai lai mea i mo e asi mai koe ni ai, ai hela. Koe fale i o e fiafini, oku koe taha kotoa pe, oku mo ua he hela, oku ke lava koe o huhu flu tai totong. Koe peko fea ai toke taha family o ke ngawe aki, oku lava peke ke alu ki ai, tēnā talatu ke lava peke ke huhu flu tai totong, ko hinga ke lava ta ta ofi na te ya ha mea to hoko mai amuyanga o to koviange ka ko e ko amana ki o polo kala mai poni ka pau te tau fenga o ek va ofi ke ngahi fale i ko ato he pot ngai mo wi pa mo fale i ko ato to ke ta fa family fa ta ha mo ta lo tu la be ke e ki ke to koni mai ke ngai ngau e ta fai ko tu e o la le le e ta unga we ka ko fa ka amu ki a ka time o te o to e tu ko aki e pasifiki o ma lunga i ha moi ha ka tau whenga ha tawha aki te tau whetoko o ni aki ai. Ko tui pia ko me lawa e matai mi pia molinta, ka ko wanga linta pe kutai ha me uto ka mai ki ai, ka ko awha maa loa tu maa tala monu e fiaf koin, of peke mo maa wa e fiaf lelei, pa tau toki sio ai ki apong pongina moi kaha umo ngai polo kalama ka hoko mai. Maa loa pito.
1: Maa loa pito mele ko e ki toka nga tu pe nia ku faa, Fanongo pe foki a kina utolu ko ia a ogna mau ai fuko tua ko ni a maha ki hela a fatala noa pe o kau ki e smart attack he ko ha nai ai mea o kune hanga o kamosi ai ngai attack ko ni ke toko taha ko ia toko taha ko puki
0: kai pena lava ke linda o kapau he kai ke hanga ko ngai fale iko ko te toko taha family na lava ke kapau ko la to la ta tau kai nga o ke na wala to nga aki ai fanga ki ipa mu ko ni ko atu ko ki he hela pe kapau e tuku noa pe ia ke ke ngawe aki hange ko e ko prevent ko ko uhinga ki ai ko pau pe ke nga ki pam ko ha ko to ape e lava pe ke hoko esma atek e ko uhinga ko time ko ko hoko ai ko he la fasi ang halanga mana va ka ko uhinga ia prevent ke to ko ni fra ta ta ma pe halanga mana va ke ka ole ko ki na ngawe ake na to lava pe ke hoko ai esma atek pa ke nga tai tai mi lahi ko ki na to pe ko experience pe ia wa o sia pe ni i kuna o sim mo o ia he la fo fo lo mai fa tai me ti tai men i hange o kuna stress pe o kuna mo o na fa ka ka ka me automatic pe fo i ho ko mai fo is ma attack i he tai mi ko ia ai ko ko ngai me ta to kan ga ke ni i ko kuna sim mo e he la tinga ma big mo lot of family lot of tau ataina pa ke o ngo ele va ke o mana va o ke mana va le le ko tai pe hawe i tā mo stress mo ngai mea ko ia. Ui kai ko he la tu fa tu punga lin tā kau te me ngai whakau tua ke hea malama pe ki hoko ia i he ngā wepe e fo i mo umo ua mo hoha a koe ai loto mo whakakau kau. Ko tui pe toko nga ke tāra tō whiu.
1: Lifestyle, ko e tō ngā mo ui anga e tau kai anga o e tau toka ngā ipiko e tau mo'ui. Ia e nai hawha ai ngā toko ni e malawa ai ke nehanga ki i tau ta ofi pe ai hoko ko ia ai a teik pe toi alu ke kovian e mānawa.
0: Ok. Ai a koe ta whaaki ko ia, koe tau sisino ange, mana tui te whaingata ange, ngā we ho tau maa maa, pa mo tau maa fu, ai a oku whema o ia hange ko lawe. Ia, lifestyle is really important, ke uhi ngā ke ua te tau fu sisi no ange, ke koe mea ia e lava hoko ai ngā he whaingata ia koe ni, ko uhi ngā koe kai ke tau lava ke ngā ure leiho tau sino, mo ngā he whetawhia ke ai toto, mea moe hu ai ea i halanga mana wā ke tau mana wa lelei ai.
1: Ko tui pe mele ko māu mārie pia mā opo opo ai kaveinga po ni hono tala noa. Hio o vahe vahe pia ke whakamaala ala mai ai whakotua koia koe maha ki he la. Te whoket ke te koe ke whaka osi mai, ka pau ke hame uke ke toi tokanga ki ai, ke ta whaka osa ke pon.
0: Mahalo, apita Linda, ki mea pe ku o ku tokanga ki ai, o ku kei lele pe ai polo kalamba outreach alangi maali e, o ku malawa pe ke maulawa mai ki ai koe wike kaha u aha ono te mau i he whaono tolu Mount Albert Road, ai a koe siasi katolika i a koe centuries i freaking. Ka paure o ke whainga maali e lava mai te mau ia e moe timi koto alang maali e. Na alava ke whaia whare i pia ka paure o ke whia o mai ka te au whika kume polo kala mai pōko e ni tari tari le lei ke ke lava mai. Malo au pito Linda.
1: Whao malo lai atu ki a te koe e melevaka me kiriniki

koe ni koe hina tare la na e giveaway ai e tohi e ua mi he whareni pia koe ni ko a o mai ai o mo tohi ko ia o ku kore atu ki a o keti pe foki ki a sunia ko ki nau a ia na ana mao ai tohi koe ni ka pau ku mo whanogo mai ke polo kalamani ka taki whetu taki mai ko hui koe tu asila ko ia ke o atu ki ai ai e o mo tohini Toi dala no fo koe ni pai lingo, fa palangi pe a toi whakatonga. Fai ngofua ki he anga ko ia a e mahino, pe a moe lau konga e tau whanau. Kau koris fefine koe, toi dala no fo koe ni koe whauia e he puleako ko ia o koris fefine. Fai whikau sela lupe ongo la taila kepa, ki mou tolu ko ia kau koris fefine fie mao haa. Toi dala noa ki ho mou whangamokopuna luhama, ko e tohi tala noa e ni hina tari la e ni kua ne tu uta mai ki nusilani. Whedu taki ki he noa wa taha, ua ni maua tolu taha fitu fitu. Noa wa taha, ua ni maua tolu taha fitu fitu. Ka pau ku ke fie mao ha o tohi tala noa peko o whedu taki mai pe ki a te au. Ke toko ni atu ki he tawha ako ia hono wa te fika e mao me iai ai tohi tala noa ko ia hina tari la. Tau polo ka lama ko ia koko, ko e kohiri, lolo tongani, pea moe ka hao, pea mo se fita hao uri. Hoko atke polo ka lama ko ia,

I he tau kakapa o e alo ofa ai o tua. Ko hifo ai ha tāpuaki i he api ko mōlaia. Ke tari honoui mā oni oni me he hauta e liwa. Ko e vete anga o e nofo i māma, hake ki he mo ui ta engata. Whātulo watu ki he palasi tau aki pulu mō rea ai tohe. Kaya tāpe mua e kofi mua fiaki ke hake atu ai loi matani. He kuo fesi e langa kari o e api ko tono, mo e loto whawhetai. Si utu utu fia pe ai api ko tō ki langi, mo e api ko siutoni. He kuo hifo me ma o lunga ai tengi hia o e mā vaeni. Umi umi noa a whau mo talavai, he ko si ena whanau tamani. Kainga mua mua mo hato ukai, ko e losa rio o e feilau lau whawhetai. I he loto whakapa apa mo oni mo whakatulau lahi, I he loto whakapa apa mo oni mo e whakatulau lahi. Ki he tamasii ko pirinisi kalani uvalu fotofiri. Whanau mo e makapuna o mere naite tu itavake ki whare tu uloto. Whanau mo e makapuna o siaki lolohea. Whanau mo e makapuna o mākalo. Whanau mo e makapuna o pupunu. Sa teki nau fahu lolohea. Whanau mo e makapuna o mō are. Tangata eki paresteni mā lolo o e siasi tonga hou eki. Reverend Le Hopoa me toa tonga o nevai mo e whamiri whae kotoa o Vatikani. Pātere tauhi o Aukalani mo Hamiltoni, pātere soa nevahe, pe mo e tauhi mo e pule palokia St. Therese i Mangere. Magapuna o Maire Feretoa, magapuna o Merefu Naki, magapuna o Surie TV, magapuna o Arisi Numia Mesuivea. Kia o tunuku tamare mo e whamiri tamai a Maopa. Sini Hōlani mo e makapuna o Watesoni Loto A. Reverend Sione Toa, tonga o nevai mo e makapuna o Le Hopoame Toa. Tere Ahiva mo e makapuna o Te Vita Veatupu. Te Vita Fotofili mo e makapuna o Afu Kaipo Uri. Me Tuisela Vailahi mo e makapuna o Selu Vaia. Kia tangata poto, Te Vita Ofa, faifekau haloti moritika, faifekau Sione Fatai, Mataiasi to Ofohe, e se ta finau, we whaamiri wha e a maopa ki he api ko whau mo talavai. Kia tangata poto, te vita ofa, whaifekau haloti moritika, whaifekau sione fatai, mataiasi to ofohe, e se ta finau, we whaamiri wha e a maopa ki he api ko whau mo talai vai. I he loto whakawhetai mo e hounga

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko le peke ufawafofonga i atu ae pule o e faleni, kau ma ae pule o e polokalamani, ae popoa ki fie kau ngā mamahi, ki he ongo whamiri o Luisa Vatikani, kau ma afo ki a Aisake Tuyono. Whatawangi ke loto loto i e melino, pia moe fie maari e ae eiki, i homo loto fare lo loto ngā ae taimi whaingataa. O se mini te wahiva mei he hiva, Polokalama o koko ko polokalama ia ae ka inga o tungi me i tataka motonga. O ate tau whankitu aki koe ni, pea tau foki mai ki polokalama ko ia.
2: Tanga maari koe ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri wa atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo.
1: Ko tau tai miku hawhia to tono ai hongo fulu. Hei kai kei toi whakasi isi i he taimi ai hongo tangatani te riana ana toi lele kulokula tu o vālu ki nawa. Kai ke, whiwhia kei tau tai lele i a Frank Oloi, pe a pefo ki a taufa ka tofi a taufa lele, ke whakahoko polo kalama ko ia ai ka inga tungi me i tataka motonga. Hongo tangata, malo e tau mao ai fiafini, pe a malo mua ai ngā ue me he kolo eiki.
3: Mana mo linda e tau mau e fefini, pe au tau tukololia e peki e ki he tau hiu me fai. O tau au sia mai e fefua fofa koin, pe a moni ho o whakalave mai ki mua ai kamata e maki programa ai tau fie kaunga ma mahi ma ngai whamiri tō tonu ai angahi pekia. Kakai ku tau ilo kakaina tau feohi, pe pefo ki kakaina tau tupua ki ai. Ki mua pea mahoko atu, te ukole ki uwhaha tau ki lotu ki whakawa ki pia tau polkalama e fefini. Kama toki hoko atu pea mo tofitofia, tau falere i he polkalama ai si kāinga o tungi i Aotearoa. Lamari maa ni oni uku mau iheni he fefini, koe koe fufua whaya tueni ha tau tapa mo halotu he fefini he polkalama ai PMN Tonga. Kau mau fie kau whakataha pia mo inga hi lotu ne ose oha ki ki mua, i he whawhetai. Tau hiu ke whaima ki mau tolu, pe pehe foki ki he whakakoloa, oi mo ui u mau kei inasi ai. Lahi ho mau nihi kuo, nau tari ho nau ui ma anio ni ke nau foki atu ki api. Ho mau tolu enu kei toi, ofa ke aonga ho mau taimi uke kei tuku mai ma ki mau tolu, fai mo whakagata ngai whatongia o ke tuku ke mau whanonga atu ai. O tuai ki programa o kua manaki ke kamata, ma e si kāinga o tungi i Aotearoa, ma te kakea ki he oasiona. Ke tataki mau tōru. Whā māma ho mau loto, mō mau ata mai ke mau wako, pe mau whetakoni aki, pe mau whipopo aki, kai lava o fua ngahi ka venga, mō ngahi whatongi ako ingi. Mau hake ngai mea ni ho hoa whā ko si sukalaisi. Amen.
4: Amen.
3: Mala bito linda, ko e programa whakawike ua fukieni, ai komiti ngā ue koia a tatakamotonga i Aotearoa. Hangi koe ngai programa ne maa osi whahoko atu i ngai wike mai ki kua osi o mai heni fokta mo sekretari mo toko entau i paanga a e komiti ngā ue a tatakamotonga i Aotearoa a tofitofia tauwhalele. Tofia malo mo e tau maa i fefini pia malo e ngā ue mai me he waikato.
4: Malo, Frank, he tataki mai ta programa. Ai befo malo garin ta malo tuange maha ta whainga maare, o wha mai he tau maha ue uwhai, ku whatolo atu pe ke he lotu ko hake, ka e o atu e ai o wha ki he kau whanongo, e a guai wha papala ki a nga tolu he taim koto a beu ta polo kalama, ta wha ama o pe ke tuku hakoloa ke nga inashi, ka ku wha whoketu ka koe ke tuku mai tangahi whanongonongo mga hei umea te talawe ki a hei pepeni. Maro.
3: Maro a pito tofia. O ku tātā iku pene e taimi ki he tau teu koia ku whai mai hei tau lahi. Ki he viso ne pia mui langi mamao. Ne whai i e he whaleo tupou pia pia foki ki he plinisi ko tungi pia pia ki he kāinga o tataka motonga ki he te ukoi ni ai hu fie whare lotu pe pefo ki he tau kaunga kau ki hono katoa ngai ai re whamana tu e ta uangi au ai hake ai lotu i tonga pe oku lave tonu fukia i ta tangamotonga ko uhi ko e ngawe ko e ne whai e misa lore ki hono fofoa ai kainga o tupo mo hatui i he kuonga ko ia o whakatokotoka ai halanga o e ai folofolo mo ui ke tu dai o faiaka i hotau ki whonua. Te tā lawe pe ke tawhangi o ngongo, e tofia ke kamata ki ai programa, pe a hiriko ia. Te tā, kamata tātā mea lalahi pe kau ki tohi koine uha tu hokutua, ko e tohi fokia ko whau he whaifekau, toke tā Paula tā lātu, o whapapa o nofo taha ki he hake goia, ki o mai goia e misa lore, pea mo mere, hono hoa, ai lo tuki tonga i he taha walu uo ua, pea ta to o pefangi mea kuta, o si o tonu ai he tohi ni tonga i whare pākifo ke tohi, o si goia e tofia te tatoe lawe pe ki he ngahi mea goia uta wha talanoa pe kei ngahi mātanga, pea mo ngahi talatupua o tau kolo, kai ngata pehono whamanatu ki o tau kainga, pea tau te whitoka ki nau tolu te nau lawat ki tonga ke kau, ngā kau i he kātoa ngā ke nau o si o pau mo si o tonu, he ngahi mātanga ku tau whanongo pe i he ngahi taanga, lahi ku o lawe ki ai, pea pehe fo ki he tau whanongo talanoa pe ki ai, ka koe tau whainga maarien ke tau o si o tonu ai, pea mahino ka tau tolu, ai uhinga o ngahi mātanga, mātanga koe ni pa pehe foki ke ngahi talanoa tupua o tau koro. Pekato ki lawe, toi aha taimiha anga lelea rinta, pata te hoka tai peke ngahi o ngongo ke, tau te whito ke teo koe nei whola.
4: Oi.
3: Kei, koe kamata pe foki kuo, hoko mai fokeni lere e tau whakataha pe online, pia moe kau mimi pa e komiti, pia pehe fo ki heka ainga tata o motonga, i teo teo kone ke whae e wholau, kamata at pehe wholau ia i Rugby Wike, a hongo fulu o whae atuai, o a o pe ki he pongi pongi koe au katoanga, pia ni he au tau pongi pongi ke whae ho atae katoanga, i he nau fie au tonu pe ki he proklama wha historia koen, pia moe tau monu ia au hokon ho tau kuonga ke tau kauai. Pia koe ahu watolu fokia, ahu watolu kufia ai pale lotu toi tu pe ko aho ye fakakato ai ho tau fatongia ko tau pupo ki ta ma pili nisi tungi i hono fua ki ai tohi kene a fio tau fa kene a fio tupo won ko ya tofia nei lau ki faifo ke ki o wau ki tohi hiri hano kakato ko ya o paki te ke ki lave mai ki ai ki he tutuni e tau sea ki o wau de tau fai pe mo tohi hiri hama o mai mi he pa fale paki
4: Malo upito, Frank, koe mahino koe he taimi ni o kutau whakataha i he taimi tolu, i he aho tonaki ko aha taha tolu o sune. E whai ai hono ki kāpua ki e tau tohi, pe a uwhaafia tu ki he ho tau kakai koe lawa mai ki ai, ai e whai beki nā sareti ki he apilotu koe a e mamfo ou. Toka i kolo. Pea koe, ke tu ia ko he tai mini kau teke lawa whakaiki iki, kau mahino koe aha taha tolu, ai whaiki ai e tau palani.
3: Koia, koe whakau kau fuki hangi koe na e lawe ke he tau sea he whakatahana e whai online. Koe whakamuin ke tāpua ki e tohi. Koe whailonga ia e lawa kakate whungau e koe ni pabete ki te lawe mai pekia e tofia. Koe ngā wen fuki na e fofoa e ami he kuonga o e laako o unga whonua tamo ko tau whahau tu pō wha. I he whakaamu koe ia ke toi whamanatu pia toi he kuo kamata fuki ngā loa atu ai talanoa ai o Misa Lore, pia mo hake koe ai lo tū nei fōfua whai i he tahawalu o ua i te tangamotonga, o tāria e hoi ki e whatu he aho koe ia. Ka neongo nei kai ke fōloa e nofo ai ongo me ani, Lore, pia mohono hoa a Mary, nana toi whokipiki he ngai uhinga na ke osi lawe piki ai ki mua, pete ta toi lawe piki ai he whiawhini. Nei, pia nei osi whakawhatongi ai a kia ai ni ihi i he kolo, ka wea ai Palestini Lolo Tonga, Te Vita Havea, pehe foki kia Tonga Mohenoa Puloka, Moe komiti lolotonga koia, ukuiloa koi komiti koia ai fafangu alole, ke kamata no tata anake ngai whamatala koi nihe kua oslahipe, ngai tohinoa, ngai whekumi whakaistoria, ai kau papa alangi pe whokia ki tau tolu ko lātou kefu moi nihe we tau kau whau historia ko kalafu moala, os maupe ngai whamatala ia, kane te kei ke lava ke whamapo opo mai, ke hatohi pe taha, pea whaia i lea whakatonga, pea lava ke toi whamanatu ngai tala nao ko nihiko tala noa mahu inga o bitoeni i hake lotu, o kai koia pene hoko i hihifo i he tawalu wā ono, kana e kamata ngau ia ko nimi he tawalu o wā e misa lore pea mhono mali. Koia koi whakamu ia ke hao taha tolu e tofia, ke tau whaiha lotu whakawhetai, o e lava kakato e fungau e koi ni, pea ki mua ia, e heka ke tukwange tohi ki tu a tofia, hangi ko tutu ni a koi midi. Koe foi tāpu aki i pēni, pēr mō whā mālo ia, ai lāwa ai whatongia.
4: Mōn, mālo au bito. Ki mua ke tā hoko atu, ko fia lā wate ki foi mā uen, ke hoko aki e tā, ke hoko aki ki he konga no wā, e tā polo kalama. Koe foi hiwa nuk ilo au bito koe hala kō papa, pako tō mai pē ai panki vēsi koe ni ke tā lāwe ki ai koe ngā, Wai u mātanga ai na ta oshi lawe ki ai, ka hawhenga maari ku tato e tala noa pe ki ai. Pe inonga ho whiwhiri, ka te uwhakamatala, ki ho mauwe e we e tuhi he pōtatala. O hai fuipā, moe otuwhanga, si i tua tonga rewa, pe moe whaka o sawa, ka tō ai malu, pe huni i he moana. Koe hāha o lau, tō uriki si i manawanga, talatu, okutaka, mo whakangaronga taa. Ko e maa e mua ia e tahine kuini sālote o whekau aki pia mo feitu koni kuta whaatala noa ki ai. Ko hinga whoko na ko na awhio anga koi i hahake i kauwai.
3: Kauwai.
4: Ko ia. Pia koe whekau aki mo feitu kuta tala noa ki ai. Ake, ka te whoki mahangi ko whakamu o tala noa ki he mātanga taha taha punsiriwa aia kutu wai whare lotu toi tuu o kutu kwenu ke tau kātua ngai i he ahua tolu. Ko kuhinga beko he, ko tungi hawatutu ia ko tangata na wha visone. Pia ko ne visone ni o whekau aki pia moe whewhine na hau moe hina o kutapun siliva. Pia ni alu ki he whaifekau o ku asi he talatonga koe. Ko si mote, a ku asi he ngai historia he nihi, ko he siana goia ko Rabon, Stephen Rabon. Ake, ko fo i lau maari e fo i tāanoa ku tatau pē. Ka ko misi a goa whika akpa mwe tāpun siliwa, ae pa tāri ko he whika uinga e whaifekau, Stephen Rabon, ko he moko puna ua e ihe talo ni, e ka hau. Ai arewa ko ko nolua ki moko puna, ko tuaho. He ko tungihala tuituia, pe aho ko ka tuaho, uaho ki a tungi marefi, ko tungi marefi a mamore. Ulua ki ia, pako tungi marefi hie na taane pe amo kunsalote, o iai ko ea taufahau, sias taufahau. Pe a ko ia ko na ihe talo ni, mihe taiva ano fitu ke wafe uo. Wafe ono, maono. Ake, ka koe poine taha kumahu inga, aia na e haupe ai lotu mwaya kohe tai mta tau.
3: Koe.
4: He mahana ka ki lawe pia ki mua na osi whakaukau pia lore ke whakatuwe ako. Ki mua ka ke manatui na naulua ki o mai, na kai ke na fufakapapau pe te na nofo pe umaru e feitu ke na nofo ai pakai ke o mai e unaunau ko ke he. Ke whakatua ke apiako. Pea koe whoki koe a waka, mo ke hautu owa, na ne whakaamu ke o mai ai, na ne tohe ke o mai ai, ai unaunau, pakai ke lava hano o mai a waka. O kai ke lava ai, ka wostala noa iho tau ho eki, a whakaamu goia ke whotu hako, i mua muna uloto le regi, whotu hako ke maamai, pea ki toi poto ai, o tau kāinga. Pake? O go whaatala noa o whikau aki pa moe a kohe koe ta whaakfukiha o kou na whau kaunga tā makia. Ipo whaatala noa ki he he oroa ki tō taha nane mao ha hamata i tohi meha university i tonga. Pea ko koe hakoe no o fatu, koe ko mōpuna tōru i o fatu, mōpuna ua ia o tungi halatu i tia, ko tau whahau tupo whā, i he tau taranoa, ka koe taimi koe ia nane mao e whingoa mata apure ua, koe tupo toa, pea mo tungi, ako tupo toa tungi. Ai ko taha hiwa whā waluia na e, fuakeha no mataito hiko PALLP, ko Tapol Major, me University of Sydney. Ka koe huinga fuke utala noa ki he fua mo e ola o ngā haue na e, wha hoko, e lore, mo mere, mo na tama mo Henry, mo e kau mui mui wholau, he ngā e fua misinare.
3: Mālo pita tō fia, koe mea ukumahino i he toe ake mai koeni e tala noa i te amohono whakamanatua o e tangata ngai fo misinare koeni a Misa Lore. Hena e, e fo i tō tangata ia, ne kaike fu tala noa i pe kaike fu koeni, ne ngata pe e tau i lo i he hake koeni e whai i he i hifo i he tawalu uo uano. Ka koe, ka koe tau wame koe ke aho ni pe amohono lahe on tala noa i pe lahe mhono i lo. O ku keike whakawhipake ha tahaia, o kange, o ku tari kakato pe e kakayo e whonua, ta te whito ke hisi asi, ai ongo aho mahu inga koe ni, ai tahawalu o uamu, tahawalu o ano, o hange ha fo inga aue, e taha pe na e whai koe ia. Pea naka whoko ha mea whai ngofu aini, ne ongo ni ai pe, ai kau papalangi na i tonga he aho koe ia, koe kau wholau, whi wholau aki i he, i hanga he uhinga ki he kehe tau te whito ki whi whakatau aki, pea hange koe ia koe waka koe ia ai pora Prince pen e kaupalang ne toi ai na na woma ne ai ta hai na tolu ne hau ki te tamu tonga toko ni ki he ongo ngai fa misnari ko ni kana e ka mea ko wongo i peo fia he aho ni ko e tau lava o tala noa i lo ua e ngofu i aho hange pia ha fu i ngawe e taha na e fai ko ia pe he na e pe mabe ui e peha ki taim ki talave ki ai he na e foke ni hi na ave he ongo mātua ni ki aseria ona na o ai pe o ki Britania o a un ki hono baptizo ai ai fufu a kalistiane me tonga ne fai i Britania ko e tau tangata pe ia me ta tau mo tonga ne ave he ngo ma tuani ko ave pe ko framo oni ki nga vena na fai ko hi foki ko na o tau ka ve ena tonu hia pe mo framo langa i nga hi tano ne ga ke mo ni mo nga he ngo ngo ne o ki Britania pe mo asteria na ga ke moni fika wak mo ma tu ani ka ko ahoni o fasi a bito e ta lava ta la noa ta wa ta ina ke hongo foi aho e ua ko ni mo ngongo foi nga o e ua ke ko ni ka una hako ki na o he ahoni o ta pe o ta ka ta nga i fra ta ha ia i tonga a i tu uta lo tu he ta ko ni ua nge o ko me o ke ngo i e to fie he i la hi ko ni na la hi be fo ko i lo o ke ka ko ta min i ta u programa ko ni pe ke de deu ke tu wan e mai to hi ko ni hange o to e ma fa na nge ta no ke a lore pe mo no fu ha ko go ia o ku i nu silani pe mo britania a o au ki ki fo mata la na fa ke fa fe ka o e Graham McNay a fa fe ka o go ia na ni ka mata i a nga o go i ke se asi a Kospiri i tonga aia koe utu uko koe halalewa. Nea kau i he kau tare kita pia mui kau pūre. Oi fo i ngā oi koe ia, ai hako o lore. He ku pia u tau whanangai pia tau tolu heni ki he ngā oi nei whae lore heni u kai whare lotu i o tau huhu koe whare lotu i nei kamata e lore. Koe ngahi tlano fungani u tau lava o matala kia e tau ilohe ahoni. Pia tau fie fia ko tau te ai ko uhi. Koe ngahi halai nei fōma iai ai lotu lere i ki tonga o au. Roa mā o mai ke ahoni, o tau lawe ai.
4: Mōne o pita pēo ke e kui lawe ki ai, Frank, kako wai e poine o kou maho inga i ai, kou hinga koe, ko si o mamā o a lore, o ne ilo mea koe hoko ki he whonua. Ko e taim koe na nau tu uta i tonga, na nau iai mahalo mahina e tolu, pe whā, pe whoki koe waka, ana nau i a koshi, whoke a St. Michael, i Okatopa o e tawalu wana ne awea ngo tama me imua pe tama ko futukawa pe mo tata Aku abi ki nawa ke nao shio I civilize ko ya o ka u papa la mia sleria ke fare ma ma fa kala ka fa materia a fa tecnologia ke nao mai o tala no ai mua ai ngai umi aku ke tatau mo umi aku na tala no a pe na la vale le fu fu mo ko ya ba ko ta hena fu tu ila ya u pito ai o ta ka nga ko I mua mo na uloto ko ke ke fa mo langa a pia ko I mua kai foki to no no I anga ko fitu taki mo e dio I kai ke la vai kai ke pe ko to fo I me ma hinga ta ha ko ta valu io ko ta ma ko ko ta no ga kalafi pe mo kalafi mo ala pe ta no ga I pe mo san la tu ke fu a o fe ka wa ki pe mo a mo to ta ha ko ko ko langi pe mo ta kai Ko tā kai fō ko fisi.
3: Ko ia.
4: Molangi ko tā mape tonga pe me nana whanongo I he lotu. Ai hange ha hongo a konga a lore. Nana uifo pa palanko et maros. Ai hongo tā ma. I he ngā ko a lore na whai. Pea fōki a tā kai ki fisi. O tala ka tu I neau ki Lankemba. O tu lau.
3: Ko ia.
4: O whika aku me lotu. O fumau inga ia upito a tuineau, tange tuineau, te ke foki ki tonga ke maha fai vekau. Te foki ma koe ki tonga, foko ki haha fai vekau ai. O nā oai mo langi he waka ai ki a sleleria, pana toi alu me a sleleria ki Tahiti. Ko ta tāna ni ki tahavalu ua whaen. O nā alu ai ki Tahiti, o nā kau nā oai ai he siasi whaka Tahiti. A koi nā oai he kau Tahiti ai. O nga liliu na waya o lot fa Christian. Go ya. Pe ko hau ko o ma waya ngō faifekau la mō sā ko ngō faifekau. A ko hape mo ta afeta. O nga utu uta mai na tolu ki tonga I e peleri o ta valu wā o no.
3: Go ya.
4: I kolo motua ki he tama ko ki he tu iga area motua. O kamata ai ae. Nga aue kon koe ki he lotu o whakatonurea whokea. A langi hena e potolerei here he whakatahiti. Kea toe mau inga maaria ka reha motu ako hinga koe. Koe me me katawe uru ngā ngā whakatahiti mo e whakatonga. O lava e whotu na uwhare lotu ka ke ngatai tola alo a tokotolu nge au. Kea koe toki taimena toki hu mai ai kaungai whakaue siliana. Ai akum. O he taimi ke whokia e mo whaiseka o goni. Toki haua e fui toko tolu. Aia ko tamako nei whenni alo tēnā. Pe mo e tamai taha ko wise. Pe mo e tamai taha ko cross. Na nau toko tolu. O nau whatake ai goe ngā ue. Ai wesiria nā o tū lo ai tonga ngā ue. Ka koe ku uinga ko ke mahu inga ke fua goe ngā alore. Ko mo tamai na nai alo na o mai o kau ke ngā ue I mo whakotu e. Ai lo tu I tonga.
3: Iyo, koe moane a bito pēa pēa koe ku alu pēa taimi mo lahange tau ilo ke fu I waha taimi neongo ki mahina pēta hawha na I tonga I a misa lore pēa mo Mary Hassel ka koe fu uola pēa mo e koloa ne lawea e hotau whanoa ko huipe ko I ki mahina taha whanau nou ko ia. E tofia ko I koe tataimea tawa o ku uoma au bito he whewhini pēku sai pē he koe mea uhinga ia e taha e tahanga o kamata e tau ngahi whakataha whakawhalaite, pō whalaite. Ka koe pō whalaite fō koe niu si whai ai a pō ai hotau toko ua koa a
4: saki.
3: Yono pe te taia he fefini ka ko fanga mari pe ai ka inga ke hoko pe tala no ke u pe ya ha wiki ta e tu wang eto en ai fo ngong mo ai fo matala ki te follow ka ko me mo inga ta hoko he ni ko atama e to hihilia no pa ki pe ko wiki ka ha u pe ya e lava mai ai ngā ko ia, pe tau te urewa ki ātaha tolu, he tū e taimini u whai ki Nāsareti, I Mangere Bridge, I e taimi tolu, o e siafi tokonaki aho taha tolu o sunei kua tau ki I sāsā ngā tāpua ki I ia, o e ngā oi koni ko lava pia sila I rewaia, o tau whanonga moia, nau tō tēnā wō, fafonga e tau tolu ki he katoanga ko ia e fai e hufi ko ia e fale. E tofia, ku te hamea te kito kankia i ki mua pe a...
4: Ko fia whaka osia ki pe a tama nau pe mo marungahu. Ko ia. Ko tama en mi tatanga motonga. Taimi kona e foke aiko a lore pa mo meren pa mo moena tama a Henry pe mo e kau konga e kau mui mui forau. Tana ave ai a malungahu pe mo tama nau. Pe a tuko a malungahu i a sleleria. Ko taim kona nao aiko ki Britania go ke alua a lore o eke ne totonu ke ngai u tuaki i kona ke lave ki ai. Na kai ki hao hao, ngai tuko ki i hala ko ia. Na na ave ai a atamanau i o. Pana paptaisio atamanau i Britania o huo ako ai pa paptaisio ai o Watson nao no ingoa. Pago a foki ai go foki mai go a Thomas Monomari a Sar na kawa Watson i foki mai go ia gongi tonga i sune o e tavaluano i o na foki mai a Watson go ki o spaktai so ia ki the lot fu fa kristiane i
3: pago Watson foki na ne fai a fratom nulea
4: ake oia
3: oia Ai koe te vilu mai pe a ngā oe a lore.
4: Koe te ola pe a ngā ko a lore. Ko whaamu ke whakaosia ki eta polo kala mahe poni. Ka kulahe u tala noa fia mau he ke whae tala noa ki ahi taku. Ko hinga pe koe taalo mata taimina te hanga e.
3: E ta hulalo wai amu e ki ta toi. Toe kangata a ki hitu tu unia linta. Kai linta au kai ke tuku e ma koloa ia i he whainga maari e ma upeo ke tuku mai ke ma wahe wahe ai moe si ka inga o tungi o ke ai ma whama alo lahi ka kumou tolu hoko hoko mai he mo whetohe aki ki he tokanga mai ki he tau te ufola au pia ma ngā oi koe nuk whai pia mo no whama alo ia fuki e tau whai whekau ai toke tā Pai tohi koe ni nani hanga o whao e fu, tohi maongonga koe ni si Paula Lātū, nei lawat fuki ki he University o Otago, whai ene lecture ai i he weekend, toi fuk mai pio hoko te ngā ue ke ngahi volume kehe o whiama o mai tonga, ke kau whataha i hano kātoa ngai e ta uangiau, ai tu uta lotu rei i tonga eiki. Mahalo koe ta ngahi mea pe a Tofia, koe ngā mawhika telefoni mo Tofia, o ku hā adu pe i he tau pēsi, mo Tofia, Tōru whiwhitu taki mai o whai keke ki hanga himea whikau aki pia mai ngā oe pe pē ki he teo wholau pia mai tau whakataha koe au teo ki tōna ki ahata tōlo sune.
4: Koe ki mea pē ua ko tō mantui hake ko tō e tamin te wha mahalo. O tō whia mao pē ki whetu taki mai e si ka inga kōku nau teo wholau maha o tau toko o fulu tupu he taimin e toko lahi i kone a hingo au tātāna ki te wholau ki hino hufi o tau whare lotu. I tonga. Mahalo ko e ki mea beko mantu he tai mene.
3: Iyo, mea mahoi ngā pito ia, ke tau whi mahino aki pia tauhi ho ngahi, ngahi ngā koe ki awe ki tonga, ke whuapau i oku tuku maha tau ngahi sea, ke lava ke tau kau whataha pia moe ka ai ngā oi kolo, i he hūwhare pia pehe ke ngahi kātoanga ki he konferenisi. Mahalo ko ia pelin tā, ma te marepa heo tari ke ma programa hoko, I he wike ua ka hoko mai ma whamalo tae tūku atu ai pe o whakekawa e ke tuanga programa i whewhini rinta mo e whamalo lahi ke pule ai programa pe peke re teo. Ma tu ao whātu, malo.
1: Whamalo lahi atke tek mo uango tangata, malo e ai whaka utu mauku i e whatongia ma e kolo eiki o e tama ko tungi. Tala monu atke ngā weok whai, tau tok foki mai mo e polo kalama i he wike ua ka hoko, malo.
5: Tu lomo weki ka tu mua whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tu asila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o wiki katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o wiki kahau kono ua fitu o me ua afe waono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi whi auhi disco, waltz, pea mo aloha le reitaha. pe koi ai o ato ai heni e frafe loto mafana ke tou rega rega kotoa pe o loto au kalani ke mo kau mai ke tau polo kalama fa malo sina mo fa feo hi he ko mo ile rei mo mo ui fie fia ko e moto ia e kulupu we the people fa papatu pliki tala noa ofisa fitu taki
1: ko e fana monongo ke ka inga vei tongo kotoa pe na e fai hafaga tangi mai ai ofisa kolo pe moi PTA o GPS vei tongo hamisi nikosi ke tau hi aki ai apiako Kau kwhai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i e o noe fiafi ki e tata haatolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kukwhai mai mehe e tau whanau. Te maulaewe atu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
2: Ko kore whainga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mafo i mea kai pia me i tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kau meire. Ko i tanga i hopa pia mui la i pere. Ko ki mautolo koe o mwofie mau, mwofie tutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko i noa uataha, taha tolu fitu no atolu tolu no aki hono faka iki iki me tu asila e mau me ai. Fika telefoni no a ua taha, taha tolu fitu no atolu tolu no aki hono faka iki iki pa me tu asila koia e mau pe a me ai. Malo.
0: PMN Tonga.

Ko tau tau miko o se miniti e tā whāme he hongo fulu. O se miniti tā whāme hongo fulu ko e mahina whokene o whao mama whaia e musika i he whonuani pe o ku tuku make he ai e polo kalama ko i anga maheni o mu whaangona mi he whaleni a e whela whaki. Ke whai aha talatala noa ke mahu inga o e mahinani. Ne ongok tau o ngona pe ngahi hiva pe koe ngahi tale niti o e ka musika i he taimi kotoa. Kauk whie mau pe he whonuani ke toi ki i make he ange hano whakatoka ngai a e tale niti o e ni ihi koe ni i he mahinani. Whaka ose aki a e mahina family pe koe tahafu kene e mahina mahu inga au pito ki a te ki tau tolu ka e ngatonga a i au tau taku koe. Mahi naine family. He whawhine o kui ai a e whakapapalahi ki he kautu ki mua i he mala eni kua nau mama o atu. Salute foki ki he ni ihi kua nau tau lekeleka. Koe hui kua nau ngahi ta le niti i he mala eni o ku malawa ai ke mau ngawe aki atu aki ia i he faleni i he ngalu ea. Pe he foki ki hono ngawe aki he e tau ngahi katoa ngā, ngahi polokalama whakafamili, koe whakahoko aki e tau whakahiki hiki eiki i Sione. Pea e whawhini tal tal le leiko toa ki mō tolu ki he polo kalama ko e ni o e whawhini. Ko e ni ehi pēni o ki nao tolu o ku nao whakakoloa ki nao tolu he eiki. A e tale e niti i he mala e musika o ku malawa ke mau kau whakataha i he whaleni. Kasahini vai pulu i kai ke sola foki e toko tahani ki he tonga kotoa i he whonuane. Pea pe foki ki a leukawa a fuli vai, kau maa foki a mele vai sita tau tai. Ko e kau ongo whewhine eni pea moe tangata o ku iloa ia i he malae o e musika. Hoko e nau ngahi hiva, ki mau ngawe, ngawe aki ato aki a me faleni pia whaka au ngai foki i e tau ngahi hawhanga pia ki mua pe ke mau hoko atu i e whiawhini ku whakaamu pe ka o whakaafe o i pōni ke tuku pe ha whakawheta i ki e eiki ko i hi ko e whakakoloa e tale niti o ku nau mau i e whiawhini pia kore peheni ki a kia liukawa fulivai ke ni whakahoko mai tau rakhiva koe ki he whiawhini pia tau toki kolika kasaini ke ni whakahoka tau ki lotu pa tau toki hoka tai peke pō tala noa e pōni

0: Rough cold, bro. Try Vicks Vapor Drops with Vicks Methylene.
1: Sua ma ta mai tanga ta via via lang ke ngai fo ga yo ma to ko on fa na ma o hanga to via fko ni fa ma lo ko ga fa fa ma li e fe fini ma ola wa mai me ka we fini po pe pe po ke te au ko e ie ni ke po po mu patroa ke e ta va ke fa musika e e fo mani ma fa ma lo ko ga ko e moirei mauma i e ahakotoa pe pe a mofa maloge a fiona maukole la mwalie ke tauniki mautolu ke lawa ke mauhau a porokalama lei e fefini pe fo ke tola kune a falele porokalama le tio linda pasi ke anke te iha potu mwailo ke nei ke iho hokai porno falele le tio ni ke kaufanongo pungi nautolu kotoa pe so maukainga e ngai tapa ko toa pe o e fonua nu ngai fonua i muri au ko fa mor muri ko ngai to no no hat me tik ma dol o wa fala ki a fiona pe ka kore mo mo fai e lo to maula mo ni wa bis ku kai
2: amen amen malo apito e ka sai ni pe a fa malo ki ali ukava ko wi ko e hei wa fai ki ke ki ka mata ki ai polo kalama i poni pe ke lotu fa malo ko fai kasaini ko ki ko tale niti ko fa kolo a ki ki na tole eiki ko e tau tala no pe ke musika ko te manatu ko ki tonga fele a kakai a ni ihi o ku na na fa we hiva kana ika ke na o ke na hiva e ke na tolo he ka fa ta anga ka hiva ia e ka kai ke he nga hiva ko ia ka tau si ai ki he mo ta le ni ti ko e ho tau ka kai ai ta da te fito ke tau hiva fa tonga ai nga hi a fo nga o ku fai a ke fa u i e helia ki ko nga hi lea o ku nga we a ki tonga he tai mi ko e pa ku ke i whakaonga i pēhinga i ahone ki mō tōlu ko ia kau hiwa ko ki mō tōlu mō hanga whakatolonga atu ai ngai tale niti ko i ngā hei whao ko ia o hiwa o whakaonga i ai pa tau pepa mo e tau mua ko e tau ni ko tau ni fo ki ni usilani o ku whakailonga i ai he mahinani tau te awe ni epra i he tau ni he pia ko e te tu wa tu ka ke motolo na silama mai foka li ukava pe momere ki mua o kawe polo kalama pe heni pe anena o si vai vai ai ona hala fononga ko i e iva pe ko tu ko kasaini ko ko fofo tai mieni ke ka wa kasaini e polo kalama pe heni ka tu ku mua ke tau ka pate tau ki ta ki miniti e tolo pe ke mo vai vai mai mua ko hainai hataha i tonga i e kau hiva pe ko e kau punake o e kuhiri i tonga pe o kunau kei lau maali e lelei pe i e taimini na e hoko a e tokotaha ko ia ko ha tokotaha ia ke ke tau pepe ko e helo ia ke te koe he mala e musika he o kune hanga whaka ai ai koe ke ke whaka maa nako ki a te koe ai tare niti ko ia o ku ke mau tau kamata pe me ia kasaini ko hiko kasaini ko ne tokotaha he poni pata Oscar pata Alka Mere tau fa Oscar li ukava kataki
1: ok alo abido linda ko fa malo fega marigo ni ke u ki talia te a efe u iko ni a linda ko unha pehe ko e ko e hai a en aris e po ka kawiva i tonga e taimi koe nei hoko e ko a ko a kakai nei na wugap ki ai i e mala e musika to be honest ko a wia na tupo ke pe a wia ko e i e pe isisi na umanako ki e iwa fato e ki ikulele ta aolo mui fangi i mea pehe
2: no
1: pia fai ai tu fai ai te whanonga me ai pia o mau whainga maare ki o aro

0: ta mai mo fa e o fe na ia ko mele ia mo California ka fus ka ko e tangata ko ia na e na ne hanga o fa ka hoko ai nga ue mamafa ki ono hike fo hiva ko ni o ku e vale ni pe ka sai ni a mai pulu pe te te te fo ki pe ka sai ni ko u hinga pe na nga fe fe ne hanga fa ka me alea ko ene hiki a hange ko na ulavi ka ane nai ai ka se te to ki ha we si ti ki mui ka ko ka se te na e kamata aki ai nga we ka sai ni fo ki at ki te ko ne nga fe fe o ma we nga hi yongo ke ke Filipe na ke alu ko kalasi ki poti ko hinga no fa ka me alea nga hi hi va heta i mi ko e
1: okay malo pido linda ko e hango e lau ko e lau e rea tonga malatu ke ko iliko me afo mama e ke malatu atu ko e kama kama ta it's a lot of sacrifice ko faka uka uka tu hango ni ko e ne kule le fuke taimi ko ya we use si ae kasete ae ta kasete pa ko ae kasete mantui na e o nga wea ke ye ke falu ke stepping pa mo e fale ta i one hanga e o le hanga o fa o ge a vi ge kase te pa pa ule ke te alu o kube e fa le ma ma we afford man man tu me ko to beko e ko talk about CD ma ma fa o pe e CD la kama ta pe le re kase te pe a e ko e a vi e fa ngai fa le fenga on the same time fenga pe a we ke u mai u kase te pe u fu an lo lo ko me a ayo fa falelo tush tus ka hoko eh tu masi ko e ori atu ko ko finga pege katane expenses eh ka ko that's how er ta mari na kamata i me I got money eh ke te ma han u business they got money to start a business as we start from zero ka ko e ko e wa ko pe me gato eh faya le kasete pe a te te ko ke algo que si ko te ko te ana fa si ti a fo hiki there's a long there's a big thing o hanga le wa o mai ta mala lotonga ha ure wa ko ia ma ko le wa ke computer mo ha ko ki no fa i ko ne u me ko ia ha ko ia ta ma ma pe ga ki fo i ke pe via o slava e u ia right the CD mo me ko ia ko u fa le ha mo me ke na la na to o pe na wona to ke ste pin me ata la po professional me ko me na o sena u me ko le ka do na u e la u sitio ko never like that he ko winga na u fenga pe au ke u ke tu my own he pe na e successful of the pe I write thousands and thousands of CDs ke ku trip pa fa da mo market dia run but that's how we do the thing with the cassette let it be ko ya o se cassette pa fa ta ta fe te cassette I mean, kasi de kai. Lele ai pe si tio ma lele ai peo. Lele ai peo. A o mai gen ai. Yeah. That's but that's how we do the things. Yeah.
0: O mana to ipeta ini ko e kasaini ko e mei mei ko ka to e ka hui va ko te ine la to he ko e ki ka ta me a na e fralele ko e lafi po wanga o UT7 he taimi ko ya ko ai ko ko teine ko e me me toki ha wa mapa ia ki mui he o ka mo mapa he hiki i e hiki ko e uiva ka ko e taimi ko e me me ko ko e tena e fai ki ai ai ai hiki ko e tana ka ostu maria pito pe ko e
1: e tu mai foi mape na ko e
2: ha
0: unga fagalelu ya ko ha unga fagalelu ko suliasi vea
1: e tola e sube ka ka wiki
0: ko amelia likiliki
1: amelia amelia
0: amelia
1: ke ke tu fulu komana tu tola ke pe ro toga na na in recording ya
0: ko yo ta fanongo mo ke aki foi fasi a kasaini pe a hiri pe ko apata o foki mai leva ko e toki o se foi fasko ni pa tok tanga kasaini ke ni fa matala e mai ki foi fasiko ni

0: hoki mai kou hi kou tau tai mi, wawe pia tau tai mi, ki a kasaini kou hi ke vahe vahe mai mua kou ki fo i fasko ni unga a ke AI kasaini.
1: Iyo, malo, malo, malo, linda, koe ki fo i whakao li benaia koe, koe fo i fasko ni ue. Mo tolo mo ilo e un lahe fangi fasko ni ue, eh? Ako e first one e ke u put through the AI, eh? I like it. Just for fun. Ko vinga ke ke hea tio me the old ones. But, ok te kai ke uri lisi e ki tua, te yalu ki tua, ko te fufua tae ine uri ere tio. Ka ko pa ure ke put on music video, but te alu ko e music video, pa alu le vai ke YouTube. Alu Spotify. Angre la kwe, alu po ke mea kok mao hai tola. Ke mao hai tola, ko nga ke vi ue kakai, pe a mao haki mea hai. Koe fui mea tāli, tā wali u dea, ko whamalatu he kunau tāla mai, you have to let the people know. He, whamafola e a news, ke kakai. So if you want access to my music, all you do is type up my name, Kasaini, Waipulu, and then you can access to any of my music. He, aia koe, amoutolu koe, raha kwita kao DJ te use my thing from the YouTube. Pea, ok sai ko ke de scratch mo me eh un músico que ta ta me o la en este tema un músico Spotify o clear a ver con algo la todo más ta que que eh pa ko yo falo la de ko ta ka tonga you can still access to my music but type up my all you type up my name pa que toki fini bebe ha un music te que falan no me ahí O guiai me foi a la pa mai ono, mai kills. O guasi upload katoa me YouTube, me Spotify. Teke fi fanong gea al guiai. And then you choose what to listen to it. But you can do it. So when you play it, it will be good for me too. Yeah. Ma ebe gi foi koi ni a guai. I'm looking forward for every end of the month. Ke hau e kisie ke kum. Mama ibe bi foi lo le ai.
0: Yeah. Ku kamata foki e kasaini ke ta o bagai ke YouTube lahi lahi a o no ngawe aki. To hiva ai mai e ta o ngai hiva ngai aki AI e. Yeah. Pa ko sia ni hia kuna fifi na to vai o ku ongo ma ke heia.
1: Yeah.
0: He ka ko ko inga ko ki motolo foki ko ta o hiva ki motolo ko tui e ko ha nai ho mo vakai ange ki ngo fa fine ke na vai vai mai ko ha na vakai ko ki AI hono ngawe aki ko ki ta hiva ui ke ato na ako tala no ai pa mo to ko taha he ni polo kalama hiva opera ya he pe ane pehe e ia koe mahalo e lava he AI ia ke ne hanga o filio i pia mo ne hanga o kopi a ngahi hiva ko ngai ake ngai mea lea pia mo e koe opera hiva opera o ku sisi ha ne tui ki e lava a AI ke nao ai koe hui he koe leo he koe leo pa mi me ke hiva pe live he ke audience eh kai ke te foket ka koi mere ka mata mea koi koi ha o wakai ki he ngā ue koi na ei ai
2: malo o pito rinta ke te au ya koi te ei ai e te mini it's annoying to be honest na ia te kotaha na ta mea koi mei pe tene lava li liu e ku hiva ke ei ai o ta ngia kata kwa mure mure o te ki ala koe ki ai tupe ke pehe because ki au ia ku o koe mga hi pu aki lea ia o koe ke nau pu aki whale lei mai tau lea whakatonga you know te hangi koe o koe mga hi nau tia o koe ke nau lau natau ia ai whakatatau ke original ka koe mea lahi pe ko sio ki ai e alu he le vai mo tau whanau ai ai hono whewhenga e tau whanau ki e ke tau lea whakafonua mo tau tui ngawe a ke mea ko ia pia e he le vana to he anga ko e ke he he wai pe e nau lea whakatonga na to ria o i kai ke nau lava o pu aki le lei e tau lea ki he lea tonga to tonu you know ka koe mea ko ki au ia well mahalo kange koe lau sai pe ia ki he taimbo nau ai whakamea lea mo mea ele liga na to ke ilo me pe fa musika ka ko me ko ke ke ta o ke na fa nga ke li li ho ta o le o me me ke ke ya ku o ke ke po po ya ya ke pe because o ke ka o hiva o na sacrifice la na to ke na hiva ko na le o to to nu ka ko ko ko ai ai a ke nga me ta i mini o ka mi sini ke na nga ya take over e ya ai na hi io ai nga hi mi ai ya ai ka kai na nau you know mo na nga hele ona os faka ina spina dolmo mo me o fa ke ta ma he va ni ke nau hi va ko na nga leo ya marco ki fa ka ka o pia linda
0: te ke ke ke ho o va kai ki ai ki nga hi ta me a papa pe o ku fe fe mo ta me a papa pe o blava pe mo e ai ya o Vaku mai e ukulele mo nga he mea ko ia e.
2: Nga ilo a ukawa ia e.
0: Te ukawa ko ia o wakai ki ai.
3: Ko mea ko tau pe fokia o pia no lele i pia no kovi e. Ka ko ko ka ma fofoa whanongo ko ia ako ko ke ngahi wa ko nariri o ia e. Ko ma fuka o patina na o mai o tae. Pau pe, si, maali e tamai nao e, ngahi o lu whakaafo. Ko te whanau tō tato o ape tō neu wore tam te atua nge, ku hange ko ku anoi nge ki whai le o utaha pe. Ka ko e, ka ko kusio ko ki he tokoni ko e ei ai. O tokoni ia ki hange ko whaka mea le ae. Ka hei kai pe ke le lava ia ke le hanga o replace ai le o hange ko lau ko ko hiva opera e. There's no way ye. Hei ilo, ka hei ilo ke ka au. Ka ko e, but I think o sai ai ai ko winga he ni hanga whakai ai ka uiva ke te lele iange. He? Ko winga he ku o mai le ai e le ai standard, mo le volo. O pau ia ke to he. So, yeah. Ok, ai pono rere, vi ai pono kou, kou kou tau tōpuk tau whiri ki tau kufef.
1: Eu ki, e tā pua tua i linda, e foi mea kone, e fine. O tata, mi tata, mou si o ke tukan kone e ai, me tai mi kone kamata mai mea kone kone remix. He, ono remix e ai ngai fasi. He, ku hanga he ka remix toko lai, na remix e fasi, o alwe fasi ya o Pero la os fai toy YouTube la fai toy o tanque ka remix. If you want a remix a song, why don't you go and do your own song? Leave my song alone. Then I record it to be like
4: yeah.
1: that. Yeah. I am also record. Kapag ko remix the year two, it's better, and then I will accept it.
4: Yeah.
1: Kapag na tuli ako, I remix siya getting worse. Well done. This my like why be a song like that? Kung tom to fi potoy, that's no. I don't like it. The auspe ko pa kayo them. Go and let them know the thing. But you know, o wait time di ko na remix.

0: i hepe loni kona ki whaitoka o kui ko maki pila. San? Ko ta lata si o pe ko mamahi i kona kona tu whaholo, ko pe kia ko toa pe a family ko nina avi ki maki pila. Ko hepe loni a honu whai ko tau ko nai kasa mo pengs mo tau ko nu whai ko i isleri ma fitu ko ya. Pe ko pe kia a sela, pe ko pe kia re sieri ko se kope ko e plahame, ave ko toa pe na toki ha, ko nau ki whai toka, o kutu ui ai maki pila, he? Ko ko ma dolo e te vita ke ke ke tu pe ke e la e i po ko tala o ko ma fa i toka te ku ko e ku ye ko kere kere no tu u he tu ari ku pe ka ma tala ma tori ka atu i tahi ko ma tu fa ho lo ya i po ko tala pe mo fa ka ka e ma lo lo pe ta ko to pe ya ka ka fa ka amu a we ke ave mai au ki kere kere no pe ko ka wia e ka ngai mai ia o mau inga pito ke ta sio ke ta na hang ere vai ha dia mau mau ki fai toka i loto ha pai ku ko pa ya lot pe ko fa ka mu kon ko ia i ma tu a kai kai ya ke wa ki kere kere no a ve pe mo au ki pa ya lot ta ku mau inga pito ke ta sio lo loto ke tu unga ko ia a no mau inga ko ia o to ho ko kai ko ia pe i ne tu ko ia ko e ne hanga o puke puke a tau fatunga motu a me tuk whakaolo ai. Tako o koia a ko whamalo atu e lontoni ni ko ngā ka tau fōki atu ko ngā ko e kore tau tai ni malo api.
1: Io a ko atupe whamalo lahi e a pisope i ho o hanga o tala teu i lelei mai mono kamata i lelei mai ai kawinga maali hangene lawe kia te ita maka. Kawe inga maari e lahi oe pongpongini aia ko hono mahu inga e tau tohi hohoko. Eh? Kaike, koe rakwehui o kou lawa tuku atu ke tau kamata e a ke tau kawe inga uraki pisope. Ka taki o lawe mai ki hono mahu inga ke tau tokanga ki o tau tuku whaholo. Pea ke tau lawe mai lewa mua ki hono toi mahu inga a hono puke puke a tau fatunga motua. Malo pit piso
0: pe ka fokia
1: tu. Malo.
0: Malo pito Antoni pe ka kawe na se hui mau inga pito. E ka inga whanongo pa pe ki tau tole pol kalama. O ku mau inga pito ke tau hanga o puke puke. Pe koe kawia i ngai mea o ku mau inga pito koe puke puke o ta whaaki koe ni. Te ne lava lewa ke ne mau lewa ai mau mau luta ai anga nofo. Ko kauia ko ni koe ki ai pe a maumaulu tanga koe ai no fo i he puke puke e tau ulunganga e tau fatunga motua me tuku whaholo pe a kutala lewa a kia ai sai ko tau tolu ia tonga na kete iaha ka kaia na te kaumbo ki tau tolu ko tai nimi nengo si o masi o tau kainga a kau si aina ki tonga kanai i ko tau tolu o kai ke teheni ko uesia te te tau patunga motua. O kuongo ia i fisi pa kuongo i hamoa na lahe tai me tahana huma e sia mane whakalele hamoa pe hua ta Amerika, pe hua te ngai whonote ko fisi na te kau India ke hata avalu no tolu pe anau ngau e mai koko pe. Pe koe koe tuwa mahoinga koe tau tolu koe tonga hono puke puke a fufula e tau patunga motua. O ka tau ki kolo api ya. O kai te aha tau ngai kolo whai nga tula. Paka tu ngai kai, o ka tau tolu koe kakai, o ku tau veke ke whai a whai nga mea. Ke tau fie fia. O kai rea talai hapai, vela whare loa. O kai te vela whana pe ia kisi. O kai e tau whai nga ulu ngā ngai o tau tolu. Pe aku mau inga pito ke puke puke ulu ngā ngā koi ahe. Sai, ai aku tala ke heni. Paka kai tau tolu ka kakai aku whakapa apa. O kukea ne te whakapapa e tau whai koe i he tonga koe. E tau mo ui whakapapa. Pa ka kai ki tau tolu o tau tahi waha. O ku mahu inga au pito ia. E puke puke ne. Koe kau ia i ngai ulu ngā ngai o tau tolu e ka kai tonga. O ku fuu hirio aine masani. Te pehea koe masani. Pe koe lelei taha ia ngai mo ui. O ku ia tau tolu ia. Koe ki tau tolu koe ka kai ia o ku loto tō. O ku kauia ngai mea pe o tau kakai. Se ko tau homi koe ki ke whonuan. Tau homi teni whakata tāfu koe. Tau homi tato ki hen. Asinga na tau hau pe tatu hau ia mitonga na ke kaha tau se ni tiko tau mai foki ke kumi fonu.

0: wa ke fono fo o ko ma ke kum ki he mo u ki fa la la kan mo u e tu nga fa ekonomika ki sai ta me ta tu lo mai ai me o mai ai lot ko ha e ko lot u pe de ne lava o puke puke ko ki ta to lo ko ta me ko he ngai langa fo nu e ngai fo nu ko ni ta la no pe e lonton han e ko ta to lo i asleria na ma na to lo ko lot u si asi ke he ko to ko e katolika ko na ja pe na to ki mo vete me ai e ta me ko na tu pura ke ko na te ko fa na o lu nga na ta to lo ku e ai ku ma ho e nga o pito ya ko ta fa na o lu nga a ongo ko pe o cha ko ma wa hi ongo fa ka tonga Ai ha ro. Fa more more to kai ulunga ngai aku tau mau ta tol ke. Te tau pou pou te ke te ke ngai dia ko ya. Ke le le fa lo ku fua society. Da ko ta ko ma ku ngai ha no puke puke tau tau tau mo ui ko e tu fa ha lo pe ma tau fa tonga mo tua. O ku la va ya i ta fa ko ni. Ka ko me la fa ke te tau sio ko ki ai ko ko nga ma ku ngai apito ya. Tau sio ki ai o ku O kai te ke ia e hane ue sia a ia ia he tau. Koe tau om pia tau tau lia o no fai fonua o kui kai te ke hane ue sia. Ai anga e tau ngahi mo ui whakatonga. Pia koe kohono moni koe ki ai. Sai koe te tau tala noa ke fai kawa tonga ki ai. Whaka he lai a. Se nga mai ke ta ofi ko tau ngai ulunga ngai o tau tolu e koe ki ai. Ko uhinga koe koe koe na uo ke fei tuu o ku omipe i he kakaia na hoanga o tala mai koe koe ngai fehu i anga i o tau tolu tonga. Ke tau fehu pe tau tolu mo tonga pe whaka a i o tau tonga. Whahai e tau loto to, whahai e tau tau i wa a. Pe a, so u tau kumpe tato ka whainga mea ke nehanga puke puke o tau ulunga ngai whatonga. O ku kau ia i he... e ngahi mea ko unehanga o ominga ki tau tole e London ka kawe e ngahi mea mau inga ke tau sio ki ai e tafa ako ya e. Ka ko e tai me tau pe e ku nengo e tau nofo e fon wan. O ku ukai peke nelava e ia o e te tau fea ngo ngoi pe. Ne o tala mai tau mai ken o tau sio ke mo ui whakavavaha a ke mo ui ha mo ui whakamotu. Ka ku malo henge pe tau tole. Ka hawa ki a fenga pa anga pe me yo ko a pe mai me ha pai to fe o alo to nga ia ki ai o el hanga ki to nga ki alo ave ki se ni ki na to ka ke ke to to nge pila ia mo sai pe te ta to to pila pe ki ta ma to ta fa o luanga ta to lu ko a me ko ni ko loto to ha fa nga me ke fa ta la pe ta to ka ku ko ta ko ta wanga fa ka to nga ia ta to lu ia Te ku kai ke la mai a ke motu ai ata fa ko ya. Lonton ka fo ka tunga ka tau tai ni ke la ve mai mo fa de ka malo.
1: Malo bito e episode o hanga o kini lele mai a rak fehu ina tu ko atu pa ko fo i poi ne u ana ke la ve i mai ko e mahu inga e tau tuk fonoa pe mo tau fa tau motua pe mo no puke puke. Ai ko inga o mahu inga ke puke puke ka o tu kuangi. Ke more, fa malo la het ki ai, pea ko tui te maa kolosea te ita maa ka pea mo ne vela, ke mo tāna ki mai i he tau rak fehu i koia, i tau rak konga i tau programa, malo pito.
2: Io, malo pito e uheina ke pea ke piso pe. E kau whakini he kawai ngā mahu inga ko inga ke i tau hanga o wha mahu inga i a tau ngahi tau tohi hohoko, mui tau tuku whaholo, pe mui tau whatunga mutu. Ki whanua au tau pore pore ai. Kou sio koe ke le soni e pisope pe ku wake te manatu ke tala noa ai whanofo nofo isleri ke taimna na hu ke whanua tala whalanga te mpare pe na ha ulewa fo i matakari e taha wa ha o takai e fo i te mpare. Tak taha nofo ai o o wahe wahe ai ho nau ngai whatongia pia ilo pe he matakari he fo i toko taha ua whamiri hako kendo se ko pe ho nau ngai whatongia e whai ke tempare ko tonga maari e anga tau sio ko no ki o tau whakanofo nofo o ki ai e tu ki ai hau eiki e wai mo hono kaumatapure e toki i ai rewa pia moe kainanga e whonua o wei ho nau hala e walu ke haatu i moe hou e ki o tonga. Me mea koe kou fie fie ai episode. ano wahe wahe pehe i anga i tau nofo ke tau ilo. Hake koe mea kona na ki whakamatala mai o historia ha mou mala e a ano. Lawa ke tau ilo ho tau, ho tau tuku whaholo mo i whamili i tau hau me i ai. O taimi kau tau ilo ai ko hai ki tau tolu. Oe mahu inga te sio e te hanga o mahi no i kita. Hani foki i bisope mo heina. Mone lau koe, ai ke te poto i he sio hifo, pe te sio ato. Aho ni kulahi ange pe ilo sio atu, koe ke lava taia sio hifo ka kita. Pe te lau e taime ni, tau longo a ia he lahi pe sio atu. Pe omi e nau ngahi, whaka kau kau ko mo vete vete ho tau uto, he ngai Facebooka, ai omi e nau sio atu. Kai pe mai mauri, ei, alu o tuu he sio atasi o ka koe. Ke ke ilo ko hai koe. Pe aku mahu inga vito e tonga. Ho tau whakanofo nofo. Ka pau te tau ilo ko hai ki tau tolu. Ilo koe mea vare kita. Ilo koe whamili kita. Ko tau whatongia koe tariangi pe. Pe aku mahino rewa. Ai anga mea koe whakaofa. Ai ulunganga ho tau tonga. He kai mea nei whaiaki hono whakanofo nofo ki tau tolu. Ke whai hono whatu ki tau tolu ke ome whi kau. Kai toi ke hekehe mau sio koe ki hanga whakotutu ko Isleri. Ko Isleri, nofo whakamatakari. Ospea vahe vahe mai to'o mai kau to'a me matakari ke ke. Hoko koe kau ofisa. Hoko koe kau eki tau. Sio koe hanga e koe whakanofo nofo koe fondua. Ko ilo e pisope mahalo nai pepea tonga. Ka ke toki whakamaala ala mai. He nga tau kaupe mo tau tolu, hono matua e whonua. Ne e ngahi matakari, ne e ngahi hatuki. Ka koe mahu inga ia koe, ke sio ke anga koe. Ai mahu inga ke tau ilo i ki tau tolu. Ngona te tānoa koe ni, he kau heo tua a Moses. Moses, alua tala ke ki mātua o Isleri, ko au sātai. Nā nau ilo pe au, i hoku hingoa sātai, pia nai whiunga pia mo nau vai vai. Koe ahoni, alo talaka nau tolu, ko au si hova. Ko hoku huafa ia, te uhanga tukuange mai aki. E kua ongo hake tangi o kakai, pe me ispite. E aku, talange e Mosese, he ko hai au. Seke whehu i, pe mo kau whanongo. Kai hanga e Mosesea ilo ko hai ia. Ko hai au. Tā reo tua. Alu. He te ia te koe. He koe mau inga ia. Ho tau ki whonua tonga. Taimi u o mea e whekau ka te tau tolu. He tau ilo ko hai koe koe whoha au. O e tata ik whekau. Ai ke asi. Ulunganga o lotu e mo ui ai whanau e kauri vai ho tau whonua. Nea ko man meria ia, taim lahe ko alo o hu he ngai mamakawa, siasi koe ni o tonga. Mea i pehe bisope koe futupu i siasi tonga. Koe te hu he whaikawa ka uheina. Ko tau mu a pia o talanoa, ko inga haore o ou. Ko o kuni ma pia o ngungu pe mo iope. Pea mea i mehe kau siasi tonga helo ke ngai ahoni ko whanongo pe mahalu ha whahinga ka mata ke toi rea atea mei mui ki mua. Ka koe whakahua pe, ka koe ihame pe e ia. Sio koe ilo ia koe aho tau kehe kehe. E mone whakahua koe, mau whakahua pe, whakawhaikawa pako kore wha more more ake o pe. E ku, koe neongo koe whaki mea koe ni te vitau asi. Ka mau mau ihe ki kakai koe ia. Na tula pe moi mea nei teui aki ho tau kakai. Taim koe tau to'o mai ai ki tau tolu pe moi ako na tau whai tau o ako. Pako tohi tapu pe tau omi he si asi. Pe koe rea ni whato me mātua. Si mātua koe unau mate he ngau e si asi. O ako. Pe koe mea na kumomo whai ko kai ke mei. Ma veu veu e ngau e lotu koe ngau e kau ako. Sio koe mahino ia koe e pisopi. ai kai te mahino ki he tonga ko hai kua koe alo peo lotu hange peko mosese alo reo te peata mosese ke otoa ko hai au sike tai mahino ko tai mga fia paia tafe kau ke ilo ko au koe tonga koe tupu he fonua na e papaiki o lunga ko au ilo e tupu anga hau famili na kulele me ai koe ku tauto tariangi me lindo atu e mau inga koe o tau tuku whakaholo na tau tupu i tonga o si o tonu pe whanongo mai e kau vai vai o e whonua na tau tupu i tonga si o e mea koe mau mau luta a e nofo pe amoe me lino kai te uhanu pe kai te whakaanga ka kou fie fie e proklama moe kaveinga e poni e fito e whamanato atu he he koe kule o e whatua merie Whamana tu be, ho tau tupu anga, moi mau inga e tau puke ki ho tau tuku whaholo. O te ai ke tau oma anofa e whono muri ki hange ngahi, ta au, o i liliu, o i ngā au e bea moe whakalakalaka, o e tau nofo e whono ani, ke tafia ai, ai matai koloa, ai whakapa apa, bea moe tau ilo tau tuku whaholo, bea moe tau, Pea moe mea moho tau ui i e māma ni koe ni koe a te vita kou fokiat, fokiat bisope.
3: Io whamaro vela, e uena ka ma fokiat, o ku toi tau mini te ua taha ki e taha, ka ma fokiat ui ke to e peta u ngai fe ui ke whahoko ki a bisope. Whamaro atu kak mou tolu koe ni i he ope, mou kau mai ki e tau porukalama koe a o e a pongpongi ni, kou whamaro atu ki a Maria a Micaela Lapota pe ki anai a Nau Javiri, Josefina Fonohema, Solomone Taaparu Timote Siniman Mua, pe pe ki anau Pese, Pirima Vete, pe a Mohokilani Kustafu, Samson Tike, pe pe ka Paula Tatafu, Kiko Furimaono, pe pe foka Fred Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, a Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afukaloni Hea, pe Motopuluka, Motolueni, o Motohi ya ke pe pe foki ki a tagres tu kia mo tol mo fano mai i hinga lu e a ko atu pe pe ki ta fana o po ate a fama lo atu mo tol o mo ka ma ki ta por kama i he pom pom ni ka ma foki atu hina malo io a
1: ape fama lo te ta ma ka fama lo te ta ta ko si one one vela tu po i he ta na ki fa fo fa pe mo mari Pea, ko e, e pisope de foke atu ko e, ko e ua tau whehu i ki he tau a kamenga o roa ki o peheni. O whena pasi a whehu i ko e ni o whatatau ki hono puke puke mo e mahu inga ko ia o tau tau fatunga motu a. Ka tang pisope o ke lame mai. O ku mahu inga ko a ke tau puke puke e tau lea whafonoa e ngai whonua ko e ni o ku tau kumi whanua mai ki ai, ka taki ke ke lawe i mai mo ke whaloloto mai, pehu i kutuku atu pisope malo pito.
0: Malo pito lon toni, pe koe kawena ha whehu i maho inga pito ke kaenga ke whaha sio ki ai, pe koe ope o ku tau whanua mai ke ngai whanua koe ni, mi e tawhaaki o e wesite, tau te fito ki New Zealand mo Australia, pe ki pango pango pe mo Hawaii i mo Amerika pe ki Europa o ko e kauia i mea aku o mahu inga o pito te ke ki tau tolu te nehanga o puke puke a tau fatunga motu a ko inga ko e tau rea pe ko mo oni a pito o ko fatunga i pe i taimi lahi o ko ko e kauha a moa o na nga o be te dance na nga o be na o rea he te he ka te pasi to ko e le lue o la he nga o ke nga i public transport te fa no te tu ke te ko ha na o ta pa ko ha mo ma o ai pe a ko ta no ko i ai o ku ma ke ai ko se ko ke ai o ku ma i na au pito pe ko to ko ni la hi ta ko ki ai ko e nga ko e kai kai ke lava i api e lava i he i nga si si e ko la to fa sa pati ku ma u nga pito ko e ki a e ko e o ko e na e to ta na mata la no e ko si a o fi ka wa ki ko e na u ria na to luia i he na u lotu ko e ria fa ka a sirin pe mo ria fa ka la mia Kumari au pito ko talan fonga ka ve fe mo lava o puke puke ko ele mo tu ani na ka ne ele no hiki aki ato tapu. Kama la de taimi kon ko o Kristo ko taimi na naurea na naurea fa karisi ka tohi a ele fa la me ka tohi fa karisi. Tako e kawi hanga mene ni hanga o puke puke tau fatunga motua tunga whakaholopa tuk foki mai rewa ke rea whakalatina o ngai uinga mai ke ta whakakoya. Tako ne mahunga koe ke te au usia tu koe ke ai. Na e gulave taha ke tau polokalama mahala tau kosi o ke rea ke mahunga koe tuke puke rea whakapondua. Koe mamanu punahu whanga whakatapu kupaupeke kapakau. Pea ko pau ke alu whakataha tau whatunga motu a pea mo te ilo ke ulunganga whakafonua mo elea aia ko koko kauia i uwiwi mālohi mo ni koi ki ai koi tausio to kore ki koi tausio o whatata pe o hange koi ni koi koi tausio ki ha lupi pe ko ha tala pe ko ha whainga ha manupuna koi a koi ne alo langi wa langi tolu ihe ma whao le reo nongo kapakau Tak mau ngai aku yang kiai, aku pau yang kapak kau tak, aku pau di denof pe kita yang tahu fatu ngamu tua, aku yang kita ilo kihelia, orang paling mai, eh? Aku yang ngau aku kita ngai kita ya o ilo kiai, aku yang ngai aku lave na lave kiai yang fasi kawan ni mela. Ko ko ne alili he tani ko gute apply ngan dia ko to ape ya ko kiai ki kita o mi ko ka kita ke te ofiane. Ke te ilo iko hui ua, ko hai koe. Ko me lele i te hanga ko ilo iko ki tahanga ko identity. Pea kulawa lewe ke te hanga o ilo iko tafa aki ko ni koe i he linguistic i he lea te lava rea. Ko wau ko lava au o lea wha, ko u lea whakato ngape, o ko kai whainga aongo ia kita. Kataki whakamore mōre u whiarake ngau ko ufai. Kamu mula yang ya, okey fine awang gaya tak tahu kaya. Hei dia lama ihelia, tapi mai aku mahu ingai kau kefah tolong ai, tapi mau malu tay ayang aku enough for society. Eh tahu ngomik kau ihengahi, ngai fonu aku nung tahu, tay es proper kau, kau mi fonu amai kaya, oh apa itu kuang? Kau tanya kau kau ilope, aku fine nata. Tekei ka koe koe mau ingai koe kasi ahate ki hataha kua wau wau pe koe kui koe taure ke reka pe vaskoula i api koto koni lahi e kiti ki whanau. Ke lea pe moe kau au pito i e tokon lahi ke kine puke puke e tau lea. Kona moni o ia ia ka inga whanongo ko api koe Kwa kake te api gita e talanoa whapitania pe ae kaore kaya, ele whapitania pe nga tolu. Toka te hape api aha te fo i tafulu, le whakatonga a kuilo hele kaku deika. Ko whimea pakotu koe iai. Kako kau e iai, ko manatu pe koe kutupu i he sastonga tatai na, e wae mea kui koe whehu me tari. Koe uia i hele whakarisi koe ke te kuma, pekoe ke te comment pekoe ke te kisi me rewa pitanya na e hanga ku manu maru ko hai nene ngahe koe koe o tua ko hai o tua a test koe tool we have pekoe nau nau na ngau eki apostolic church ki mua koe na ngau eki koe ngau eki si hiba ke te kisi me koe katolika kua o ni mangea o no fitu e nau ke te kuma e nau ke te kisi mga nau tolu Pe aku mau inga pito sai, aku kawia e ala to koni ke te ki whanau, a whehi moe tari. Aku kawia whehu i moe tari, iha nau nau whaka ofu ofa ke te ngawe ake. Koe lama pēia, how's your school today? Na whewhea ko, whewhea lo ki a koe ahoni. E lama hiki tamasi i, neango tene lama tene express any feeling i re whakapitania, kake i koe taimi koe tene lea koe tau re whatonga, koe moone moone. Kako kako ia pekone whakapuripuri, ku lama reo ke tala e tau identity koe tau tolu. Lava yo tala ko kita ko ya te lava lea i lea te ko ka ko ya te ko ma winga o hange ko ni ko ta ngahi lotu te tala no ape i he i loto fare o funga lotu metotisi fanga fatapu o mari a pito ai vaka ko ia e ko hono hinga e na unga o ke ko ko e ami na maulaka i asleria pe me kautawa e nasio na e fo moi maki e te ahu en sekte i e lontoni sai na maulaka tu mautolu na mautu i fo ke mautolu ia e o nevela ai e wan he e a fo i teu to i kua pena e mafana maki e te ahu And I'm going to only go in New CTI with the tongue and price when from Matalai Mai. But now, two, I to win with Avala, but I know luck I want about all the cow with you going. Now, if I know Maki at the way I'm my fan, I get there with him. So I go down for the Ramo to I, but Okapau, they do a lava here. My seat, go a fucker off at Goykai. Katokoni fokia he taure fakatonga ke tau whanau. Paku ko tai nimi, ko tau tangata uluaki moe ua koe i whanau koe i murini o ku tuipe u whaingata. Kaku tau sia pe ki ai positive, ki ai ai pe. Ki ai ai pe ke te rea fakatonga, ko ku mawenga apito pe. Hangereva i kwa pe whainga ongo i ai. Sae, o hai kutu fakatata koe ni. E ritisia e le fakarisi. Kiri aleison e karisi. Kiri e, kat e letin, Lord have mercy, e le fabitania, e ki a lofa ma. Kote ni amo ya e make. Eh? O kwa e ni amo make, kwa kure ahi. Kwa kure ahi aku, e kwa osia, anga tafako ni ahi. Que la va a ir nevo con una gajería con tan bujado con que está ahora. El Antonio, ¿cuál es el más fan de qué? Con tonga. Te cojono o hinga ya, o con más hinga ya con ya, que está un puque puque a fufula. No que ya con acupe, que te diría que te quifa a nao, nevo una ulefa a Britania, mami ya, a te ulefa a tonga te quitaña. Kasi mahu inga ia i api, ai aua u, me toure kere ka, me maas koula, teko na urea pia na tolu ia, le fratonga. Le fratonga ia ule fabita ane wa damsi, le fratonga tuko kia, umahino peke kita masi. Koe kukota maari e lonton ni kitao. E da siyo koe ki ai, ahano mahu inga, ai kolo ai ko ia, ene i api mo kitao tolu. Kako, koe, kata famole mori atu, kako tau tanyi, ni kao foke atu, koe nga koe ngo five kao malo abito.
1: Pamalo da bito, sope, oku falaloto hefehu i koe ni, ahanga he tau lea, ko tau identity, o ne puke puke mo ne falote mai ngo fehu i kona o atu ki o tau tau fatonga motua, pea mo ho tau tukwha holo. Aia ko tuk au mai pe ia, me o tau tupu anga, e? Kaike? Ko lave maari mai e tafako ia, ka ko e fehu i whao sene ko nga uraki te tuku atu, aia keke e whahoko mai nge hao to e whaloloto, ko e hao kumakehe ai pe atonga. Ia toi whonua i mamani. O whikau aki, pia mohono tau hikoia e tau tufa haolo, pia moho tau whatonga motu a. Ai whonua. E, kaike, i e taim kona hangena, ko ki tāna ke pe, ke kwha maa popo, i mai koe ke tau taimi, toi mi te hiva, pia lava e tau pura kongpura. Eko, mantipa kona whanau i tau tolu, whangai whatapu, tau tonga. E, pia ko taim ko tau lalahi ake tau tonga. Tonga peo au ke tau Ma ho mga me ko. O ga ni tai mia ta tu au mai ki fono muri. Ku ki li li o le ai ki he he u me. Ka ki tu i ta ta ki a episode o ku hala ia he. Ka ko foi ka vengo kana na ke tu i mai ki no puke puke fu fola. Ne? Puke puke fu fola ta ta fa no motoa i eta ulea. Pe ta lai ho totonga. Ka fo ke atu ke feu i ko ni ko ha ma ke he atonga e to fono e mamani.
0: Kau forget malam. Malam betul entah kawan nasib mau ingat apit. Aku makai hotel kakai. We still carry on the friendly island. Atu motu anga ofak kakai tato foto ngofua. Tapi ngah fitu foto apa dia tahu? Ia, tapi aku tuan makai yang kau kakai tato kakai lotu ya. kakaita tūra na tāwaki makihe ki tau toluia. Ki tau toluia na tau he COVID-19 te ea ki tau tolu. Tau makihe ane ki tau toluia ni he kakai kotoa peia. Pepu, pepu, ta tauai peia pepu, ko tau ulunga ngai o tau toluia koi kai. Ka tūu haki tamasi i pasi pa mi ai, ka ne makai kuai a tangata aiki. E tūu eki re kai kuia, koi tau ngai ya. Kali ke koi koi koi ngai ulunga ngai whakapa apaya tau tolu. Ta ko nei a kuni koe, o mahu inga koe koe e tau, e tau tau fatunga matua, me tau values, me tau maen koe ki ai, ai fo i wha kuni koe tau tala ko tato. Ka kakai tato, ka kai o whapapa. Ia, he? Ta ko e mahu inga o pito pe ia ki ai, ta ko tau makehe anga ia tau tolu mea te whainga mea, ma te whainga matakari pe mamai. Ko o kai kai ke ia i koe koe koe tau tolu, ne whanai pita tolu ia i he lotu. Pangai ko whamatala koe ni nai. Ko te lama bēki whakataha pe he a ko au rohe o ku whewe mga ngai matakari ke ke. He kai te lama te whakataha kau a kakai o mai o a ki wharukunga kakai a ki lotu. He ko rohe mea bēki tonga ke a ki siasi ka lama ke na whakataha. Tēnā tuk alewa na tofu atuha na ngai siasi. Alwa te katolika a ki kominio alwa tuwe potuwe ki siasi pangai mea pe. Ka koe na ulunga ngai o tau tolu koe ki ai. Ko tau makehe a ngai. Makehe a bita pe tau tolu koe ki ai. Te aku kakai ta tolu tau otu motu a ngai. O tau fitokoni ake. Ngoni pe kwa ngai ulunga ngai eto ki lau ki ta ia. O ka pami na fulahe o whakamo ua mga mek. Ko kai social media na whakam mek. Ka kakai ta tolu ti tau. Mua aki pe ke tau whaia ofa. Ka tau whaia whaki ofa. Ko ko maunga. Ko tau tolu to ngai koe kakai a unau. Unau. Veke ke fai off. Te koe hange koe ka kata wota tō ngā ue, ai pege e fwake pē me e koe, e sai pē e te mau mai me pē. Koe whainga ulu ngā o tau make e tato. Koe pālangia e tēnā nā i fuka, te se fuka pālangia, o koe pōngi pōngi koe, koe moi whaka wesi te ia, i kai. Te tau tato koe haki i kalapie me longo te me koe ma whainga paanga ha. E āre se ni tia koe kia, koe ke mara vono kia. Ko tau whainga ulu ngā ngā whakatonga ia ko o tau makehe ai ki tau tolia. Tuanga te e tau lotua tau tolia, poku moon, poku longut, poku kai ki nei ai, kako tau tolu, o ku makehe tau kakai. Ulu nganga makehe, kako ka whainga whatamaki, ka ia e tonga e tokoni. O ku kau ia e ngai mea ia tau tolu, o ku mau inga au pita pito ke tau sio ki aki. Ako e koe taha kun koe koe ki aki. Oko ki tāna ane ko tāwe mia e fitu tolu ke tāone. Ai mai mo e hā ere e kuin sālote. A Britania he ki whakana whako e sangi hai. Oko hā umi he tau tangata no tāla noi ko ia ho ingoa e taine London. E hā ere ha ia e sike lunga whāpapa ko e tui fo ia. Ke o heina whātaha me kakai whonua. Ko ni whakapa apa. Ia kuile di sapesi. Sa kuhiri eo fe kunu anga koi mamani. Sa ku ilo ae tato i tonga e koni koi kiai. Sai, o ku mahu inga ke tau puke puke fe kunu anga koi ya. A whakapa apa. Sai, ko ilo ake koi koi koi tato luku tau ki maki hei koi tato luku hei ni koi kiai. Kakai tato luku tau whakapa apa. Ae ka fuya ka mo'u ina ka mata misi, na ka mata mi fare la. Ke ulunganga ko ya. Po ya, ko ulunganga whaka Sesu, Christofa, Sesu, Kalaisi, na lehanga ilo i ia. Koe kui nia e ki otu motu anga wha koe ki motu. Tu hei fo mea kotoa. Ehe lehanga wha toa ki lalo. Ma ne wha masiwe siwa kai tai fotu ki mamani. San? Aho ko ya. Tala noa ia e ulunganga ko ya. O kun sala te ke ko ya. Ko hinga ko kauia ye ngai ulunga na tan tol ta ta fi fanu ta ya me ko asi ma to ma masi e ko ta ma ko ta fi e ongo ko to le le ko to ge ke fa no ka e ka ko ko ta ulunga o wale me ko ha me ka to ka ne no pe ko ki mo tu e ko ha ye mo ma ko i ka ko ke ma ko lo ma to ko ta ngai ulunga ai o ta tol ko ke e e lo ton ka fo ke tu ha to ta mi ni te fa ma lo a pit e ma fa
1: ma lo te mito episodio ki pe la pe ke tok fama opo whakataha i e moi konga no wa. Ka ta oange moi ki whae maare e kone uto e koe ni ki ta kolos ke on whae whikau ke na tuku mai hana ki i tāna ki e koutui una whiwhia o pito hei fwoi ka veinga koe ni ka toki oska ka toki hoko tai pe te vita e tau tuaki moi ke a tau ki fwoi hiwa te vita mak te ma fwoke at
3: ka momo. Whamalo atu e, whamalo atu e pishop ta pehe kia uena whamalo atu ka pensimani vai no Pega ta gesto ki pa mo loi moni pailate o mo kama ki ta porka ma pom pom ka ke e fe fe ka o nivel e foka na te ko ko ha ha ta na ki mai o mo fe fe ka o a o mo fe fe ka o ta ma nga u e ni piso pe ka foka ki vela malo
2: o de ka ki ka ta ma ta nga si te ta e ka ko pi ko mo si ko paula le veni e io va malo a tu episode o wilo ku na pangapang maari e kawe ngā nia pe mo e talanoa ko ke whai ka tupe mua ke hawa tu se ma ki whakau kau tuan e ma kei tō mau e he whai ngā make he anga o tau ki whonua ke talo e kutupu hake i tonga pia nāku ilo peko e kainanga au e whonua pia Nāku nofo pe, nā kai te aha mea nāku iloia e au, ko hoku nofo anga pe koe kainanga e whonua. Kai ke aha teunga lang langia, ke ake koe kau awhi wala e nea fio. Ka koe ngā koe tu au, e mahino kia te au, pe aku oku whanau i he tonga, e whainga nau nau koe ni e pisope. Ka mea ko maari e i ai, pia ko tau makehe a ngā, ko no ai e tao wala. Ai e tao wala hai ho tau konga loto. Makehe a ngā i e tō ngā, i ha toi whonua i mamani, ko i ngā uka i ho tau teu ngā wha whonua. Maari e he hanga he tamakoini ko toke tā fotu moko fisi. Oni hanga o taranoai, ai faka loto lahi i e tau whanau o unofo e whanua muri. E ni hango whamatala i uhinga e whuirea koe koe tau wala. E ni tarangi ki whanau. Koe tau wala, koe mea u wholahi lalo, koe whala ke whai ai e tau tu. Pe taimi koe to o ai e tau wala, o hai ho konga loto. Ko hange ia o hake whanua, no no o ia koe. Koe mea ia tiki laukau aki. I o whanonga, i a whanua muri pe uke iai. Pe koe mōnia, koe kua ngani, e tau sio he tau whanau, pe koe wha malo ke kau taki, community tonga, ai nau hanga o teke ke malohi ai renkwiti, wike o rea tonga, koe tau ngai pōri fesi, ke omi ho tau ulunganga, ke whakalotolahi ia ke tau whanau, pe nau pōre pōre, koe pusio koe, lere holo, e nau pōre pōre, ai tui e tau wala, he nau no no oi whonua, o talagi mamani, koe tō ngāo. Pe kata hea mea kou, kou fiafia, ne ongo ulahi fau faua, ai ngahi mea, ke talanoai, ai makehe anga ho tau tō ngā, ka koe efu, na e tā whaka ingo ingo ai i mise o tua he tonga ko tau make he anga aia ko e efu na e ngahi aki koe muau o hoko koe tonga na kai ke whiri koe koe tonga koe ka koe hunga koe hangei koe tānoa na ame piso pe o ku hapai ki tau tolu he kou nā nite na e whai e pō luaki pe koe tūpu hake beha ki tamasi ia whanua muri no no ohono tā wala pe une pōre pōre aki toki whai ei pe turi mui ko tau ulunganga ka ko ngā pūre taimi teu ngā tātu he komu atu he bishop ka whoki atu uena
3: Ia ko whamalo atu e one vela eh? Ko tau taimi o se tau minite taha pa me taha whamalo atu bishop pa pe ka uena ka uate tau tu aki pe os pa atu ma tau fasi pe a tau toki hoko atu lewa ke kong au a koia e tau polo kalama ki e pongpong ni vera te teo pe ke tue tuku mai pe amoe kaveinga ko hono u a koia e tau polo kalama ki e pongpong ni ko whamalo o foki ki e kautaha ko ni Planet Cast ki e pure ki a tuuta pe a pehe ki a vai malala e nau toko ni mai ki tau polo kalama kaje ko tau tua kieni ospatau to kio kua malo. Nongono ko matua ki je wikeni malo vai.
4: Malo apito te vita pe ato e befoki ai fatap ke hou eiki tau maa foki ai tonga ko toa pe mo mea mai. Ke i fai ai befoki ai fua fatongi ai kautahani ke tonga ko toa pe na unai fie mao mea lere. Na elava ke tiriva te iuti he wiki kuosi o kalanini pe ia pe mo mea lere foki me i katikati. Pe alava foki o atu mo ngahi SUV o manakoa au pito ia ko ia koe whefonanga aki ko ia a whamiri pa na lawa le reo tiri wa tue u kosi ka pa u mofe ma uke mome hanga tonu mai ki ai o wala hanga tonu pe ke pesi ko ia Planet Cars pe ke pesi ko ia a akoe vai ma ala ana toa kalau ke mou mata tonu ai ngahi ngā ue mo fuafatongia ko ia Planet Cars o kwhai ke kai ngā fie fie au ki te kai ngā ko ia koe mau ate nau ngai mea lere ko ni koe fuafatongia ke whamiri. Ko ia kai ngau ke ilahi au pito peta ngai mea lere kalas ke ke tata te fito foki o kufie mau au pito ai yuti e. Ka kulahi au pito ngai lanu ke ke kalas ke ke Ford Rangers mau me Toyota pe amoe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga ko toa pena mo mea maa whakatawa mo mea lere. Pau e ngata hea ki mo tolu ko toa pegu mo whanongoa mai re te oni. Mo whetu taku mai ke te ahe wawe taha ko iha kwa mo fie mau mea lere ko tau finance. Ki mo tolu ko iha ku learn a license na elava foke learn a license o tuku ate mea lere uko osi. Ki mo tolu ko iha o mo vahenga pensioni lava lere ke utokoni atka ki mo tolu. Ape mea lere ku mo loto ki ai pe alava foki ke tokoni atka pau kai kia hao laiseni. E lava pe kautahane toko ni ka te koe ko ia ke mao ha mea lere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni maono walo, pe ko autono mai pe ke ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i onehanga, ka mou mea.
3: Whamalo foki e kautaha ko ia Planet Cars, ko oa te fasiko ni, ko no taitari a pe mou tolu, mou mea mai ke tau polkama, pisopta pe ka weina, pe ka onevela, Pea pe foki ki a Maria Micaela Lapota, Nau Javiri, Josefina Fonohema, Solomone Taapalu, Timote Sini Manmua, Pea pe foki ki a Nau Pese, Pirima Vete, Hokilani Kustafu, Takresto a Tukia, Peka Pensimani Vaino, Loi Mooni Pailate, Pea pe foka Alani Moa, ki a Taulanga Matai Tofe. Pea hangeko mea kou tohi mea koe Alani, koe tolu e ni a nau tolu koe taha ai, nau ki iwawea ke houa iwa, kaku nau aluna tolu foke a pongpong te opule lulu, ka nau aluna tolu pongpong pule lulu e. A te pepo e fasini maa usan Samson Tike, Peka Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Fred Pani, Saia Tayone, Peka Wate Tolutau, Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia,
5: Kiko.
3: Afu Kaloni Hea, Pea Pea Foki Kia Topuluka. Motolu kotoa, mo ihe ngalua pe, ko wate fasini maa motolu, ka kwaike motolu ya ke, Pea Pea Kaki motolu ihe ngalu ea. Fana hopo ate, ko wate pe fasiko ni, pea maa kwa motolu, alani, ko fasi hieni, ko kapena, pea mihe taulanga mata itofe, o kune oate ofaloto, ihe pongpongini, pea maa kwa motolu kotoa pe, mo kaumai ke tau polkalama, ihe pongpongini, maloo.

0: Ko e tata mi osta mi te hiva pe a mi he taha e pong pong ini pe a ko fatao nge pena angule ni atu e Alan Moa ki e tau langa matai tofe e tau fasi ko ia ki e pong pong ini a ofaloto me kapena ta fokene ngai mai moa e tahine kuini ki heongo api ki atalanga pamo vai popua ka e tua atalanga i he St. Andrew ka e tuu a vai popua i he hala seluini pe a toki o mai reva whakatau ato a vai popua ka hiki mai peo na tu whakataha i atalanga ai ka e tuasilas a vai popua me i he landscape ka e tuasila leva atalanga i St. Andrew ko ne tu uia ngo api ta ko tu ite ko mahino ato ngai mea o mai mo atai ne kuini ki he ongo api ki vai popua ko vai popua ko api apure anga episope na o mai ko whanau o ako he ni o na unofo ai kana tu uia selui ni to ke hanga peta hai ne kui ni yang mao ki api koe hono kau ngā ako pe ke ane whakatau rewa atu rewa a vai popua ko na hiki mai peo na tu whakataha ko e hoko ia ko fu api lahi au pito au pito a vai popua pe a mga talanga ko e mahalo pe kuong lele ya te fasini kake e vela ka foke atu kate koe ke kini imai e tau kavei ngā koia honoua ka tau toku i hoko atu osta mi te honfulu pe a mehe taha tawange pe kuong lele ya te tau polka mai pongpongi malo ne vela
1: Io, malo apito te evita, tau mafana he, whanongo he hiwa he. Mai moe tai ne kuini. Tau foki mai ki ho tau kaveinga honoua, e taha fokene kaveinga maari e lahi au vito te evita. Sio he kaveinga ni kouilo, si si hoa taha no tala noa, kaveinga wha mafana lahi. Kaveinga honoua, koe kau taurege reka, koe vaas koula, koe matai koloa ia, e ngahi koloa, oe tonga monia. Kau to e whahogat, e kawinga, koe kau tau reke reka, moe vaas koula. Koe ngahi matai koloa ia, oe ngahi koloa, oe tonga monia. Maari e lahi o pito e kawinga. Foke atu e uheina?
0: Io, ko e mea ki mua pe, pisope mo uheina ke foke atu e. Kau koe kuki i tāna ki pē, i e kawe ngani e pisope pa pē fōk kau whanongo, ange koni koe lau, koe kau toure kere kā, koe vās koula, oi koloa ia, ai ngai koloa, oi tonga moonia. Koe te au koe ki e tau fitu noa, pē mantui ku te au ia ki e tau whakatoi tapu ku te au fitu noa, koe lau ia koe vās koula. Pē koe te au rewa koe ki e tau walu noa, o ovai o kui re vai a ko ia ua u ke a ua u ko e ki he ku ke ova ko e i he fitu no a e tau pa ko val no a pe ani ku tau hanga ai ko ta ko te a u o val no a te kui o ua pa ka pa to ia o hi va no a mani e ke tau ngata na ka tu re va mani e e ko vi ku ne ma o ia e tau e ke re ka mo ia ua u ta ko ne hi va no a re va Ta ta unha ave a greva fo irea koia manie. Koia si kan alu afe, eh? Koia, uena ka pa foki atu. Malo.
2: A fa malo ta pito e tole o nevela. Tu poho no tuku mai e konga hono ua e tau kave inga mahu i ngā pea ku fa malo te tamaka o toi. Paloloto mai, manie, to atu au pito. Pea koi a piso pe te mau kolose atu ko hi koe ka vinga ana ko os tuku mai he ongo fai whikau. Ka ke hanga mua o lawe i mai, pea mo ke whaloloto mai e tau ka vinga, i he pongpongini ka e hui ka lawa ke utu atu mea i hatau whihu i. Malo pito piso pe.
3: Malo pito o lonto te ku tau eni he kongo mau inga pito tau mai ke tau programaha pongpongini ki ai. Ta ku ta fa fita i te ko no inga ku ta ka u heta la no ai bon bon ko ni ke ta venga ma u inga ko ni re fa na ka venga ko ni o ku o ko e ko ta u si ba da to lu ko i ki ai na mo e ko ngai maka a ko lo ma u inga ta ha ne o ko e maka ko e ametisi ko e to pas te te wi ka dala e ki ko ai fanki maka ku ai no ke e maka koe tau sio mai koe ki he ahoa ni ke koula mo e Siriwak mo e Polonise ko ngahi mea tuki mo kai he ahoa ni e wai ngā ki ai wane ngā peo tau sio ki ai ki he ki Polokalama koe na e Siasini o ku fu whakawhiwhia ka ku whamore mori pēsi iai ha utamblea pa ko ha humata niu ka ko yo ngoi moni i loto moni ha ku whakapa apa e tunga kone o ku lega o tāna a mo sese ki ai e ni sāme e mo sese ki ai ko ngahi aho o mau ka u ko tau e whitungo fulu e ka lahi o tō ngū, e a unai ki e walungo fulu. E ka hoto, koe kauia, koe tawhaake koe ni, koe ngai whakalalaka alu koe ae, oe ana koe ae mo ui, o kumari au pita koe ki ae, ka o tō ngū ki ae ki he walu, ai e koe waki ngū ia koe ki ae. O koe uki fina eiki api, na uta langi ka uta ufa fe tai fa fe tai ya bu e tai ne e islandi tu ko ga lo lo hea ho ausia ai ua e mu ka va no ai ta ko si e lon ta ka ka ta si o ku o ku lava ke te mata to feva ana ai mafi manga ai fu uivio i taniki o fra na na wa ga ta se ko ko au ko nia o ku pehe ko tunga ko ni ku wa o ko ngu o ku ya ya ai ngo i ke tunga fra sino fra mo mo ra te ta hiwa no ko ni ia o ku ke nga au e pe ia ko me ko ta ku la vai ke te hanga o to konia fa na me ta ke pe ku ve ke ke to konia tu ke ti to konia ke o ku mare ve da sio ko ke ha Ka ki mongo ka tau alu koi ki e ni, o kwa whana tala ofa ko mea koi o koto kanga ke. Ka tala nga koi e tohi kwa Efeso, o pehe koi. Sa pa apa ni o tamai mo fa e. Ai toronga ho mo ui, pe funga kono. Pero kawea e, se koi ki e tafa ako ni, ai ne mahu inga au pito ai koloa koi ni. Sa koi e, ko tonga e tu ka fa pesetti ko tonga me pe u to ko ihere fitu a se tupu ata uno ni mai a ke ata o ko ke te o sia pania u to ko fitu u hiva mano tupu ya ata ti a u ya ki o nga ya o ka sa sia pania e fonua ma ke hi a na ko e tu ka ko e da su ko eta Ka koe ome ai whakau kau koe ni, koe ngā koe ke tūnga pē i ngai tūnga statistika ngai whanua koe, ka koe ome ai whakau kau koe tau ki koroa pē e ni a tau tōlu ai tonga. Si kau koe vāskola e kou tukanga pē ke whamatala ku whai koe e makatonga rewa. He kai ke vāskola pē a mui kau kama mui mātua whamtanga tā ia. Ki ai te koe hape hane toko ni ki ai. Pahalo te ta whafo ki ai ku haupi o au au. Ma ukau he au au. Ai te ka kama koe hape. Te koe tau sio koe ki ai o ku mahu inga au pito. Tai koe tau wakai koe ki tau ki. E ane koe tau nofo koe society. Ka i ai ha ki toko taha pa toko ua ya kolo. O ku au na unguo hiva. Masi koe mea whakawhiwhia ki. Ko tala no maari e koe whakatalu talu e whanunga anga e koro koe ya. Si au ataha ke tau motua koe ya. Pea ku mahu inga o pito ai ta whaaki koe ni. Ke tau mahu inga ia. He koe tau koro a pe ya. Koe mahena fuene family e Lontoni na tau mahu inga pito na tau katoa ngā i mai ai White Sign Day pia koe whakame ki tau whanau e na tau katoa ngā i mai pia moe sāpate whae te lawani moe sāpate tamai e koe fwoi tuu e koe tuu e koe ya o kikai ke si ai hano aho ia o e tuu ngā si ai e tau koroa Kau koloa.
2: Mau nau pit.
3: Kau mau ni koloa koni. to meni ko malu ko ikai. Oh, tu ka tupe ko lo aya hena ke no fana ka paulele mato ke so pini. Tu ka tupe ya hena ke ke ai. Kago ko ko ko ko ko lo ako ni. Ko no hika aya. Faka puri puri e mama ne toma. Ko pala ni ko ke nao pena to. Ko ko lo ako ni. Lotu he taimi ki he taimi ki he taimi. Mā kona e nao kalofia mā. Mā kona mai nao hōwhanga hau. Koe nao lotu mai nao whanau. Lotu mai nao mōpuna. Mō ka hau e whonua. Mā e lawe a vela na pē mā te au. He lia ki ukai pē mā neo ni tonga. Ki tau pula kala. Oku ia e mā neo ni kukari jau ke tonga. O ki nā tōlu ia, o ku haamo ki ai. Koe fōilea, koe haamonga ki ai. Koe tōko ni koe whare, a kato ko ni koe whare whatāku tānoa ki ai. Tāku taimi ko ku hiri fōnga hi pōu koe haamonga koe ai. Tāku hau ka whare ma aweke ngai ku pesi ma ngai mea kotoa ki ai. Tāku tā uomo ilewa tā tōlu ia, o fatu lalanga he whare la lava. Lava ia he ni si ka wai wai koe. Kau tak aku maafkan aku lah malay tak siok kiai. Tapi kalau nak mohon itu ada ia kiai. Tahu mana tu? Aku dah minyak teh mai ikaw wayan. Kau tangguh teh kat melek kat al. Tahu apa mua? Tapi minyak apa? Pangalu itu tu. Ikat teh malu lepas matu kita tu. Ita faham apa yang tak aku kiai. Pagi minyak aku Ogunga hale tātolu ke. Ka koe koloa fufu ia koe. Koe lotu ia maana. Koe nana wha koe kao wai wai hangu te hangu te mea te. Ke hea mai pālangi e nufa lau lau ne se niti to koe hae me me koe. Koe tonga o kumake. Na koe hono mahu inga ia. Ka fokiatu, ka ataku fokiatu koe kose minti e wata. E lontoni ki tautano me ngo fai fikau ki ai. Ke ka venga mahu inga koe ni malo bitu ka fokiatu.
2: Ago famalo to e episoke. Ago hangi ko lawe ko na onna. E fulolo to mahuri nga pehe e ka vei nga ni e. Ago hangi ko vabe tai mia pa e si ia. Kaike te uhanga pine i loa te un fwe feu iko niko katao tai mi lawe i ma ia. Ko hi patau to kwa os lewa ko hi ke hoho mare ma tau tai mi e. Kataki lawe mai ange ki ono mahu inga a kihe tonga. E tau tokanga e kina, e tau kau tōre greka, peko e tau kau wa wau, pe peke vā skola. Pea, ke lawe mai ange kia whahinga vi sone, o ku tuku iho loto, ko hono a whamahau i ngai, ki nau tōlu, o whaka ilo ngai ma kehe, a ki nau tōlu si e tau kau tōre greka, mo e tau kau wa wau, ka ko e tau ngahi vā skola. O ku mahu inga au pito ia. Pea, ko tipe episode pe te u, a ke tōku whama opo mai e ose tau kawe i ngani. I he pongpongeni ai uhinga na tatuuta mai ai i he ahon ke whonuani koe fwoi kawe inga koe nipa. Kou tui o ku fumau inga au pito kou tui a kau fuke peka koe ke lawe mai ki ai. Malo pito pisope.
3: Malo pito lontoni pia koe o ku Mafana pitu pea ku lau maari ki ta anoa ki he. E ausia koeni ai tafa aki koeni ki he kau wau wau. Pagoe vasko ula, koe fefine fita, fefine ngāwe. Pea koe maino apito ai nawala mea i fare.

0: Toko ngahi, toko ngahi e tau, i tonga e ngahi mea lahi. O tau nofo ke tau, ko ta hako ulu nganga mai ako sope, ko kata peko e ako sope, hako fa ulu nganga, hako fa e fika mo mea, te hako pei api, e? Ko e mafna tae, ko tala no, ko ni, pe taimi na nofo e me ku kui wai api, o ku ta u walo, ua, e fina gita niko ya, e? Ko e ngahi le lei ko toa pena e mai e mele mafi ke te he fina iki. Na i Australia ni ta ofitu, pa na oi ki Solomon. Ko e ka taimi ma fili lotu he taimi ko toa, lotu he taimi ko toa pekia. Pa ka fu, ko e mahu inga ia ko ia, e oku tai ana ta tau. Pa te whakarea ia oia ko e koloa ia nai koloa. Si kau tole kere ka me ka wau wau. Ko ngai mea ko toa peko na ia sa o kai lawe ai sa me te hang ha ke ko mong a mata ke ngai mong ko fa se ta i ko nga ko ka wa wa e na u si o ke mong o si o ka si su kais na u si na e e na u mo ko ki ai de ko ya ko na u mo ko kai o pas ma ka ta to le nga o ko ki ai ko lawe ke mo ko ki he e tau polo kalama o tau keimo ua ko tope ke whare tu pou. E ka aina. Tau keimo ua ko tope. Ke si kau wau wau. Kau vasi koula. Koe kau fende fita. Koe kau tou re ke reka. Koe mana koe ki kolo koni ko risita. Koe ki kolo koni ko risita. Koe kolo ya Timote. Koe kui a Timote a Lois. Ko kau yang ngai fai i wafi ga ya kita masih ko di pe matu tu of kala u mari ya ya timote to ma paula ki ulunga ga bom ber kana kai ka mento kana kai ta hai ko hai na vi ko timote fai ai ko siu ta kone ta mai ai ko karis ko sen kai le ya ko loisi ene kui ta bobo ke tō tāko e. Pero kau e ngahi makatu unga e London, ke oku mahu inga o pito ke tau whakatoka ngā ia ta whako e. E kono i ngā o tau mahu inga ia, he koe koloa ene ngahi koloa. Ke te au kai pike te iai, ke whakatatawa ki a paanga, he panke, moe fumea lele fo ou moe ha, me kutoa ke whakatatawa aki. Aho no mau inga. Ai tōre ki reka, ka wāskoura, ka se fine fita. Tau mau inga, mito ke tau siu he pōni kai. Tala nō mai pē mo yunga whai whikau, ok mau inga, ko hea atie nā mausia, ke tau whi vahe vahe aki, he ka vinga, mau inga koe ni malo pito lo Antoni, ka whoke atu koe ako tau taini. Whaka
1: malo mlahe ati, so pē ko tui.
2: Wha malo atu, eh?
1: Prosia tu te
2: uita maka mo Onevela, malo. Io, fa malo a pito, ka foki mai ki a Onevela, ai vela, ko ui ko koni ku tuku mai a taimi ka taua ki he pongpongi ni vela, eh?
3: Koia,
2: Ko ui ngā koi mahu inga koia, koe pe ku e mea kou loto, ka e psio koia ki he vasi koula.
3: Koia,
2: Koe vasi koula, mahi nupe foke tau tolu ka foi vasi. Oku ia no mahu inga pa kwa hano teo teo. Ko mea koko koloto ki lawe mai kia i he pongpongi ni. Ko fei tu uko ia oku tau hi ai ai vasi koula i ho tau fare i he tau nofo. Hange ko mea kone lawe kia apisope ane nai koe. O lawe kia ane nai vela ke tau wala. Ko mahu inga e tau wala ko mea kufola i tau tangutu ai. Pea koe aha peko te tau to ai tui. Ko fonua ai ak tui. Ko mea ko tokanga ko kia i e pomuni. Ko fe ai feitu he fare o ku tau ia ko loa mahu inga koni. Malo vero.
3: Si malo vero e te vita. Feu i mahu inga o pito ena. A ko mea peo feu nga mea i ho ta fai fe kau ke ta tala noa. He ki fo i tuanga e vaa skoula. Me tau si o pe hi ngahi api kotoa pe. Ua iho no loto whare te vita. Ako loto whare, koe whetu ia, ko wha mao pōpō ai, he kau wā skoula. Ai whamiri o whai ai, ai nau whawhamiri, bai mo nau pōpō. O whai ai ho te

0: I ai ai family ko ia ki atunga o na u tau lava peo tala ke o ase ngai fua kwa ke ko ha ka u ku to i ha mga i vai e tala no be ke i fol fola nga fa e be nga i vas ko la na u fai nga i nga u ko ia mo ni o pito tala no ko ni fai e piso pe e ko tala no ko he wi ke ko o si e tau si o ke ngahi palopalema ku hoko he fonua i tonga. Koe mea koe nau talanoa he mau fai kawa nai fai, pe koe whakalanga talanoa nau fai ku oa na fai haofo ai. Koe ngahi vās koula ku o omi he ngahi whanau, na omi ke fonua muri, fai ai se nau fei ngā, pe a se tolo e nau nofo, pe a nau omi kotoa e nau tolu. E kau E ngai fwoi vasi koula e whaamiri kotoa. Mi kotoa ngai osi kotoa mai ngai vasi koula e ki muri. Pea koe whaamo niena na ki tala noa kei pisope. Whakalakalaka e ako. Tu maari e ngai whaamiri. Mea kotoa pe, monu ia ngai fonua muri. Koe ngai koe ngai vasi koula, koe nau fai e lotu. Na uom na toi teha mea na toi fai. Koe nau lotu pe, o fai hono hufia e whaanau me whaamoko puna. Ni nei lava mea. Manatu ke taimi na tau tūtai e whanwani o whahoa e pisope bea mouheina. Ta tau be mo Aseria, Amerika. Mo hatoi whanua muri be. O e tau hauna e whakakongo konga. O au kia kuonga u lava omi e kau wai wai pe tau omi o tau hieni. O vea kou mahui ngai, whamarimore kou ngā kou kou kou tāri koe hange koe mena e whiwi e te vita. Koe nofo anga e vās koula. Koe vās matalai a kau te tau hūka whare. Kono tua ngā tū pe ila i loto whare. Koe nofo pe he loto whare. Ai vās matalai a kau ni hanga. Koe vās koula ia. Me koe iau ni hanga fo fungai. Ngai matai koloa koe ni koe. Koe ngai whamiri. Monu ia ngai whamiri. Si nau tupuhake ai whanau. Koe ngai vās koula ia. O e mātua o ngā ue. Kai tuku mea nau whalala. Ke ngai vās koula koe ni. E ka wai wai. Whai hono tauhi. Whai hono lotua ki nau tolu. Au ke tunga na wako na ki. E whānau. E ko vea kou maari aki. Uk toi kau mui kau wai wai hono whakaloto lahi. E tau whānau ke nau pore pore hono nau tonga. Mana tu e si whenga whakamoko puna. Ke nau rea whakatonga. Ko ngā koe nau ofa he nau kui. Pe koe nau ofa i he kau wai wai. Koe tā hea matai koloa mahu inga. Ke omi e ngāhi wāsi. Koula e whaa miri o tuku ho tau ngāhi loto whare. Ko loto whare e koe ia e whaitu. O whai ai whaa māo po opo. Whai ai e talatalai whare. Whai ai ho tau wakone kina. E ngāhi wāsi koula. E whaa lau pe moe whaa mōpuna. E leita. Ko kore peka koe ke hanga fua mā popo. Ai tala noa ko whai. Ko ngā foki hanga te vita to e whao i atu e ngai vaskoula. Ko e whahinga koe fitu noa koe vaskoula ia. To e tala noa te vita ia koe owa koe mea koe au au. Pea koe whakalaka koe mea au au au koe ke hiwa noa koe oi au e. Koe maari e. Koe sira te vita ke taimi koe ia. Taimi koe alo ai koe ke to e lahiang e tau. O kui where vai vaskoula. Una unofo i where taimi koe ia.
1: Ni ko fa malo atu e vela ma me ko ni ko ke tu mai ke te fa foki mai foki fe wi e ku fe wi ka ko ka ku mahino foki ko vas ko la ko ka wi i e koloa ma u inga e family o tau tau he tau tolu pe ka to we ia ai ko tau me ale rei ko to ape e tu ku ko i fare ko he ka to we ia ta Vas koula pa ka parte ke te alwa ko wa e ke tu ko ipe me atatau ka parte ke te alwa ko o ya we mani e ke tu ko ipe ko uinga ko mahu inga ko uinga ko no mahu inga ko ia ange ko me ne lave ko jai ko e ko tau fo ke nia me ko sa ia episode ai hoko ko ni a fratotolo ko ko uhi ko historia ni o tau family. Ko family ko toa pe kuia hano historia. Te tau foki ke kamata anga ko ia o family. Ka pau tau mau. patau paka pau ikai te tau fekumi ki ai kau hi ko tau whanau ke nau au sia ta whakoni kake
2: ko whaka ma,
1: ma, ma lo lahi au i ta whakoni pia ko whaka amu pe ne ongo le le ia te tau polo kalamani ke kau a whainga koni hu mai ki a alani moa ki Hawaii pa pe whaka meria me pahulu sika ngaluafe pia pe ki a riekina pousini pia more koti tonga Fomalo atu ka moto boka ma kita polga ma ko ya ye pong pong li kaje vela pa te ha me pa ta fogle va ka wena pa mo pisop malo
0: io malo bro de data e u io fog ya tu e wena ko nga ke to ange mai ko va be ta dai mi ko nga ke ta wa o ke ta mu ai mo na
3: pito ko atu fa malo la hi pito e Te tamaka ka mā, ne vela mo tāna ki mā winga. Ko ki tāna ki pē a kuia ka tā tokolosi ki a kapisope ko hi koe ngai whi mā winga koe ni unihanga whālute mo whāutaha e whukawenga mā winga koe ni. Aia koe, koe tū koe e, e ngahi a wāu, mo tōre kā me ka wāsi koula. Koe aluia ki he ngata anga e pe koe mā olongatahi e tau nofo wha family. Pe hange ko mo lawe ko na pehe ko fetu anga e vasko la mo tali tu he loto fare ko e fatata anga e fami. Pau mo e mahino. Ko ya uko e vasi o koula. Ko tau tolu ko fangigi vasi ya ki vasi si ki vasi li vaka. Ok fie ma o ke tau wau ki he mea ko e vasko la. Pago ne a uko e ki ai ko e tau ia. Tau ia ngawe, tau e tau lotu mo na mea ko ia. Pea mahu inga rewa ke tau hanga wha mahu inga i. Pea kou awe wha mahalo ka piso. Piso pe, te mau foki atu ka te koe kou hi, koe, ne, atu pewe koe ni, koe hae me tuku loto i ho tau ngahi loto i eva skola. Sai, i ere pehe e, koe hae rewa hono make he anga. Asi, kau tōre kereka, va skola, kau a oa u, atonga. Pea, ke toi lawe i mai lewa, ai anga ko ia e tau ngai fatongia o don ke tau fai. Ka fokiat malo.
4: Malo Victor, o don. Koe kau ia e mea mawinga pito, koe tau se ope ke omi ke ofi ame ke tau suke family. Koe kina tolu kon koe he vas ko ulamo ya ua ume toure kere ka. Koe foi misi ni e, koe foi mafu ye family.
3: E mafu.
4: Te aluko ngā ue. Te aluko ako, te ke aluki whē. Koe, mi sini e ni api koe ni koe ai, koe ia koe ni whai koha tau. Tu waha a he whamili, moe o tu waha koe ia koe ulotu. Te kai tala mai a tā ia, koe ki nāu tōlu, koe te iaha te i he nāu whai kui, koe nāu moui, koe lotu pe. Pea koe konga ia mahu inga au pito ia ke tau sio lo loto atu ke tunga kong nau iai. Kuna oma e koloa ke tau whangamopuna, ke nau whangamopuna, tala talai whare moe ako nā ki. Ko nau tolu ke iai. Te nau rea tena tele whakato ngā ke kaure ka. O maheno pege ki tamisi i. Iai. Kata ime taha nihu tau whafua, tau loto no me tau whanau. O kuofi ange ia pe moe kui hu whangai whatapu. Ko hono hinga ia ko ia. Pea ko pae e whainga mea koe ni pau au peo mako puna. Ai ofa whaka mako puna. E te uta ka tae a taa ngā te ki tamati u te ofa. E mahalo ko ngō mātu a e tu a te motu a e kui o tafulu o tāvare mo ia. O ku mea koe ni koe ofa whaka kui. Koe ki mawe kau pālangi. He na whaere i petam si ia pe a hu pe kono loke no mohe ngā tuku ia. Nā ke mo ia ki ai. Nake ke olunga he kari loa, nake ke whakari kesi, nake ka mui mamma he tamisi goya. E a pitu pento ngā e kia. Ka koe mea o ko ko nofo ka koe kia, te fufoi misi ni ka fufoi, ko mafu e whāku. Toka tau sio ta tolu i kia i koe, ke tunga he i he society, koe kia i, o ku nau taki mua na ta ngai ulunga ngai e koe molu malu au pitu ka naurea i a whainga, a whainga mea koko. Te aku mawe ngā upito ke tau, ia, ko tau tangata koe i hengai aho ni. Koe hui ngā i tau whakalakalaka. Whakalakalaka, whaka ekonomika, he poto, me mama, me koloa, me mea koe ia. Koe ia, ko ki nga tōra.
3: Oh, nā upito.
4: ko ngao ke nana fai ko ko ko sa pa ta ko no ta he ta mi ko ko le mare pe te te gure te pa ya tu a au fitu le ka beli ke fitu ke ai ka ko ko ko me ko to ko na ko ku mo a ko ko tu va ko ko ina de tolonga ke si ka wa wa u ko ke ai sai ke tu ko ta ni mi ko han ko ta si ko ke ta tolu ta no fo ko muri ni o kai ki tau whātoka ngā i e tau whāki koia. He tai mini hi a ku tau mia, ku tau whāki whi rea koe ni koe tau mia wha mori mori o ngā oia ke nai tau mia pē ke hāma. Ka koe ne mahu inga koe koe ki nāu tōru koe kia. O ku mahu inga i a tau tōru. Ke tau hanga o ilo, ta koe hange koe ngai koe lape koe ki he vāsko ula koe ke vāsko ula mahu inga i. Ako mana tu au koe ki ai e tala noa o alapasita. Alapasita ka fo isi aia. Ka fo iwa asi ia. Ako loto. O kui ai lolo monia. O lolo nati. O lolo mauina. Ta kono whaka puri puri ia. O kau loto whare te tau tolu. Ta mai mo wha e. Whanau mo whaka moko puna. Ka koe lolo mo nia mo tolonga. Ka taulo kere kau tau yapi. Ka kua ki ia yo tau aki. Pano whakapuri puri ia koe ia. Koe manatu ofa mga mea koto ape o tua. Manatu ia koe ke maane oni koe ni ki api. Kau tau re kere ka. Koe mo oni koe kau ia ngai mea nihi. Pe kai manatu pe tau ke tangata pe. Ku ta whawhito aki pa te mini, ko ki pehe ku tau tai o whato ka mini, ko ika e. Ko e taimi tāte si whawhano mo e ngai, ngai whitu. Ko si tāwhulu i ai, e nau tōli si kau tō reke reka, na ia, e. Ka ko te taimi o te siwa nau tōlu na si mari mari pē, to ka ka e. Ke ai, ko e, e ke tau me te hene awane, o ki nau tōlu. Ke tau mai a ke tatau ai tau mai ulunganga me tau moui tau manate i ai kai ke te mei lama ngai umea koe te ahon kono hinga koe vasko ula pia mai ta koe e London o mau inga au pito pe ia i e tafako ia ke koe huinga ia ai kane inga koe ni ke tau sio lo loto ange kai mohono mau inga e vasko ula pono toka ngai kina ki nau tolu ta koe kai koe ia pia koe ki ai koe koe whakalakalaka ia ngai mo ui ia mo i lo tolu ia kon lahi nau tolu ia ngai mea katoa pe i api kaka tau tau te fito i he fatu oe ofa mo i vai vai manawa ai ngai mo ui i api koe kau ia ngai mea mai ngai nau tolu ta ku mawinga pito ke tau fatoa ngai e ta whaaki koe ia e no mahu inga au pito pe ia. E ki tātou luka koe, angai kou blabe koe nena koe, kia te au ia koe ki ai, ta tau wa pio koe hao, koloa koe mao koe le lei moe hao ki ai. Ka ku kei koe, koloa ene kai koloa. Si, vasi koula. Da moe hao wau me kau tole ki reka. Koe fine fita. O ku iho tau api, mahu inga au pito ke tau tunga ngai. Ka whoke atu ki e tau taimi ko inga i London, whoke atu ki e ngufai fika au maro api.
3: Iho a, whamalo ta pito e pisope ke he, ko tiku tawa umai tatoria ki he unu tatu ki he loloto, o fika waki pe amu fika me inga ko ini. Pa ku oke ki lea o taka pe e tau tol, ko e ofa a kui. Ai nga o fai o ku ke he au pita un loto. E papu pa pe hetea. O ku au le vai a ko tenko ku tau hanga ta e tau whanau. O si ke he a me matu a pe tau o turi. Turi ke mō mua ko mō api tu mai ta mai ki a pini. Pa ko fai ke he a e i he nau ofa a kui. Ka ko whanau hai fai piso pe a sleria o ku o slele mai hengai api a ko. O ku ai a grandparents day okay aho e fanga koi pa ko den ko ko lava tau ki ai o ku o si hanga e kaure kai ta mai mai kita to fakatata o to o mai mai me foi hiva pe to o mai mai ai fainga o fu lolo to bito ai ko ma nga ie ie ko e i ka venga ko ni e ka ke e episod ko i to pe ta o feu i ta ke ta o ko hano wa ka ta kolo speki he ki e ta ke o ta ta pa ne vela mate ta ma ka ke na ta na ki mai ma i ka o pito pito ta ta to fok mai ke fa o se ta o a foi o fa o se ko hano wa
1: Malo pito nivela mtevida ma fokiat malo. Io fo malo pito pe, ka buena. Vela ka ta foki mai hange ko lagua. To ta miniti ta fit ke ta mi pe ki he wa ko ha ha to ta na ki mai pe ko o feu ki a pito pe. Ka ki mua ya vela ko fa malo ka na to ko na ka mai le ko tonga a ri ki na pousin. Ta pe foki ki a pitala lilo kumisei kaloni. Pe amo vi katataf. Muto rua muto ka ma ke ta polka ma. Pe amo osa ya stua kalau. I he pong pong ni. Malo vela.
0: Io e malo vito te vita. Ya malo e reina ve ke piso pe ai. Ta ta no e ka venga maui ko coin. E ta fo ki dea e reina pe amo e piso pe ai. Ke no fo e fo no murini. Ya desio he mau inga ia koe ai tonga he ki foi koloa, ka koe ne koloa. Ai tonga monia. Ko ko ko ko le fa mole mole pa koe ka mea nia ke ko haku whinga ke hange u kau tu uti peiti i e whaka kau kau ni. Ka koe usio ke he tonga monia, kai pike nau loto nau tolu. O a upai pia ki ha nau whainga ta ia e nau no, kai pike nau loto ke ave e nau mātua pe koe nau kau vai vai, ke whare kau vai vai. Nau si efi tu ua pe. He kouunga.
3: E nau whare.
0: Ai ofa, ne whai, se nau mātua. Pe kuna wō kai merie, e mata vai, e whonua muri koe. Vea ia kou sio kou makehe ai hotau kakai. Nengo wei ngai whamiri. O nau hanga o whakauhinga. Awe ke malu pe a sai hono tau hi. Pavo o whape ia. O i kai kou tala no atu e ni. Kou tala no atu ke tau tipe i ti e whakakau kau. Ka koe whatatau ke ka vei ngā pe moe fehu i. Ai tonga monia. Mea man man me lie, e se sio he wha nau. Nau whainga ta ia wha taha pe, nau fie fie wha taha. Wha taha pe amoe nau ka wai wai. Au kai bea hatai mia, te te sio ai nau whainga ta ia, kono monia. He na tau tupu masiva pe na tau tupu he kuonga. Na na winu lai mori. Na na winu vai hakate. O mama ai mea toko ni. Aki lai pere, mui lai lu. Whanga aki e na whanau. E koe whakakau kau ia. E koe whamalo he kusio mata. Ia tau kakai, o ke iai pe kau tonga monia. Nau tauhi e nau koloa. Koe koloa monia, oi tonga monia. A kou fie fia. Ke usio ke ngai ui pe he. Ie fonuan. Peku nau whinga. Peku nau whinga. A ke koe, koe tānoa. Ai whakahoare pek bo tō maari e haki whamiri nai masiva. Pea te tau ofo. E koe lele ia oe e tau hango tau hi ngai bā skoula i tau ngai lot whare. O whamalo. E koe nau mea whai koe nau lotu pe. E koe ia koe mawinga ia pe. Ke tā noa heo pe he mean. Koe ngā koe ta whaaki koe ia. E whare kau wai wai, ko langa e ngai whonua muri. awe kai na kua wai wai. Ka kou maari ia, o tānoa pē, ie, I whatatau ke whehu I. Ai koloa I tonga monia, ni e fitu ua pē. Si nau, wāsi kou lā, I o nau ni mā, tatau ai pē. Tatau ai pē. E neongo, Wai whahinga unau alo au ke tu maari au pito. Pea whaari ari e nau wha, pe nau hango whaari. Kou tala noa atu au. I ka kai, ku kai ke mauha mea ho nau ni ma. Ka kai ke lava tu wange ma atu ake nau o. Ke te tauhi a ka kai ke. E kou pehe, koe whakau kau ia e tonga monia. Ia te au ia. Te ui e ka kai koe apa kou salute ka nau tolu. Koe tonga monia. Ena nau olunga he kari loa pia, olunga he kari whana whana pia, moi kari maa whana. Pe kai toi lava, ke maa wahe fo ia ongo ia koia. O ta tau ai pe, hake pia hifo. Whainga taa moi whainga fua. Pe o tau sio, ke melie, oi mahu inga, oi ngai vaas koula. Pe mahu inga mo tau tuk whahalo, mo tau tau whatunga mo tuk, ho tau whanua. Ene hango felupe, whakau kau, oi pong pong ini. Awe adaki ha tala noa merie. I he kaweinga oi poni, oi hikure oi whakatua merie. E ngahi vaas koula ni, oi vaas koula. Oi ngahi vaas koula tonga. Koia e pisope, o whoke atu ke te koe pe pe ka weina. Ko vawe pe taimi ka mawinga ke ka whanongo. I e whehu i wha o sipea mo e taumua o e kawenga mo whotu ke whai hatara noa i e pongpongini. Mā loko o what. Kau wai wai.
3: Mā lo. Mā lo pite onwela. Koi koe tau taimi. A ko maare ia ho o lawe ki e tonga mea. Koe fo i lea ia na e kamata mai aki e tau kawenga koe ni. Pak mo ona o pito ko wha mā lo atu. Ko hi ko e koloa, ko e ngahi koloa, ko e tonga moni, ae. A pisope ko e tau whehu i eni o ne whama a popo, i tau tolu, i tau kawinga mawi ngani. Ko e hārewa, ko tau whatongia to tonu. Whatongia to tonu, te whai he tamai, whae, whanau, mo e whama a pona. Kisi e tau kau tau legreka, kau au au, mo si kau vaskola. Pea ko tuipe pisope te ke... Kala vai a pate ke hanga rewa o pra o mai e fatongi a mama fa ku ne fai e fola o mai ke fa ho komo no tai mi mo feitu ke a ta ke at ko ilo na o si ta tari ko to ke fatongi ko ka fo ke piso malo pito
4: malo pito lontoni e a fo malo ke a e ko fai fka o malo pito ni vela per te vita ve ku pomo o pito eu tana iki na e malolo ni fine iki o ke tau whaka na tau avalo ni whae i whakakai pea isa i pokotala pea te malolo be ni tana iki o tau fitu e ka mai o na tau tolo fulmani ma Ana ye si o ye kui ye kuongo kui ko ni e tau fa ho ma fare ono e ma se mi sve. Ke me ama un apito ko o ko si o ki ai e poni e fa ma po po ki tau tol. Ko ku la ve ki mua pol kalama ki e tau ke mua pe ke fare tu bo. Moni au pito ta ere ia ia. Isa. Te atu be ia he porokalama e pongpong ini. O tau keimo ua be. I tau whanga kui. Vaas koula. Tau lege reka. I nga tolu. Nga nau. Fei lau lau e nau mous. Te whakaere ki tonga. Toki hangi pe whakalaka o ange pelele. Ka taimina na fuala loa e tonaki. Ka taimina awea i dato le taimi whakata. Taimi whakaofaia. Pe ok tau moua ki nga tolu ke tau whaia whakamalo. Toka ngai whi laulau na nau whai o ku mahu inga o pito ki tau whamalo ia ki nau tolu. Ko hai o ku kei lau maari e ngai awani. Ia whamalo ka nato. I tonga moni ai. Moni o tau loto. Toka mga tu o ngai. Ai tō ai loto mai visone e te au ko tai mipe. Tino ki moui. Ko la au ngai tau mafu tangi whaka fōa. I pua. Moi li e matalai a kako. Tai mipe e nuna sike. Ma oi kolo funga ni ko ke moui. Ma alo. A fei lau lau na mou whae. Ko ia koe mau a tapa. Ko ia koe mau a whae. O au mani ka ki mau tolu. O fei lau lau. Tūsi o mou fie mau. Kana i kai ki mou tolu. Kana i tai oua a mou whae fei lau lau. I ka te mau a mani ki te whanua muriti. Kai ano lelei ma wanu anu no mehi. Koe tai ni pe, o me e ge tuk hoku loto. Ko hai pe uksi ke moui, fai kai wha malo. Te koe maka tu unga ia. E lontoni koe, koe tai mi, au hufi ai, ai, aulanga pua tare fusi, ina polo kalama. Wakai e fofonga sinai, tamai me fae, sinau fie fia, Fatua ke nau mafana me nau fie fia. Nau tautu pehe o kuloto ko pehe. Tau mai a ke ai nah taiti. Ke tau whai a whakamalo. O ke ko palahan ko nai whai koti. E au mai ke mawa me tangi ke tangi mawa ko e tangi mawa fie fia na talaya ke nau fie fia. Singa e fufukai tamai. Fae, tika tau na ke reka mai awa. Ta ta mea toko whape, ta ia te vita, ta te vela mo koe. Ta wange ki a taimi, paka mahalo ia, honga. Mio tau lo tō. A tō anga na nau whae, ma ki tau tōlo. Tako whaka maa opo opo ia, e, ata ki tua, Me tau mo ui. Si ai ka ui tō. Si ai ka au. Kau tangata eiki. Kau tō leke reka. Ki whakakoloa ki nā tō le atua mafmafi. Ai koloa funga ni koe koe mo ui. O hae tau koloa tonga. Whae nā tula. Hala. Whae uta ki tahi mo uta. Koe koloa e tonga. Ki tau whakamaro. Tako matu nga ia, ai polo kalama, whahoko e tau malanga, whawhetai. Whamahaloga ki lau tolu, papanake whahoko e hepsipa, e nimangea tolu hiva. O sila ko e Great South Road, i otahu. E taimi tahataha e whalaite. A iaha whanga maari e, a ke mea mai ki ai. Ko e tau tū whakataha, o tau salute ka kato. Ti ngai fofo ngai, tamai mo e whae, i nau tōlu koe kau tōle ke reka, mo e a ua o mo nei mo ui, a na whae whi lau lau, mo ia koe ahone. O mau inga ka te au e whakamalo he nau mo ui. Pai ha au ngai tau atu, e ngu whae whikau, o ri e matalai a kau, whaka fōa atu, i nau tōlu. Ko tai ni pe ni. Malo he o gloto, po gula o marie, ke tau whai, a kātoa ngai ai. ai aho te ka kato ia mahi na family he taute te ka hoko ia ka tau whamanatu he tau hoko hoko mai pe tau kato anga he tau whisia ta tu whataha me tau whanau me whamoko puna o whamaro ia ki na tolu ta nau whelau lau e nau mokui ko hi angu e hau te mone lea te turi ane ko toto e kau maata ko pulu pulu e sese I nga tolu na nga kalusefai e nga mo'i, fei lau lau e nga mo'i, ko iha ko ki tau tolu, we tau whanau, we tau whang mokupuna. Ko iha ka whoke atu, ko iha ko e tau taimi e lontoni, tega te vita, o ne vela, malo pita.
3: Malo. Te vita maka te whoke atu, pa mo ne vela, ko e na ko mao maari, pe a pa mao maari, fatunga ia, ka e whoke peka ki moua ke e whai mai wha mālo pe mō no wha mā pōko tau whatongia ka toki keresi pe episope mālo pita te vita mō ane vela
1: I o wha mālo atu e uena e tabi e ki a episope mālo pita o episope kwa ki te a mea te matokangi ai kuma osi o atu pe e mangai whakaukau e mahu inga koi hao e vaskoula pe a pe e ki kaua ua u pe a mo e fahinga ko na u o va to a o hiva ngo fulu tupu ka fa fahinga una wa u ko te to wa to ka ki te a u ko ka ki ta u te to pe ko ha le va a e le a ko e fai ki a ki na to ru ko ya e piso pe ka ko a fa malo ko hi ko ta ta mi la se kon pe pe ha ko wa ka fo ka pe ka te ko ko hi ke fra o si mai ai pe ta u por ka ma i pon pon ni malo
4: Malo pito te tamaka, ko whamalo atu e mawhanga maari, whamalo atu e kāi ngā whanonga, whamalo mole atu ka ngahirea, hu mataniu, pa ka ngahirea, te ai tāu, mo whiunga, mo whakaukau, ngā tā ngāia, manatu pe, ko mātolu ko tāngata pe, whamalo atu e lontoni pe, he kia onivela, ai pong pong i koini, tā wausia mai, pe whakaosea ngā au e pong pong koini. Porque tau kresi, pako e kresi tau eki, ko si su klaisi, ko e ofa e atua ko tamai. Lau maria no fo ia, ki nga tolu, e kau whanongo, pe pehe, ki a lontoni, ma te vita, ne vela hako ate polo kalamani, o na hiri ka e whai at pea ta ngata. Amen, e wafe tamai, ma alo, ma lau maria, ma honi. Amen.
3: Malo pisop.
1: Io fa malo atu, malo apito. Fa vere ta por kama ki he pompongi ki fa ma fa mana to te ki at moto ka fa no ta ta pe ngalwea pa ngalwo pe ko e te ma te fok me ha fe tolu pe mo e ta un ai popo aki ta mo nu pe pe fok ki he ta un ai fas tu di mo ai un fulu mo no analyze o ko ya ai nga hi fasi ka ke ka fa ki malo lo e pisop ki a ha ki kof ta ma tok fok mai e weila con el half petrolu que bueno para que está mai que ho ko te tau polo kalama ka ai ha keep kof malo au pito au pito e
4: malo pito
1: ka fanongo malo pito ta monu atu ka motoru te mau ko ula ki fasi ko ia o e poni ko o atu ia ma ki motoru ko ia ka a mo ka ma ki tau polo kalama i kure o fra do medie i he pong pong ni ka ye malo au pito mo ka mai Malo, o atua pia tau, ai fasi mo tau tau tau ki programa koko, malo.

0: ko e tau tai mi ku os to famer mor to tau mini te uafa to tau mini te uafa ki he tolu i he pong pong ini pe a ko tau programa fo keni o ku hoko i he pong pong ini ai a ko programa i ngahire o hen hen koula o ku o ato e tau fast u kimua hongo fulu ko i a ke pong pong ini pe a mo ngai popo ak tal monu pe a pe fo ki ki he kono analyze o koia e tau a ngahiva pe a kontata lele i fo ki a uena i lontong tui fua ki e programa i he pong pong ini pe a pehe ki a one vela tupou si one vela tupou ke mau o ato e tau programa koia a e ngahire o e hengi hengi koura ki he pong pong ini e uena kata ki pe uena e ko e haha wakai ki he tau ngahi ta mea ko he pong pong ini ko e Yongi Brothers, pe oku tui fi o foki, ai pong pong ini, kau artist tangata, ma kau artist fefine, i he pong pong ini, ai ako Yongi Brothers, e tau a pensio, ai tau o lunga, pe a pehe foki ki a Lilani Haviri, whaka Viri Viri Boys, pe a pehe ki a Liliani Yongi, a Simeone Te Kafa, pe a pehe ki he Tongan Sing, pe a pehe foki ka teine lātu, Victoria Liu, pe a pehe ka Potemani kau fusi, pe mo nan se lomu i he pong pong ini. Ko ha ha waka i huena, ki he tau ngā he fasi he pong pong ini, ka tato ki hoko at malo.
1: Io a ko a pe fa malo la i te tamak, ka pe ki tangata ko sione onne vela tupou. Ko ha ko mai e kong hono ua e tau porkalama ki pong pong ini pe a ko i au a te fa malo. A ko e wakai ko ki he poni a e vita manka ko o ko fia ko hi ko lava hen ki tau tala ai mo oni pe ko e fa ofa tau ngai a tongan artist he ko ke mix mai ko tau fono ngale ke ngai le o ko la ko ya oi ka artist fe fine ba pe ke ka artist tanga ta pe ko na ki tu fi ko i he pong pong ini e ai pe no ki fa la ta ma ke he pe a ko ada be fa ma lo la hi te ta ma ka ki he ngai la hi ko ya pe a ko ya te ta a pe mo ne vela o ko a ta mo no ate ke tau mau ha pong pong hi wa faka of of on fifi a se o kuxe o ki mo mo ko mo fo na ko ga ma fa na go e fa si tau ngo e pui tau ma fa na tau fifi ki ai ke ke a ko tau mo no te ba fa mat ke na to ko to pe pe a mi nga lu pe ri na ka mai ke nga hi to akala ni hang go tani din mo fe fo kra che chu na ka mai ki da programa tau ma wa nga hi wa faka of ofa i he pon poin kai kai te to falo lo te foket ka tau kamata te vita malo pito
0: io fo malo tu wena ka ta foki mai ki a onevela onevela ko ha o va kai ta programa i he pon poin
2: si te vita ko falo ko io fo tu tu te vita ko te manatu ki mai te fai wa ai e fio i me ago ko to hanga ko to mai ko fiki mai fiki ne pa mo ni ko kai la ko ka le ka ta ngok na ule re ko malai de ka si kamata ke mau fuga kiki mai fagi buharia ta fa aki eh si oko oko pehe te mita o hango fo tu tu mai e tau wa inga e pon eh kai ke ai be tim ta ta ko te hu me kan fe fine o wa ko ta a be ke balu au ka ko e ka nga o e
0: ko ia ko ia ko winga fo ke tu fio e vela He koe wha henga fuk na loto ke huange a kau atis pe fine. Ka
2: koe ka whauri loi.
0: Ka e tau tau te. Ke mbea ku ke ilo ne. Ta ka. E ku ke ilo ne rei.
2: Peni wa. Ba e no
0: mo. Ku inga ke i e tek si i hai e.
2: Ka ike toi mana tu.
0: Ka ike. Ko tau weina. Ko tau fast tantari ene te watu ke tantari a ki motol ko tope. Mo mea mai heo pe. Na vee ka ki motol. O mo mea mai ngalu ea. Tau tolu ko toa koe tau ngā ue pong pong ini. Kono tari tari eni ki mou tolu i he pong pong ini. Ki mou kaume ki tau polo kama hape o tari ewa eni. Pia mou hengi hengi koula ke tari tari ki tau tolu. Pia tato ki hoko atu ki tau polo kama malo.
1: Oua.

0: ko e tatami to tamini te taono to tamini te taono ki he tolu he pong pong ini pe ko la vai e tau fasta dali mi hape ta ni va heng heng ko la ka ke ta foki ma ke ta pokama ko ta fika ngo fulu ni ke pong pong ini o atu e ka ta te hina i ongi ko ta fasta ulunga ke pong pong ini ko umata ono o atu ko ia e ka ta te hina i ongi he pong pong ini pe ko ate fasini pe ma au episode pe selo ini sila la vea pe pe fo ka te ko uena mo se ne vela tu pou pe a pe ka mo tol ko na mo ka ma ke ta por ga ma a igure o fo ka tu amerie ki se pong pong ini a tu ya ma au maria a micaela la pota pe a pe ke na u havili a sosefina a fonohema solomone ta palu pe a pe fo ki ki a timote siniman mua na u pese Piri Mavete, Hokilani Kostafu, Takres Tukia, Pensimani va no loi mo ni pailate ala ni moa pe pe fo ki kameria me a paulu si kan aluafe ri ekina a pausini re ko titonga pita halalilo kumise i kaloni pe pe ka vika tatafu o sa ya stu kalau pe mo piula fraus malanga pe ka te ko samson tike pe pe fo ki ki a paula tatafu kiko furimaono freti pani sa ya tayone wate tolkau Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afkolon Kalonihea, Pea Motopuluka, Pea Pehe ki he, ki na tol goni kuna wasi mai ki he tau polkama a taki mai tangata ko takdesi tu kia me ye meritoni toketa o fa toketa ki ate koe pea pehe foki ki apita halalilo i he pongpongini ku ato ai pe ai fasini pea mai kaufanongo re tio goni pea mei a taneitini ki a te ko e Maria Coretti i kai ifo kau fo au pole sune finau orivia kupu uri hau pe a pehe ka iunisi halalilo se lui matai se fesi fa malo atu kau mea ke tau polokama i he pong pong ni osa yas tu akalau e wena kau fo ke atu ka te ko e kui ai hataha mihena ke avu ke ai ai fasini pe a fo kumeka onevela pa atu e tau fasini malo
1: A pe fa malo te te maka kono tau hopo mai ni ki mala e to pe ko ki mala tau olunga ko tau alo e a ve fa malo ta pito ke tau hu main ke tau taf mala e pon kon ini pa ko o ko a mo pe fo ke ai ai taf mala e si a ve ke ko fa no le tio na si me mai me pa hatu mo island pe ki wolin a toni a te ma valencia o tui voxi ke se ne to ki me hi fo pon pon ki wolin a ton a iwa fnia o fa iwa peke a amai, peke Maria Coret Faremaka, Benedet Mateo, Mina Fetu, mo Klausia ha unga tau. O falaet ka motol, maloso mo mea me kita ploka ma, wiko tope, mo si fekina mai, ai polo kalama. Ako tu tuko te pe foke au enik, si atai pe kumne, te vita maloke si fahoku mai, si atai pe me piso pe, si islon slalavea, malo si fua fatungia, o mo si ai folau, kaku lava lele ta fatungia, pe si atai pe me tangata ko sione o nevela, tupo o sione o nevela, ko marat pe ki fua hiva tari tari, ke tau suipi angai, ai covid tau loi e malo pito fu fatomia le vela mo si fa fatomia e a honi a wen ke poli ke fai pe fatomia e a ka pe fo ki ka te au pa mo te to mak la valele da fatomia ko ia o e hikule o fatu ameria a choice to bonia na pa ke nga we pa ko o fa choice ka ko e pe a glossi fa na to noi ki tonga e ke no ho o fa nga tangata ko tanela o kolo na pa a loto nuku alofa ko tau if mi hapai lava lele konfeni si amana ki pe tai tale tangata tau mai ihe po apongi pongi oyo te atai pe mo tangata ko sales tu boni wa oya we e ka wate konfeni si sales a pe pe he fo ki ma tangata i ki ma stil boni wa ma losa i fatungi lava konfeni si e a pe pe ma tangata se lui matai se fe si se lui matai ma rosi a mai kita programa o sa yastu akalau a so se fina fono hema o fat ka ko fina ma lo pizzo ka me kita programa o te tai tai le prima vente me akutari eva me loto nuku alofa ofa prima malopi a bevo si pita halarilo mo inisa larilo si na ofa non le deo wiko do pe ofa pita ka motolu me loto daneden pilo fa asmalanga ofa la hiatu ka foke activita monuela
0: e ofa malo atu e weina e onuela kui a ha fainga mea la kia e tau fasi malo
2: Yo si malo bi de ta ko tal ben hori ya ki te fai ko alueni ko ta ke pa la te ne ri vete ta ri na ka galu o lulu fa si ka so dia to ga ma fla ko na bi to ma perketi a ma tina tu po ga ma a ariana ko e foke ne ku ki te hina ko info ki tonga pe a kai ko ya be foki pe ke ta ta pa la te ko ni be be fisi e we si ne ri vete pe a mo manlawak ko takal frakseni pe pe ki a tangia tuafu pe mo mo fui ke tu mo fasi pe mo ka u so dia tu tuku i New Zealand pe kai ko ya pe te mita a te fasi ko ni ko kore atu ke ka wai wai ko to ape amanaki ke fai ho no malanga i ho mo ma i nga ka vas kola a te fasi ko ni ma mo do le bon ko lo na wa ma dei tai
1: ma io
0: ko fa malo to de vela pe ko ate pe a fasi ni pe a ma e kai nga veitongo ko to ape mo fa mana to atu o mo a feinga ko ya fai i e poto ona ki i e kalapu a ko ya tali pa ya ki o tala kai nga veitongo a te fasini ani na final pe ma au pe mo kai nga ko ko le foke ni me a pia ko pure ana ko veitongo ko nga ha misini ke tau ya ka pe ko fula ya pe ko ka ku si si e misini ke ko si aki
2: oh
0: ko ko ya ko Frava ko e pon pon ni famana to ta mo to ka ni lai tongo mo lava hi fo kitari paia po to na ki ko ha ki ku ku ke lava ke fu a ke fatonia ko di ta ko ata pe pa mo fasini ma fa na u a tu ha usia ya mo to lu me ha ap mo yai ta mo ta un au ko to mo to nga au yai ta to lu ko to ta lu to nga au e pon pon ni fa ni fe tu be ka fa uri lori Pensi mani vai no, pa pe ke ka tangata ko ya, tase ni urakai mu mea ko ate fasini ba ma ak motolu, ka ufa uri te chi, pe he foki motolu, mo ngawe, nga e fare maa ki, kai ke mo ngalo manatu ak motolu, ke mo ta tau mai, ko e tau umata ana, o ate ka utar te hina iongi he pongpongini, pe ha maa ki motolu ko toa pe mu mea ma ki tau polka maa pongpongini maloa.

0: tu plot o sa ya sto akalau se lu metai se fesi pe ape fo ki ki a olia copo i unisia la lilo pita la lilo a maria coreti ka fo upore sunne finau pe ape ki a tagdes tu ki a toketa ki hemritoni Samson Dike, pe ape ka palo tatafu ki ko fori maono fretipani sa ya tayone wate toltau pe fo ki ka palo reveni ta se ni ulakai ama saia afkaloni ea topuluka angina fina upa mekai nga veitongo mo tau feinga kufai potona ki ea pefo ki ke kau timiko ni toi nga fitu tolu na na wikuna iko ia ae timiko ae walapis a Australia potel tu alamaka ea pefo ki ki tonga ea mo frawalu keset mafu ea ki nusilani sop sokai matapure malkaya latini son sa aforia ki pia mo eukariti he he boto. A tangata o fat kak motor pe malo e tau kei fononga. Kumo wa ki motor ke ha ua u.
1: Masi kai tau lai e.
0: Na wa ke ha ua u.
1: Ha ua u na tolu.
0: Pia ko Amerika rewa ke ia ia haunga fonua. Pia ke vo ki kalasike moi moi.
1: Lasike mang moi.
0: Pia moi pure folau e aho ko ia sentu alau latu. Si anai ni ne aiko ne take away ko.
1: Havelu.
0: Havelu pa moni hanga ko gitari eva. Hala tau faa.
1: Okay, iyo.
0: Johnny Place.
2: Iyo.
0: Aya, koe, tangata ena pule folau koe, ihe taimi koe ya.
1: Atua pita kui tō tolu koe niu na huma kore me tane foi teine manau tolu.
0: Koe ya.
1: Timo te pia mo sini manu mua, me pehe ki ke paklea ta telefon, pia mo iyo pongi a ulfu kremi.
0: Koe ya.
1: Mauna panau mai he te oha ke teine na kofi mai. Eho
0: ki he faya koko ya o timi, ki a David Malin o e timi ko ia, e? Na e ui koko pātere Tavite.
1: Tavite,
0: ok. Ia pe hevo ki ia ki a lupeti finau, e? Aia ko ki nau tolu ko toa ia o ku... Fasin urakai, ko wate fasini pe a mamu tolu. Ka tau whanonga nge, pe te tau lava whai ke ke ia solo a te ine, me kau fifine iloa kone he marae musika u nau solo. Malo.

0: ko e tau fika fiha ia ki e pongpong ili ai ai fasi ko ni be mea teine hanga ipeka mea koe na ula ke hai ki ai ko tau fika faa ai mala malua tohi ko na tase ni ula kai tohi mea tase ni a weina pa mo one vela ka ufanongo ko a weini ko tau he vee hala ko mala malua Pai vai, pai vai Loni. Kaike. Tala mai he tangata. Tese jai weina. Tala mai tangata. Hanga e louto kai anō tāki mano reo.
1: Bofa mai ka tau o pōne ne Loni.
0: Koia, koia. Pea kofa malo. Hanga e kulta, sione finau. Oske tāi e tuweo si lo pēsion finau. Na ia e tamaku i astere liana uheina. Ka wea he tangata solo te noa leo la hai pia mo leo lerei a vrian tengei, eh? A pila tengei, eh? Ko hange ko ia, ko taimi, ko ne hiva pa vrian os mahi noia ke kau whanongo kuna wilo ko leo vrian mi, eh? Ko hange pe ko leo kone o teine. Ko ne tae koa ko te peatika vrian, ko hae pe ma vrian, ko teine ena. Ko hae ye ko mea, eh? Sio ka nao tolu na os fe mahi noa kpe na tolu a eanga koe o leo, eh? Hange ko mea kou tamai koe pultousa. Tamatea ia te tebi. Tamatea ia tena te evita, eh? Ko e kumboni lewa lau koe, na amai ane nai e one vela. Eh?
2: Aia, aia.
0: Ko lele toto oia.
2: Ia,
1: ia.
0: Kake, weina, ko haa wakai maiki ke fasini e, weina? Malo.
1: Oko uifunga teine ko iki whaahike, eh? Ko ne mokako mona pito, eh? Ko fuka whainga, kawane artisti, o kune hanga pea le ei hono le o anaya to e ma o lunga ngere se fine te o ku to fa mala pena teine o ki friendi fo ka teine mo mata o ka pena e ango le leat pano ho aka mata e ka ko mari e pe ki fo iwani he ko tui ko e mala malua ko a toko taha e pao ke teine fo ni ane pe mai pe he mala malua si e te ofa mamae e te ko e fo i ofa
0: e uena ko hingo ai ki kolo mauri anu ku tau a tase ni eh
1: ai tau eh tase ni ku pa wa tai pe tau ha pe ta solo pe tase ni ula kai mala malua o ku lo tonga volua e ne loli he mari la ta ko xio ka ki foi fa u ko foi ofa ai ko foi ofa ko ni le la motelita ko foi ofa na osi ki a velenga te aku asi mai e ni e whakanonga hono loto tāla a, te a moi loto o kuhoha a. Ko e tāla a moi hoha a kong fwoi tau te hina, e ku fi ifungi fwoi nebe una whanonga whakata. Ka hoha a ha fwoi ofa pe tāla a. Te aku asi mai rewa ta mai ko whaitoka, e. Ko seke fwoi lea kong te whaitoka o ngawe lahi aki, e hiva kong ka ofa ku hoha a pe tāla a, e. Pako seo lewa ki fwoi mea i loto hene ko ki hua ki fwoi te resko ko sa ia e. Pe te uvare ho tō o ngā, e? E pe fui toko tanga ia e, e vela mo ti. Fui tō o ngā pe, o ni fanki tō o ngā, ne uwhaware loto pe ia, e? Mōna pita fui asi te uvare ho tō o ngā, e? Mōna pita zen, o whātka koe, o whātke lori, e? O whena o rere atun kau fuchina, o mā lo pita mō kei kāma ki tau programa, mō tō ko tō ape, mō si te
0: ā. Nalo, e, uena, e, kau hui kubawe tau taini, tau tamu te uanoa ke nima, ka mafoki atu ai be mo vela ko a ta ke a ke ta fika tolu ko ki ki pong pong ini ko fika tolu pong pong ini o atu ia e he tongan chain e wena ke mo faka amu ko to ta fo ko ni ko sia de la mulo mo e sei a tu po pe a mei fo nu ala ka to mo to linzi po me te vita manukia la be fo ki ki a pultosa pe fo ki ki a a motor ko ya au aplica a te fasconi pe ma motor ko fasconi pe ma motor ko ta mena wena
1: a iga tu ka be ma ko america te mo na to ko ta be na si ko ni si fa u ya tu a son ka fu tina ma lo mo ke a ma ke da programa a te be ma ta sen mo loli o fa ta sen ma lo se ka mai ka fo ke tu te vita mo ne vela
0: vela ko ta mena
2: Io ata che faccio ni ma a che sto po viri tu i sta tavo tu fu a fret for no a Steven i Loketti e fa ti macca che che tani a tu qua fu loca fo co vi habili mo sa ti pauta ti na lovi mo ne assi e che habili polo magari polo lope polo saia tonga faresiwa, pega tau lak faresiwa, pepe kia Moses i tene fufu, piula faas malanga, na wakili tere po, niu motati, tamanaki, pepe kia naiata libi samu pe mosisi, anasis waloa, pepe kia nusi pe mumere ana lui, pe mo kibasa tanila lui. Foki atu e.
0: Eo, famalo atu e la, pe a kota fika tolu ya pongpong ini, ngai kome ko na ulave ko e kiai, ko e ko fas fokin ya tui mala ka tau fano ngono solo ime tui mala ka tau wakaya ngai kalu sia ni la mulo ko ne hiva ime ni e weina motol ko toa fana hupate ate fasin ma motol mo kau ngawe motol ko na kumo a te teo ke mo lavat ke ngawe ibu ko fipe mo fan fano ko mai ko tau poka ma fakao si ihe pong pong ni fakao ko atu ya fa fika upalo amboala ta ta pe ole tio mo ke alo ngawe pe amo malo

0: ko e tatai ni ku totami tatolu. Totami tatolu ki ni maa pong pong ini. Pea ko fatawang e tena e ongle rei. Ange ko mena urawe ko ki ane nai. Musa ne lavuro ia. Pea mo e sei. E sei tupou ko to tau fo ke tangatani. Ka ko e kau e ni ka tangata. I loa au pito e tai ni ko e kamata ko e ae mea ko e tamea. Ae? E sei. Ta ko to tau e tangatani. Ko ia ko fatawang e pe ka Amerika ki a Fare Ice Portosa. Ke a pe fo ki ki a te ko te te manukia. Ka i tama ke asi mai e tangata e pong pong ini. I pia me i a Texisi. E Portosa e. Ka ko fa malo ka motor, fa malo ka motor. Ai ka mai ko fa malo at ke ka lo lain ne to dai, malo apito ka mai ki por ka ma i pom pom. E wena ko tau fika ua e pom pom ni, o atia e pote mani ka fusi. Fo tu e si una ka wen e fasi o ko a me apito.
1: La vea, la
0: vea. Ke tau fa no ke ko ata me na wena, malo.
2: Ah, ko di bete vita ko ma wa ma re te na tol ko tope na si ke a mai ho nga pito pe a o ba bengo le le te na tol ko tope ta si ta na to hinga nga we anga si ka no fo pe ho po ate ma i nga na si a mai ma ka ma ki ra po ka ma te vita mon we la malo ka fo ke malo
0: ve wa ta mena
1: io e te ta malo pito ko e fasioni a dia ma abu sione fratenia hio fanne elisiva toia ia hio Sane faiwa peka nofo muri i tau mohuni. Ori mi pā faiwa ki Hawaii. Pe whaka tīmo te pia mō sini manumua. Halawhituua. Ko reo toke lau pia mō sifa tupau niwa. Ko ia pia mō pōngia Ulf Graham ai te he. Nemsi Bailea ki Ewa.
0: Iyo ko whamalo atu e vela. E pako ata pe whake fasini ma mō tō lukotoa. Mō a te teo ke mō lava ato ngā au e pongpongini. A te fasikoni i pia maa ki Modolu. A e foto e siuna, mea pote mani i kaufus.
1: Aua.
0: Ke tau whanongo ki ai pongpongini. Malo.

0: ko e tau tai ni o si tau mini te tolu pe a mei he ni maha e pongpongini pe a ko e tau fika ula ki a pongpongini hanga ko mene rave ki ai ko e mau pe ki Amerika
1: ko
0: si o ki a tevita manu ki a mo purutousa pe mo nau fie fie mai mela a tauranga ki a se elia pa pe e fokang mo tolu fa malo a tu wini a tahi malo a pito ka umai ki a polka maha e pongpongini mo tolu kotoa to e whakawhi i bimo tolu tani tatau i he pongpong tu apure luka au i tau polka ma koe pa me ngai fasi pa me popo ta munu mono analaisio koe ngai hiva mui ke ka au malo au pito au pito uena ka fokat ka te koe ke whama apopo mai ta polka ma malo
1: Iyo, whamalo pito te wita tai mlele i tau programa, whamalo tka koe mo enwe, la whao kumai tau whatungea, pia mei whalena, mei studio, pia koe hiwa maare fukene ole ole ilan haveri, koe kautame enmi Amerika kui koe ma pelu mo lau, to ato au pito galas, au pito whawhi pia. Whamalo pika le ilan, no le o, no le o, taini le o maare, le o afea, pia kulai, pifo ke a avea, le o taini. Ka koe a David Amanko ate whamalo lahi ko ko lava koe ki tau lau ngosia, tau lau e lava, tau whatungia i pongpongin. Whamalo pe ka koe hono to, to o mai e tau ngai whasi i hui koto ape. Koe fuka mea u whaingo fua pau ke ke to o whalele i mai ngai iwa pa aspe ia to o lahe ka whanongo mo nao kau me ke programa koe ni koe hiwa e, kau koe hiwa e. Ngai mea ni hanga life tau whakaukau mo tau mo ui. E tau te whido ne hao he vale ngai po e o kufu u whakalata au pito pito. Whamalo ta pite te maka ngau e lahe koe ia pa ho filifiri koe ni oe po ni mix koe ia. Fa fa fa pito pito fa maro la e kia. Fa malo at kia na tol mi nga lo pe. Ma ui nga pito ho nga ia malo se mo kao mai. Taim ko to pe. Kane kai ho mo kao mai. La to e tau fatung ia. O fa la et ka mo tolu mo malo si kao mai. O ne vela malo si toko ni mo mo si toko na ta te vite fa e tau fatung ia. E taim ta tau pe hanko lave te vita. Fa fe te ve mo to ki ui ka hau. Po pulilulu, ka koe heng heng i tua pulilulu, taim ta tau, tau proklama ta tau iwi ka hau. Wha malo ato mou kau mai, ka e ta tau ata i tuhe pongpongini tua fatu. Malo.
0: Iyo, wha malo ato hei nae, malo apito, a e kau mai ki tau proklama lava lelei, pe a ko wha malo, ka kumo tolu koto ape, na mou kau mai ki tau proklama. Ko te whakafe i pe mo tolu, taim ta tau ki iwi ke ka hau, pe a pe foki, pe proklama a reti o, to na ki kotoa pe pe me tai ni tahawa ki he o no e fiafi. Mo tol koi mo fe fanong mai e Samuel di Bob Prescott o gui kai ki to nga au a ki faleni anima tol taha o sililiu pe me he e e ma o e fa e ma a e faleni a ia ko taha no a ua po i ne ua e fa e ma a e kapau ki fe fanong mai ki he programa koi a le tio ko e taha no a ua po ine ua e wha ema ku li liu ki ai a e proklama e ko ia ko u wha malo ka ngu tolu ko i ko mea pe ku mea aki a e proklama ni e weina neongo e ne lere ko ia i he hengi hengi te ni whainga ta afu kone ko tau ta ni natura moche ka te si o ko ki e proklama o ku la uafe pe a kakai ku na a viu ko e proklama pe a moina e no ko i ko mea ko ku mea aki e ko tai fa ngata a ni ki a ki ta to ka ke to la pe ka kai una mui mui i programa ko le me ta wa wa o me ko ni ki o no ko me ko to fa mana pe ka mo to ke mo a fra ve be mo te me a me ta ta be i he wi ke ka o ki he ta programa ko fa mana tu he na malo a pe to nga o pe pe ka o ne ve wa pe pe fo ki ki pisope ko me me ko ta to ta wa na fata ki mai programa ko me ta wa ke o no e bon bon do ble ru ko to ape mo to ko to ape ne ope mo to ru nga ru ya ko fa malo fa na opat fa malo at mo to mo ka fa no mai ki ta programa e bon bon ni malo apito e wena ka u o ato e ta at pe ta mai fas o si wa no am pe a me genima ta programa ya ko ya o ku hoko Whakau kati hei whaifikau e Paula Moala a e programa ko ia a e haf heu a tokoni whakalau maarie pe a os pe a whakau se pe tau a programa whamalo atu e pautolu katoa mo mea mage programa i he pongpong ni malo.

ko e tatai mi ku o se tamu i te tahatolu pia me ihe nima i he pongpongini pia ko e lava ia e tau programa ko ia i he pongpongini a e ngahi leo e hengi hengi koula pia mo e ngau e ko he pongpongini kake lau mini ti pepe hoko atu e tau programa whakaosi i a whakaoko atu e a whaifekau paura moala i he pongpongini e toko ni whakalau maarie pia mo whakaosi e pe e tau programa koia ko whamalo ki a pisao pe selwin si lala vea pia pe whaka weina pe ka onedela lava lere e programa mo ki mo tolu kotoa na mo kaupmai ki e programa koia a hikure o e whakatua merie pe ape he ke ngahi reo he ngi hengi kou la i he pong pong ini whafofa bito a e polo kalama ho mou kau mai koe ki a i ka tap te fito ke a ki moutolu he ngalu ea pe ape he fo ke ngalu o pe koe a whamalo ki a ki moutolu pe ape he fo ke whamalo ki e whanau o poate mou whanau mai ki e tau polo kalama e koe tau whenga pe ni hatai mi mou foki mai ai ki tua ke mo mana tu i ko tau ata ina i tu o ka ke fa tau ata ina ia e fe tu mo i ai ko le pega mo tau ko mo nga family i fa nau ku nau i loto i nga fe tu ko ni mo a ia tu ki ai la va tu ki ai nau tau i he nga fe tu ko ia ka ye te u o atu pe ata nga fa si o sko ia pe ha ko te pe tau programa pe ko tatau atu ai pe he pa ko ko le pe ki a ki mou tolu, ki mou whamore more, i an ki mou tolu, whakao ko whatongi a tu, ka pao ne ahato whatongi a, kai ke tau pe mou ki mou tolu, i he pongpongini pa mou si whamore more, i an ki mou tolu, kai ke a tuku ha a hivi, whai a ke ngā we a hivi kotoa, pe a ki he lele i tā, ko ia, te watpea tau ngai whasi, kosi wanoa ko tau polkama ia ko hoko, malo apito mo mea

Tuku kia si hova hako ela. Tuku kia si hova e gloria o lo huafa. Tuku kia si hova i e teunga tāpuha. Tua vai vai e tau mo ui ki o tau otua. Tau lot. I noi ki mautolu eiki ki alunga ho fekau. O fei ho maulotoni ki o ngai whakamoonina. O yo ki mautolu i o maonioni. Pe tangi kafa ki mautoru, a ki hao kere si. O tamai me alo me lau mare maani oni. Amen. Tap mwe a fia tu ahe tau loto lotonga. Ko tap ki e kere kere eiki o ate aroa. Tap ki tango tupo wono, a maana fare. Kau eiki o fonua. Fare area, mwe preanga. Tap fo ki he whanau wha mo puna ho eiki. Tap ki he whare hap mata apure ka mā tan whanua. Ka tap ki toka kato ape ku mea mai pongpongini. I he re tio PMN na tonga. Ka mong nao tolu ku mea mai he ope. Tau rata e te ki tau whaki tua mama. Ka tā mō ku ke whakakoloa. Mō whamonu aia kwa tō mō kwa koloa e pongpongini. Te whai a tau poupou whakalau maarie. E whaasinga e proklama re ti o ai pongpungini. Rezonia ku tō mai whai mei ha tau ki poupou nou nou pe o pongpungini tō pia me taha ngai rezoni. E sā pate ku tau hangat ki ai. Po fito ki siope, tongo furu maa walu o e wahe uraki ke fitu e vesi. Ai au whare au pehe. Tau tari a si hoa ke si ope mihe loto tau wha o ne wholwhora mai. Ko hai tū he nā ai ke hā whaka uri uri lātai a tūtu uni aki e ne ngahire a tae poto. Ko ke mua hawala o hange ha toa kau whehu i atu ka te hinoi i au. Nā ke i whehe he tānu pō a mamani tala mai o ka pau ku ke lawa ke whakamahino. Ko haina ne tūtu uni hono fua ka pau ku ke ilo. Pea ko haina ne whaloa e ka whā kiai. O ku velo ke hā hono ngahi tefto i pou. Pea ko haina ne whakatoka hono maka turiki. Ai tai mina hiwa whakataha ia ngahi whetu pongpongi. Pe hiki mawawa kotoa pe. Ai ngahi foha oi otua. Amen. Vesi o ku tō mai pē ke whai mea iha tau whamaunga ki ai e whakaukau e pongpungini. Tō pē ia mei he vesi ulu aki. Tō e si o pē tō lo furu mā walu. Vesi ulu aki ai a pē alo whare a. Tō ki tāri e si hova ki a si o pē. Mei he loto tau wha o le wholofora mai. Kaya ki kaweinga ku tō pē ke whamaunga ki ai e whakaukau e pongpungini o pēhe. Koe afo, oi mo o ni. Koe afo, oi mo o ni. Ko tau wholawhola ko whiri e pongpongini u hange hono mahu i ngā. Ki he toenga e tohi siope ha tulu tā vai ki he mo ui ko aunga lua i waha. Pea hulo hiu e lo i māma ko ne taki ha whanonga ko he i he po uri lo lo o e whanonga ngā. Tono tonga pēa e paku kā, ko whakahau hau ki nao tonga. Tono tonga he whano he kaupo uri e puputu u, ko ma fōa mai ai ata oi mo o ni. Le o ni, ne longo, kuo ngona, io, ka koe afo, oi mo o ni. Tau ki unu sige o fike tala noa pēa gu, mau inga ke tau mui mui o fike ngai mea nai hoko, ke mou ia si ope i le tālanga koe nina whai. Koe pununga ia e fōwha i e uhinga ho tau wholawhola. Tālo hik whanonga ai talanoa ke si ope me he wahe ua ki mono ai pulonga e ngahi mea kotoa nai hoko. Tau tukanga pe mua ke ngahi mea koe ni. Ua
ko ngo fataha fakalangi aya na iya ya setane uma na ai ahi mamahi ne to fa na ne ilo e taha ko toa

0: Pēki he, wā a koe unau tokanga e ngā au e kao minista anau whatongia totonu. Uinga whukene ko la unga e ni a ELI ia ki e ompatmeni, ke whatotolo i a fufu i koe ia ngahi whamatala whapureanga.
1: You're now on Island Time.